0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry? Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So wala DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Yes. Nanghita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: 3 Pies.
7: Mark ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
8: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapayanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka pa. Mabili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
14: Eye Care Gold, ang eye care cap nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan so, DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Palit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
2: ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
4: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani lang K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
1: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, barato ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
2: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may dika high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: D3 Martang Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3Bio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
6: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, detox ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero may DC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon at ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C, walang makatatalo sa lakas mo.
6: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Bye, Pumso!

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin ninyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: 3 pies.
6: Tiramel ng kabutuhan Isabela. Namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Paday si Shella Grace Mendoza. So, na-permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala, ako jud akong pagpasalamat turong kay himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
7: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabilis sa mga butika. Mighty C. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa mo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dairy Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dairy Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: Nitri Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa Nitri Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: Nitri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Papalit sa mga butika.
5: Nitri Bio.
8: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon, wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang-masaya ako. Dahil sa ngayon, lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati, hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po, si Sarah ng Ramon Isabela. Isang sales clerk. Makaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
5: DTX Coffee Mix.
10: Nagkape ka na?
5: Na-detox ka pa?
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C, natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
14: Eye Care Drops! Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Ga gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka?
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
5: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: campione radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Aton oras sa K5 News FM Tacloban in punto alas 12 ng oras sa durot naman aton ito DTX Coffee Mix.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

Mau pay nga dumigo mga ka-K-5, mau pay nga dumigo sinirangan Visayas, Provincia Eton Leyte, Duna ditong Tacloban, Provincia Eton Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte ngan Biliran. Happy Sunday! Welcome to K-5 ito atong taramdan. Harampang di Domingo hangaran ni K-5 Carol Merino. Iyon ay kakaupo ito atong chismisan. Oo, ito atong katatawa. Ito atong mga restorya. Yan ang adlaw itong Domingo. Ito atong harampan. Ika K-5 Jaime Gravador. Welcome, welcome ito atong taramdan. Nababatan kita yung mga transistor radio. Hadayal nga 103.1 K5 News FM Tacloban. Samtang naka-livestream gabong kita ka K5 nga dito na itong YouTube channel ng official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. And mopay gapon nga nangungututo ka K5 itong panahon. Ano? Mapasok ka K5 nga tika urunto. Ha, kunhain man ka mo yan na urunto na. Nangangaon na ka mo yan. Nagla-launch na. Ika K5 ay baga nag 1, 2, 3. Nalibang kita kanina ka K5 pag kinita ito na game 3 at to game 4 pa di ano? Game 5 nga nagdaog ito na ato na New York K5. Tapos sa lamado pa no ito na sports kanina na nagpipir nagkikinita kita mag aalas 11 pumiyong anay kita pag matata perde naman sa San Antonio Spurs forbida. Una-una ko lang, gabay ka nalawari ka K5 ay may katuro. Kanina lamado man good, nauuna kanina itong San Antonio Sports. But anyways, di man good kita na huy go. Waray lahat to ka K5 kaperdiyan giyapon. Nakapahuway pa kita, di ba ha? Oo, bagabaga lang luwat na to ito laban ni Manny Pacquiao. Bagabaga lang ito yung Miss Universe. Pero hay baluat nga mga sektor itong mga magkirita. Kakasagaran kalalakin an ano. At the same time, yan na kay Domingo higayon adto ka K5 samtang nagaharampang, nagtatagay-tagay, nagdidi Domingo.

Mamatay ang K50 Radio, hala, volume na ito. Kung ikaw lahat ka K5, naka-online yan na, ato na Facebook, na pwede ka lang magpahamtang at mga mensahe, mga pa-shoutouts. Ato nito ka K5, pagbabasahon. Yan na nga adlaw. And, ang mga nag-birthday, yan na nga adlaw. Happy, happy birthday sa Godman ka K5 itong mga nagsasaranuro ka K5 itong kapiestahan. And that's one reason ka K5 nga, waray nga di ka K5, Carol. Tungod kay fiesta yan na, habarangay pupunton ito na gagami late. Kundi in na naukoy ka K5, Carol. Happy fiesta ka K5. Para naman itong mga nag-birthday, yan na nga adlaw. Aadi, ito na birthday song para hayo. Hi na to, ka K5 ba yun? Waray nga, dinakadihan usa. Yan. Oo, adit birthday song mga K5 para iyo. O diri talaga yan aga na ano, nga di kita at kaluyo. Baa daw kay waray nga di ka K5. Nga di laanay kita. Oo, bodots na laanay ka K5. Baa kay madugay ka K5. Alright.

birthday ka K5, unang kuwari ng mga nag-birthday ka Kulopa, ano kay napakis kita nga naka-greet era. Pero kumita kita, nag-notify nga dito na ato na newsfeed, ano? Happy birthday, of course, kan Juan Miguel de Loyola. Hello, Miguel. All the way from Dikang Painihan, Nakadiya, LVT, Yanari na St. Paul's na eskwela. Hello, Miguel. Happy birthday. And happy birthday, gapon, kan Pamela, and student from BA Communication and Late Normal University. Happy birthday, gapon, to my neighbor from Cebu City, Hishon Lee Gata. Below Ate Hishon Lee, happy birthday. And happy birthday for today, ka K5, he Nifa Makap Makapanas. Oo, Han Osmeña Marabot Samar, sugad man, kan Sir Ian Vincent Cadizala. Today is his birthday. Hello, Ian. Happy upper birthday, sugad man, kan Ian Vincent. Oo, an tikang luwatin ni Habasay Samar, lan hi Rog Carlos, an akong classmate, ano? Oo, from UP. Hello, Rog. Happy upper birthday. And an atong kasagabay, Hamidia National, he James Agustin. Hello, Sir James. Happy birthday to you. Alright, the K5, parang mga nag-birthday liwat yan ang adlaw. Hail mang kamo yan na, nagaano mang kamo yan na, bangin kamo inagaandam na ito yung mga handa, ano? Bangin kamo ka K5 in nabibisi pag pinankaon. Oo, kay damon iyo baga aron. Or bangin kamo ka K5 in nakikighampang ito yung mga bisita. Ada kay continue ka K5, itong blessings na magkaabot tayo kinabuhi. At the same time, ano, inimportante hagod nga harani kita, itong makagarahon. Sugad man ka K5, itong tradisyon, itong atong itong birthday, na magpabilin ka K5 nga ginuuna permit, itong makagarahon before anything else, ano? Amin daw, K5, yan ang aning nga Domingo, bisan din ang birthday, importante ang batasan nga Misa Anay San Ula Misa. Anyways, alas 12 na ka K5, 12-12. Uy, may na ba yan mga promo ka K5? O, duha ito't paniniwala kung magtungod or magpariho itong oras ko, no? O itong numero, itong orasan. Siyahan ka K5, pwede ka ko na ito mag-wish. Kailangan ko na chances ko na nag-wish ka nga pariyo itong oras. Kaduwa ka K5, may day to sale itong mga paraliton ka K5. Sigunta, December 12, alas 12, itong odto. Kaya todo sale ito ka K5. Ito ni Bangani, zero discount. Oo. 0% yung babay dan. So, wala yung relahiyahin ang K5. But anyways, keep your comments coming, K5. Samtang kita nagpapadayon itong aton taramdan. While yan na, nga adlaw, ano

0: aton pagaharampangan ay mga chika ka K5 ano nga bu, nga sadang niyo hibaruan kay labi na ka K5 an mga istorya hiton paghigugma ganiton mga tuluuhan itong kinabuhi natuod ka ba o dire or nasanay ka nala tungod kay amo man itong ginsusunod ka at the same time ka K5 ito ng klase ito na tao. Oo, nga imo dapat ininpapakisamahan. May ala kita sinisiring nga classification. Hiton imo environment kung diin ka nagrow, haing ka genuine nga natawa, haing ka ka K5 naglilimit lang, haing ka ka K5 professionally nga profoundly nga naset in, or haing ka napipiritan laan. Ano itong mga kuan, human traits ano, nga somehow balance itong kinabuhi kasi kung nga tanan kita talinguhaon naton maupay itong kada sektor kada ito maupay kita itong kada side magadiri ada ito kaya sing pangani ano you can serve two masters pwede gulani mo sa nga butang at tukagoda strong or imugol dito strength pero may dalawa itong usa weakness ni mo. Pero amo ito ang sinisim natin nga SWOT analysis. Ah, and SWOT analysis and strength and weakness. Ano an O ka K5 ba mi? An O is opportunities. Itong T ka K5 in common terms time bounded. Ano itong higayon nga aada ka dapat masettle? When is the time kailangan mo na accept taron? When is the time nga dapat may na progress? When is the time nga igpo-possess mo la ini nga klase pamatasan or pagkatawo or iton imo label? Lapid ka K5 by me iton label. Ala ganito syempre. Oo. Makure kasi magsettle iton sa nga bagay or iton sa nga tawo. Nga makuri iton pakikitungo or ware ka nakukuha nga benepisyo. Tawaray. Niyan, na istoryante ng K5. It's more on personal traits, ano? Paano ba naton i-self-contemplate itong atong kalugaringon nga nasut, nga diri ginpipirit nga magsut itong aton pagkatawo itong usang abutang or lugar. Yan. Anyways, sa K5, good PM, sir. Pa-shoutout ako ang mga guard. Lagas, pero nagpaka- Natawa ako kay K5 inin nga lagas. Oo, good PM sir. Shoutout ako ang mga guard. Lagas pero available. Nga nagpaka-duty yan ha. Kira is Jikaba, si Jigamba, is si Lugnasin. Diri lang namamate at Transistor Radio. Ang K5 News FM, nagkikita pa. Salamat itong pagbasa. Thank you so much. Kaya K5 William Carcueva. Alagat lagas. So, o kami nga, didiri kami natawag itong lagas. Mahibatihan ka nga nito ni Ma'am Flor de Liz Menson. Ito na, head ano ito, Office of the Senior Citizens Affairs. Diri ko nera lagas. So, maga, season, or baga nagkakaedad la. But anyways, whatever it is, an aton appreciation, an aton respect, an aton love. Iging papakita, of course, itong aton mga magura. By edad. Oh, yan. Good afternoon, the K5, shout out, Takre, daw, Takre Boys, Tamsura, Linaw, Agan, nga ganas. Oy, ikang kan Kuya Juan. Wow. I guess itong Takre, andito ni Hanyu Kawayan, ano, an aton ginbisita parang tree planting activity. Hello, Kuya Jan. I guess may adag yapon nakit nga da bago nga kilala, Hikint Budani. Bago ada niyo nga member, ano, or staff, nga daha Takre, nga daha New Kawayan. Ada kay maupay nga pagpamating nga daha iyo, and thank you so much, ano, itong pagsubaybay nga nagpapadayo niya partnership. Ito na City Agriculture. Araw ng Linggo, halina at itong Takre di daha Norte. Itong Tacloban, and of course, itong K5 News FM Tacloban. Inrasa, itong Linaw Agan nga ganas. Actually, before kita nag-onboard kanina, inina, may kukinita nga post ito na ako na friend nga taga-media gapo na national. Sir Jess sa Minjola. May ada niya kuha niya na. Baga, aniya pagkaon today is puro mga herbs. Herbs? Mga dahon-dahon. Oo. And of course, may daniya, of course, inin fried chicken. Amo ito niya pinaka-core, ano? Pero the rest ka K5, may daniya nga to lato. May daniya nga to seaweed. May daniya nga to nilawag nga ganas. May daniya nga to nilawag nga kangkong. Tapos may nilawag nga alugbati. Oo. Pag nasig na ako, hadto nga iyang pipinan nga on nga nilawag lang. Mapipili lang ito ta kaya makaon. Oo. Actually, I am a proud son. Ano itong mga mangirisda nga di rin ako uwat itong lato. Pero tik nga na akong kabata sa yan na baga di ko pa kaya di pak ni babaro magkaon itong lato. Pero direct ito allergic. Siguro time welcome ko na fufokusan. Marasa daw ko na kasi tiya. Oo. Kikinita kanina itong iya live. Baga enjoy man lang yan. Anyways, dere man natuhilaw ka K5 and besides dere man liwat sugad ka luto or overcooked kasi ito nutrients iton aada nagpapabilin. Ayan. Oy, hello sir. Hi, may shoutout naman ng Culminar family. Yan, Paputib family, Barangay Binungtuan, Basay Samar. Dikan ka K5, Linlin Morito, Culminar. Hello, Ma'am Linlin. Oo, namigin mi nga lugod akin ka, Ma'am Linlin. And ging kasalano anaton ka K5, Hikarol Midi. Ani Mr. Kevin Culminar. Pag nagpadisin kami ni Ma'am Linlin hiton kuratsa. Alaga daw representing hiton Basay Samar ngan Marabot Samar. Pag kay gimbawa balhas gad lakita hadto ka K5. Super enjoy. Oh, super enjoy ka K5 ad. Ayan ha. And of course, yan agapon nga adlaw iton mga restoryahon nga dapat niyo ibaruan ang mga kailangan naton pagikmatan. Yan ang mapasuyo itong panahon. And what are the things ka K5? Oo. Nasering kanina nga akong pinamatian iton pakiana nga tohan account ano kabahin iton mga broken. Kung nahigugma ko, no, kaano kailangan pa masakitan? Gimbaton itong luwat itong usang host. Kung nahigugma ka ko, no, ayaw pagunahon na nga puro lakalipayan yan kaswitan. Dapat magtikang ka nga ni kuno paghigugma, anda madayong itong kalugar yan. Nga ikaw masasakitan, di rin man yan na, pero maabot itong panahon. So baga, you love but you prepare ka K5 for the brokenness of your heart. Oh, in short ka K5, kaya ano pa kung mahigugma kung masasaktan man lang? Hayin ka mga side. Kaya ano pa nahigugma kung masasaktan la or importante pagigugma pero importante gapon itong pag-andam tim kalugaringon nga masasaktan ka talaga. Feel ito nga daka K5 niyan. Babasahaw natin itong iyong mga baton. Amo itong mga butang paghuhubaron natin yan ang adlaw samtang kitaunta. Itong mga amusement. Speaking of amusement ka K5, may daw sa nga police report ano. Ito hamatag oblate. Diri ini paghadlok ano. Ito natin mga mamarate kasi damot mga amusement rides. Nga dahil sulad itong Tacloban. Kahit di pagpapatron manggol itong sulad itong Tacloban. Nga naka-experience na gyapon ako hinin Vikings. Ito nga nga bagan baro baluto nga da ako ngagin tutuwad-tuwad ka mo. Tuwad-tuwad. Ganto matagob ka K5. May ada Vikings. Ito nga Morulayan. Ano. Aba daw ka K5 kay nang ragini itong ligid. Ada may ada hinisa kay nga 20 nga nagra-rise. Ba maupay na la ka K5 kay di resugad ka kusog iton impact pag raginit hini. Natanggal iton amusement ride. So waray ini na mag-work. Maupay na la kay waray na samaran uyag nga waray dako nga damages. So na rescue dayon iton mga sakay hini nga safe na inhira ka K5. Alright, anyways, nga diha sunod itong Tacloban, di rin iniluwat baga paghatag itong kahadlok. But anaton is pagin aware kita. Nga for sure naman, di rin tututugutan itong city government nga mag-operate. Kung waray ka checkin maupay nga ano ini, functional pa ba? Okay pa ba ini itong iya kabutangan para magkargahin sugad kadamo nga tao para magbuhat mag-function itong sugad hini nga klase itong amusement ride. Kasi manaton napansin gyap nga dasyon itong takloban, dumuro da mo ano itong mga amusement rides nga pwede ninyo i-try. Na Katwa K5 ito nga ang top spin higing bibirik-birik ka mo nga taigbaw tingka da mo ka K5 ito nag-i-enjoy ni bata as of this time padayon itong pag-enjoy diri lang mga taga-takloban nun nga good thing nga unta magpabili nga safe lang itong pag-enjoy itong mga katawhan. Mahabol ako sir Rowena Lucero Lagaon pero lagat daw maraga na nga malaom-laom. Oo, nasiring na ni ka-K5 na William Carcueva. Oo, pahabol ako, Sir Rowena Lucero Lagaon, pero dumaraga na nga malaom-laom pa. Always watching live K5 News FM every morning. Salamat itong pagbasa tikan kaya K5 William Carcueva. Hello to Rowena Lucero. Baga siguro ang kadamo nga mga SG nga da nga nagpaka-duty. Iyugod na iniginti, tinuyaw da na si Ma'am Rowena. Pero baga kung baga vibes la, katatawa, pag-enjoy, wala itong problema, mas nagaan lugod ito na atong trabaho. Ano? Sige, congratulations kung sugal ito yung mga samahan. Anyway, Sir Jaime, kana, pamatron kita hadagam. Kaya makurat sa kita nga ito, ba ayaw, nanayat na Imam Linlin mo rito, Palminar. Actually, kanina pa kami nag-gab si Sinarabot. Paano daw kami makantuyan na ha, dagami? Kaya, nagsiring na ito nga daan, he, ano, nagsiring na ito nga daan, he, Carol. Pero, as of that, this time, baga kita man itbilin itong tindahan. Makuri man inibayaan ka K5, kaya, wari liwat masaliwan, ano. So, kumbaga niyan liwat nga kulop, pag-apiki kita itong oras. So, higita unta, ano ko rito maupahini? Pero, sige la, Ma'am Linlin, pag-una laanay nga ito, nga pag-enjoy laanay. Mabigis so, sila anay nga ito, kumbaga, maato-ato nga ito itong pagkurat sa alaga nito. Anyways, so, watching ko no, pag may load liwat, eh, Marilyn Lausi. Saka, kung waray load, pwede radyo. Kung may ada. Pero we appreciate ano ito naton mga K5 nga bisan na bisan kadi ano nga higayon ka K5 nagbibiling ko dito ni Rahiton pamaaging makapamati itong K5 News FM Tacloban. Itong iba kung baga diri good techie itong phone na adire itong mga radyo nagkikita. At the same time ka K5 itong ibaliwata aadi itong cellphone nagkikita kung wari hira radyo. Salita mo ito nga ato nababasa yan na kinakakag-comment logod hira. Oy, maupay nga pagpamati ha ito naton mga tricycle ng mga pedicab drivers nga di barangay 60 ito ang Sagkahan, Tacloban City 60-A ba ito kanina o barangay 60 ngan kanina may adamang good at ito naglabay nga mga simana ano nagpakian ha ako ng time nga waray kita haradyo ha so nga sir waray naman ka mo babatian dito at ha merkado yan nagpakian ha. Nagpipinamiling ko no kami radyo takasawa. Waray na ko no kami babatid K5. Nakay na 2 months, ma'am. Nga 1 week waray kita. Pero yan na, balik na. Yan na ko no, balik na ko no. Pero di na kayo maaram din pag susulsugon ka K5 bit nga 103.1. Waray. Maupay na laki na aton pag stickering kanina nakat kita haira. At nakaging solid ta ito ka K5. Nga we really appreciate ano. Nangalimot lak itong nga aran nga napiliyedo yung nera. Pero imam nga ni sir baga signunta seniors, seniors na. Oh mga senior citizen na inihirangan pero may good tira na mamati. Itong K5 News FM. Hitatay medyo harap ano. Oo, oh, baga di rin nakita, pero may ina niya gud-guti ay kuno nga ladawan or color or sinag nga iya napapansin nga pagtutok niya itong tabo. Di rin mang klaro ka K5, pero itong height, itong kadako ka K5, ina pwede niya inin makita somehow or ma-picture out. Plus pa, confirm niya nababatian, sugad na lang ka K5, kaya pero man niya namamatid K5 News FM. Sa K5! Nakilala ya ka K5 ba akong pastilan sila Roma. Okay, kanina ginaayos na mo ng ira dial. Tapos nasarin na iya nga hi na kunod to an new reporter nga nakatamerkado. Hi Jaime. Ado kay samtang iya nagpapakian ha akong diya maarap. Ako'y Jaime. ating sandika. But anyway, sa Game 5, amo na ito. May tatay nalingkod, may abagaharap harap at pangitan. Tapos, makabaro niya, ngay ako ato, bumuhat niya. Yan yung kinaputan ng akong lawas. Tapos, sa meron ito, yaga, dako ka man ngay ang kuno, badaw. Dako kuno kita ka K5, ngan hataas. Masing na ako, baga may good problema ngay ang talaga, tatay tim mata. Oh, kaniya pagkita manggod kay naka pink manggod liwat ako baga masilhaga. Tapos inin medyo ka nakakalabang lamang ako iton height kan tatay. Amo na nakasarang hiya nga dako or hataas ako. Naso na niya asawa. Kaho na ko kuno buta ka. Et yan ako no pagkita lanim ko nan mga taga K5. Nakita ka man ngay an. Dugay nga panahon nga nagkik nga nag-ngasa mga gasawa herangan itiya maaram buta ti asawa kanina pagkatong K5 baga kumita kita in tawon balita we are very much happy kada tatay nga kanda nanay nangalimot la ko ano itong era name or apelyido ka K5 kada basta dekada ito may barangay 60 or 60-8 itong Sagkanta Cloban City ang tekad to itong may elementary school I guess pag pa, baga direk nagsasayo pa no si Kapitan na Abaygar itong era no I guess Abaygar ano. Ang harani ito may Sagkahan Elementary School, diretsula. Itong era balay, nakikita nga daka K5. Daka, congratulations nga sa at last, ano? Nakita na niyo, nabilingan na niyo itong istasyon, itong K5 News FM Tacloban. Na problemahan ko pagod ya K5 kaya ang era radyo ang bagat cassette style ano ang mga kadaan good ya K5 pero malagutob itong boses itong volume o pa niya nasa yung K5 Reboy na pariho ko no kami itong itong era radyo medyo kunot ni era salit yung K5 Reboy buta ay lang pagkalikot adto na kaya natungod ya K5 itong K5 News Tacloban. Da intawo ng kalipay hiton mga hiton mag-asawa. Oh, somehow inin nakaghatag kita no hiton shed of happiness. Oh, hiton na pamilya kanina. Ngang pira nga mga individual nga dihamay Sagkahan Tacloban City kay kuan ini kay K5 inin mga nangingilala ko dira na just because ito na mga tao na babatyan ni Rabat kinikilala ko nira nga gin na tatapuran itong K5 News FM Tacloban kumo source of information nga da syudad itong Tacloban. Thank you so much for that. Shoutout sir nga diha barangay 99 na diit ha Pope Francis Village kan Rodolfo La Torre ikan kan ka K5 Mary Jean Armada Kabul. Thank you so much K5. Alas 12:30 na. Oo, break ana kita pagbalik naton. Teka nga nato ato mga istoryahon. Nganan mga common traits of a human life ya K5 nga pwede yung makuhaan hiton hibaro samtang nagpapadayon iton aton tranda. Standby, mabalik kita kataliwan iton pipera nga mga pahibaro.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mitesi D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy na imumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy Hapalengka Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na mag DTX products na. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
2: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
10: ITC DTX Beauty Soap.
11: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamanit sa mga butika.
13: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
14: Eye Care Drops.
15: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
14: Eye Care Drops.
15: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
14: Eye Care Drops.
15: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
14: Eye Care Drops.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
17: Extend Food Superman for Men.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: Mike Kumso!
22: Oh!

Alas 12.39 na K5, na balik kita itong atong taramdan na harampang dinomingo. Atong oras alas 12.39 ngan oras sa durot naman na atong itong DTX 500 ang makusunga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Open out doon ka K5 Jaime, tikang naman kan ka K5 Tristan Wyatt Gulay. And mamati nga po na, hey, hello, kan ka K5 Leia versus Vittorio. Nagmimingaw ang kinikan ati Leia. Baga na nagugurugutit akong kinikita yan ang maghusay. Kinik nakita kan ka K5 Leia. And so God man, namamati hato yung nagka K5E na ako katuday. So God yapon, Cantina Agunos, nga Anasita Dakanay Hernandez. Maupay nga pagpamati ha iyong atanan. Bueno, alas 12.40 naman nga ka K5, di nalang madugay itong ato na panahon ano. Hingkadagmit itong oras. Kadilugod kita itong mga horoscope of the day. Para bueno tanan inin matagaan ano ba itong lucky or baga blessed yan ang adlaw na imo dapat ibaruan depende ka K5 itong imo horoscope. Labi na itong mga tao nga nagdidepender ka K5 itong pagiging single. Maadaga po na horoscope for today nga ang para itong mga namimiling hin mga katipan. Alagat katipan? Oo, simpan apang kilala. Anong katipan ko na ito? Itip? Alagat itip. Balito katipan mga partners. Nga madugay na. Nga nasire nga malampas na itong kalendaryo. Oo, Arika K5. Itong Daily Horoscope. July 14 o June 14, 2026. Para itong mga Aries. Oo, nasa rin nga di para't mga single girl. Kung waiting ka for a text sa crush mo, sorry na lang, mukhang sin zone muna today. Pero don't worry, self-care is love din ha. Kaya, sa K5, huwag masyadong mag-expect. Oo, for your career naman, para't mga Aries yan ha. Oo, agdaw, may boss na demanding today as in parang akala niya robot ka. Lakasan mo lang ang loob mo at huwag magpa-stress. Pero push mo yan kasi next week baka may good chika about a project, ikaw rin ang magli-lead. Yan. Para naman kay K5, ito ni mo health, yan ang adlaw. Huwag namang magpaka-busy, nakalimutan mo na ang kumain. Baka sumakit ang tiyan mo mamaya, try mo maglakad-lakad or quick stretch habang nag-meeting. Multitasking goals kung baga. Lucky color of the day is pink. Uy, para itong mga Aries, dapat pink ka, no? Sige, ka K5. Samtang, ato naman Pisces. Oh, para itong mga Pisces. Magpaparamdam ka naman kay crush. Huwag puro sa dreams mo lang siya. Slide into these DMs with confidence. Baka today, quality kilig awaits you already. Oh, para naman sa career, feeling mo ba stuck ka sa routine? Time to speak up. Ask for new task or volunteer sa team lead. Staying invisible won't get you promoted. So, lakasan mo ang loob mo. Oh, ganun pala yun. Samtang, for your personal growth ka K5, stop comparing your journey to others. Parang traffic sa EDSA. Walang pare-parehong biyahe. Journal your thoughts today para ma-clarify mo what you really want. Self-love muna before hanap ng validation from others. That's a good thought, ano? Para itong mga Pisces. Aquarius! Actually, ako, mga ka-K5, Aquarius ako. Oh, hindi naman ako masyadong naghahanap ng love. Hindi tayo ito, mga istoryahon. Pero nasa rin, parang mga Aquarius, parang delivery na naman ang love life mo. Out for delivery, pero laging delayed. Pero don't worry, ang universe

0: ka GV, not good vibes, as in ghosting vibe. Huwag masyadong pressure. Enjoy mo muna ang conversations over milk tea. Ah, I like this, ano. Enjoy conversations over milk tea. It's kinda idiomatic expression, ano. Na beyond the sweet conversations, just enjoy kung ano man ito na adang tapioca. Tapioca! And for your personal growth, today, ka K5 na Virgo, today is a perfect day for unfiltered self-reflection. Aminin mo, you've ignored your journal for a week ka. Life update, ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo, so wag paasa sa universe. Remember, progress, not perfection, kahit sa IG stories, obvious doon. Ah, kumbaga, huwag mong lokohin ang sarili mo. Kasi it's still yourself who will adapt the changes and the development of yourself. Nakita ka kay K5 ito. But anyways, for the Leo, kutiay na lang kay K5, sakto lang init aton oras gapon. For the Leo, para itong era love life, huwag kang masyadong mag-manifest ng jowa kasi parang delivery yan sa Shopee. Ba daw? Oo, laging on the way pero never dumating. Try mo muna mag-self-love. Mag-less gastos pa. Pero kung magka-crush ka today, do not initiate. Observe mo muna yan. Baka walang pang-date sa inflation. Practically what in ka K5? Iton mga Leo, yan ang adlaw. For your personal growth, may attempts ka mag-journal or new hobby pero ginagamit mo lang as photo op for IG. This time, try mong gawing legit ang habit, hindi for likes lang. Kasi self-improvement dapat for you, not for the people. Oh, baga mo, payad to ka K5 nga sagdun. Para sa ating Cancer, ang mga ginanak ka K5, para itong Cancer, to be honest, mukhang walang paandar today sa universe para sa love life mo. So wala mo ng love life today ka K5. Pero chill lang kasi swerte daw sa food delivery ka this week. Swerte, kung damot yung food delivery, derigad swerte, kaya damot yung pagbabaydan. In short, ka K5 baga, solitude kaya na with a comfort of food. Personal growth, baka naman, try mo na mag-unwind. Oo. At huwag mag-overthink. Yes, kasi mahirap sa'yo yan. Mag-Netflix ka muna or buy that planner you'll never need. More on ka K5 pan. Cognitive aspect niya. Baga pambaltok, kumbaga, layman's term. Para ang mga ginanak itong Gemini, oo, in terms sa K5, ito yung love life. Kung hindi ka pa rinireplyan ni crush, maybe it's time for you to reevaluate. Baka naman he's not just into you, pero don't worry, madami pa talagang fish sa BGC. Sa BGC talaga. Huwag mong gawing lifetime goal ang pagchismis sa IG stories niya. Okay? May pa-okay pa yung K5. And for your personal growth today, ka K5 na Gemini, today is one of those character development arc moments. Accept mo lang na growth hurts, pero worth it. Hindi mo kailangan maging perfect, basta hindi toxic. Self-love muna before anything. Yes, even before your K-drama marathon. Baga, more on emotional liwat in hiya. Kung ano ginsasaglo na iya itong mga drama, amit iya ginaabat today. Finally, ka K5, alas 2:53 na Taurus. Para itong love life, ka K5 itong mga Taurus, kung naghahanap ka pa rin ng lande. Baga, lande talaga. Today, baka ma-frustrate ka. Mas hot pa ata yung delivery guys sa mga namamatch mo. Pero wag na maglobat dahil darating din siya. Maybe not just today, but ngayon, Netflix and self-love ka muna. Promise, somehow satisfying siya. And for your personal growth, ka K5, may learning opportunity today, pero baka deadmahin mo kasi tamad vibes today. Parang ato mga Taurus, it's your day. Tamad day, parang mga Taurus. Araw ng linggo. Anyways, okay, 5, alas 12:54 na. Maraming mga salamat tiyo pag-upol itong aton taramdahan. Yan ang adlaw itong aton hinarampang. Baga malatin baga nagtatagay-tagay ano. Bis na laano itong topic, ano nila at mga restorya ako. Baga naghihinalabala ng samtang natin kahalaro. Itong epekto, itong laro, itong iyogin iilaw. At ito. Anyways, sa K5, maraming mga salamat tiyo pag-upol itong aton taramdahan. Kaupo na aton engineering department. Sa K5 Milton Matengang, K5 Robert Garciano. Ang araw naman ni K5 Carl Medino. Ako naman ni K5 Amy Gavador. Parang kampiyon nga balita sa bisyo publiko ng Kaliawan. Asyonal ng Dakloban yung nabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Salt.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM
14: Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras habagos nga Pilipinas, impunto alauna.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maopeng afternoon mga ka-K5 nga naatawa na mga classmate. Ayan, madangat naliwata iyo ang programa nga may hingyapa nga magkadakitahin edukasyon nga may kalidad. Maupay nga kalidad in hilaha edukalidad with yours truly ka-K5 Kim Soriano. Ayan, live niyo kami nga mababatian ha iyo mga radyo. K5 News FM Tacloban 103.1. Nga live gihapon kami ha Facebook via K5 News FM Tacloban Digital. Second Sunday of the month of June, June 14, 2026. I thought actually nga kuan yan na Father's Day, but actually next week pangayan kay every third I think every third Sunday han bulan ng June and Father's Day. But anyway, last June 12 pero medyo mag throwback kita. 2 days ago, I know maaram ka mo kung ano ang ato na collective celebration as Filipino people, of course, Independence Day. Ang pakiana yan na in malaya pa ba kita? Amula. And another question is, is Philippines still worth fighting for? Like how our forefathers, our national heroes have fought for the freedom of the Philippines. Nga ato na na-enjoy yan na. But another pakiana is, na-enjoy ba nato na anato na freedom? Tanan nga klase in freedom. And actually, doon maaram ka mga K5 ha, doon mga classmate. Regarding ha, history naton, kasaysayan, naton father of revolution. Maaram ba ka mo kung hino? It's Andres Bonifacio, of course. Actually, I thought that it was, Rizal, Jose Rizal. But it was Andres Bonifacio ngayon, pagkaalala ko, and talagang may physical combat nga ginbuhat hadto na Spanish colonial era din hiya Philippines. But actually, it was Rizal nga kumbaga nag-joke. Hindi man directly, but inspired an revolution nga ginapangunahan ni Andres Bonifacio. Ayun. Pero ang ginkikilala nato na nga national hero of the Philippines and of course si Gat Jose Rizal. Kay hiya an nag-spark han reforms nga kinahanglan naton. Well, the difference between reforms and revolution. An revolution of course active ito na may physical combat may da madugo, di ba, nga pakikipag sapalaran, pakikipaglaban anato na nga ginbuhat anato ng mga bayani like Andres Bonifacio, Antonio Luna, of course General Antonio Luna. Meanwhile, si Rizal an iyala, pagkaalala ko from my stock knowledge, history, and reform talaga ang gina-suggest ni Rizal. Kumbaga, hinay-hinay, waray madugong pakikipaglaban. Pero grabe rin ang iya narrative nga gin-surat. Haduhang kilaladong novels niya. And Noli Metangere and El Filibusterismo, kung iyo mababasa itong duha nga libro, makikita mo talaga po na mababasa mo kung gaano or how cruel the treatment of Spanish people towards Filipino, particularly ang mga Indios ko, no? And maaram ba ka mo actually ang Filipinos during Spanish time at mga gintatawag la nga Filipino or considered Filipinos at mga Espanyol were the ones nga Espanyol nga ginpanganak din hiha Philippines. Unlike an yan na nga aton ginkikilala nga Filipino is of course kita nga mga
native-born Filipinos local. Ayun. So, grabe din ang treatment. Anyway, speaking of fathers, heroes and all that, very devastating, maaram ka mo. Nabalitaan ninyo ang devastating event nga nahitabo

ano yan, iaanak after an linog. And very traumatic ito if makikita nyo, if nakita ninyo sa news, all over social media, ang mga videos, even ang mga ladawan, even during an earthquake. So, first day of class ito, June 8, around past 7 a.m., 7:30 in the morning. Of course, ito ay na flag ceremony. So, somehow, most of the videos nga makikita natin online, available online, kadaman naman in open field and lugar kung nakainan na mga estudyante, mga magturutdo. Pero still, traumatic lagi hapon ito para haira, labi na mga estudyante. Kaya of course, most awaited niraan na opening of classes. Pero amuan sumalubong sa kanila. May da pa building nga nag-collapse. And according to DepEd, more than 8,000 schools are affected hininga kalamidad. Wherein 4.9 million nga mga learners, mga estudyante, ang naka-experience hini. So, kumbaga may forced suspensions na first day of class pala. Kaya of course, ano nga naman, magpapadayon pahirang mag-open of class knowing sugar ito, anatabo. Siyempre, in shock pahirang amuan ira na experience. Diba? But at the same time, nakakasad gihapon. Ito na naton nakikita niya na aton na video. Talagang nagpanik ang tanan. But at the same time, it's sad nga may the learning loss possibility, high possibility nga may the learning loss. Kaya of course, kinahanglan anay nira mag kumbaga recovery from that traumatic experience. Kaya naman, ang pakianay yan na para ha DepEd ha mga principals kung ano an ira pagbubuhaton niya na. Naamo ito nang natabo. Anyway, we know naman how important education is. Kaya naman dako na kita hatuan na pillow thoughts of today. Sabi pa nga ni Sor Juana Ines de la Cruz, I don't study to know more, but to ignore less. Kumbaga, may humility nga. Dirila para, kumbaga, parang pinaka-smart kita among all of the students, among all of the people. But, kumbaga, para malikyan nato ng pagiging ignorante ba? And kung i-connect nato ni niha earthquake stuff, and education itself through research, and na-develop ang ways naton kung paano kita mag-react during earthquake. Of course, maram na kita, bata pala kita, ang duck cover and hold technique. Kundiin kung mad, like, hot duck, of course, you will go to the floor. Like, yes. And then cover naman, very important nga i-cover an aton ulo and then an aton liog. Kung if possible, like example, ang mga estudyante during klase, kung may da ha table ba, pwede ka mo mag go under the table to protect your head, of course. Or kung waray man, an iyong mga bags, pwede niyo gamitin ito nga bags. Basta ligyan lang niyo nga mag-seek ng shelter para niha windows, labi na kung glass windows ito. Ha mga bookshelves, kay bangin matumba ito, diba matatamaan ka mo. Or cabinets and mga hanging objects. But actually, by the, I think, ibang mga
classrooms and ira mga fans are ceiling fans, diba?

0: So anyway, speaking of knowledge, how important knowledge is, nakikitan talaga nato na it's very important nga maaram kita kun ano nato na pagbubuhaton, na example nala during earthquake as students or even how work, di ba? It's like sabi ko na nga kanina, di ba? Knowledge could save life, can save lives, di ba? And of course, big investment i-invest yan ahan Philippine government ha education. So of course, kitang mga ordinary people na nagbabayad din taxes through income tax return or even through VAT, diba? Nagko-contribute kita yung investment han na gobyerno naton. So very important lang nga i-monitor naton kung paano nira gi-implement ini nga mga programa. Like ha, education nala, di ba? Kaya yan na nga school year 2026-2027, damo an ira mga reforms na pagbabantayon nato na kung kamusta ba ang implementation. Anyway, dako na kita ito ang edukalidad update. At siya han, DepEd ginduduso an madagmit nga rollout han 58.43 billion pesos para hapagtukunhan mga classrooms iyan nga 2026. Samtang ang pag-abrihan klase at Tacloban City in naging hapsay sa malahan DepEd. Samtang ihap naman han mga enrollees ha sinirangan Bisaya sa lumabaw ha 1.1 million sa malahan DepEd Regional Office 8. Ngan sobra 2,000 naman nga mga magturutdo plano i-hire han DepEd Regional Office 8, yan ang school year 2026-2027. Ang oras natin mga K5, it's 1:17 in the afternoon. Ang oras, induro tayo yan, Mighty C, the alkaline vitamin C. And mabalik kita mahuman ang pira nga pahinomdom.
1: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Palit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
1: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
1: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako dahil si Zyro, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako insomnia. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Papalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Nang lalabong paningin, nang nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
0: Hello mga K5 and we are back ha aton programa nga edukalidad with yours truly ka K5 Kim Soriano nga nan oras nato niyan na in 1:26 in the afternoon an oras indurot ha iyoan DTX Coffee Mix nakapagkape ka na detox ka pa. Last week so opening of classes nalinog nga natabo ha Mindanao. Sa gihapon ng nagsasarang notisya online and another sad news related ang mga estudyante kundi induhang student athlete from Ateneo de Manila University ang nalumos during an era supposedly team building Hadi Pakulao Aurora and damo nga mga opinions news about this tragic event nga naging hinungdan han pagkamatay han duhang future unta nga professional basketball player dinhiha Pilipinas or even international paman kira Rene Baterbonya nga Divine Adili. I know maaram ka mo or nababatian na niyo ang mga news regarding that and may dapat development hininga investigation mga controversies na naglulutaw yan na after this tragic event that caused the lives of two basketball players, student athletes. So just like team building, kinahanglan han mga iba pa nga mga out of school nga activities like field trips and mga permissions, waivers. And para ha aton mga classmate dira, nga na aton mga mga kag-anak, mga parents, guardians, just to let you know or a reminder nga ang mga field trips and actually according to the diri talaga required so questionable na kung igre-require dito han mga institution and kung so this is voluntary supposedly so kung may da nag sumat iyo for a supposedly field trip na kung diri maupodan usang estudyante in maapektaran ang iya grade in red flag na ito mga K5 mga classmates of course kay voluntary ito and well usually naman ang mga field trips in ginbabay dan talaga ang mga parents and mga guardians but of course saan mga organizers and mga facilitators mga teachers nga magiging kaupunan mga estudyante kinahanglan secured nira ensure nira ang mga parents nga while they are outside the comfort of their homes or even the comfort of their classrooms in kinahanglan safe ang mga estudyante labot na laan mga an main goal nira on conducting or having that team building or field trips, diba? Anyway, balik kita ha aton academic affairs aton na sektoran edukasyon. Tomorrow in pagtitikangan na instructional block hatanan ng mga eskwelahan na particularly ang mga public schools from elementary to high school, senior high school. So magiging focus na hera ha, magiging focus na ang mga teachers ha, strict nga pagtutdo ha mga estudyante, supposedly waray mga other activities, extracurricular activities nga makakalangan ha instructional block ha learning han mga estudyante unlike before, diba? Pero mag medyo mag move back anay kita. Kitaon naton kun ano ba ang natabo, kun naging hapsay ba, may na ba naging problema during the opening of classes last June 8. So maabot ha 55,000 nga mga estudyante ha kinder, elementary and high school ha Tacloban City ang malik ha eskwelahan parahan pag-abrihan bago nga academic year 2026-2027. Kasumpay hini igin pa sa mga kandep at Tacloban City Division nga waray naging problema nga naging hapsay ang pagtikanghan klase. Sumalakan na Tacloban City Division Superintendent Shirlita Palma ang hingpit nga pangandaman ang isang pag-abrihan klase ang naging susi para nahapsay nga class opening. Naging preparado ang mga eskwelahan katapos han Brigada Eskwela kundi nagkaurusa ang mga kag-anak magturutdo private sector partners ng local nga komunidad kapaglimpyo ang pag-ayadhan mga classrooms siring pa ni Palma. Kapag kaya na nagpapadayon ang consolidation han aktual nga kadamo han mga estudyante nga nagpa-enroll para han bag-o nga academic year. Ang 55,000 nga ihap ay igin basar han report han nagpa-enroll han una nga tuig. And speaking ha opening of classes, bumisita kita last June 11. Hausa nga school din hiya Tacloban City. Ininaan natin na second time nga pag-visit ha North Hill Arbors Integrated School kundi in na-interview naman natin ang era mismo school principal wherein ginpakianhan natin hira regarding han era opening of classes and of course han era calamity preparedness given what Tacloban City or the entire Eastern Visayas is prone to calamities such as typhoons and even earthquakes, di ba? So, ginpakianhan naton hiya kung gaano ba ka-prepared ang nira school, di ba? So, makikitaan yan, mababatian naton si Sir Harold Naputo through an aton recorded interview with him last June 11.
17: Welcome ano didi ha North Hill Arbors. Mo pa yung kulo pa aton nga tanan. Welcome ano didi ha North Hill Arbors Integrated School. Adi kami ha may Barangay 106 Santo Niño Tacloban City didi ha norte nga parte ha aton syudad ng Tacloban City. So for ano didi ha community nato na North Hill Arbors ang aton enrollment ada na kita ha 95%. Karat sigon kung may nakita 1,250 last year ng mga enrollees, ada na kita harani ha 1,118 and 190. Di naman ha ma-accomplish na natin ng 1,250. And then, akong lagusig pasabot ano, parahan aton mga nangungukwe di na North Hill, ilabi na ang mga parents. At siguro ko, ato pa ha, bakasyon, medyo na nadugangan ang era bakasyonan ad daw. Andam pa po kita ano magkarawat han mga kabataan nga mapa-enroll pa kay tugtugmanggod ano ha. Yan na nga daw actually on June 11 ang aton final day of enrollment. So hopefully makahabol kita ano may danagat mga nagyakan nga maabot na hera. So ato dito kakaraw to hera.
18: Okay. So yan na sir, considering naman ang recent destructive event ha Mindanao, an earthquake, and the fact also nga an Eastern Visayas in harani, ha active fault or active Philippine trench na pwede makagenerate in major earthquake like 8.2 magnitude. gaano man ka prepared North Hill Arbor School, integrated school, when it comes to these kinds of disaster nga, what I warning?
17: Anaton ano is kailangan to nga bago ano an aton ba school year 2026-2027. Pero ni ba mga eskwelahan may ada na kita mga ginandam nga mga pitad pinagihang pag pagsurat ganin pagpa-approve anaton inhimo nga mga plans, disaster related plans, school disaster risk reduction plan nga aton ginsumite diha sa schools division office anaton schools division disaster risk reduction coordinator nga Sir Chris Villamore. Sa ini ano nga aton ginhimo nga plano of course nakaputang dida kuno anong bubuhaton ng eskwelahan kun umabot ini nga mga sugad hini nga mga panitabo kapareho na anuhan ninong upod na gihapon of course ang sunog ngan kun ano pa. So kapag kaya na ano kay bago ining tuig pag-arad man 2026-2027, of course ang pinakauna good is masigurungan aton mga kamaestrahan ang faculty and staff amo in at least aware ngayon may baro balik aton tutduan balik kung ano ini nga aton mga plano kung maabot ini nga takna. So kauman anuhan aton mga kamaestrahan ang aton faculty and staff aton liwat ang mga parents pinagino sa nga General Assembly iistoryahan kung ano liwat ini nga pwede natong buhaton kung maabot ini nga takna. Kaya importante labi na ini nga mga kag-anak. Katapos of course ang pag-implementer na amo liwat ang aton pag-istoryahan at pinaagi of course siyahan ng mga teacher advisors. Yan ang opening block, lakip ito, gin-integrate ito, labi na gin-integrate ito sa science next week ang kabahin han disaster risk reduction ng eskwelahan. Aton iging kakalipay ano nga aton nga co-coordinator ngay Sir John Baldon in amuan aton go-to guy anakon ka kabulig hini nga disaster risk reduction nga paghimo pagcraft ni diri sa eskwelahan. So pinagihan information dissemination masunod na ang tinatawag naton nga mga drills. So diri man kita good na ano nahulat pa nga magkamayadahin second quarter nga national earthquake drill, pero at least gipapasabot na ang mga kabataan naton nga in caso por si caso di da pala sunod na classroom may na nahira at least maram nahira magaano ang tinatawag nga duck cover and hold. Labi na ng mga kinder naton yung mga bago pa labi na gihapon ang mga transferees naton nga may adan iluwat hira dito ni era eskwelahan mga pamaagi kung ginaano ang duck cover and hold ang era mga eskwelahan. So pag nakasabot na hira kung ano ang duck cover and hold, makakasabot ko tira kung saan na bagting. Gan kung saan paliwat tira pwede gumawas. Lakip ano ang anton mga kamaestrahan yan, kamaestrohan. So kung nga tanan aware hini, kao man ito, mapakatunahiran anton gin-designate na lugar, kundi inaadila han anton quadrangle, pag hinahinira paglusad, ngan makada na ha quadrangle, ngan diretso na of course mag-iihap ko nga tanan ba na accountan ato mga kabataan. So ini nga mga butang, apili din mga preparations and implementation. And of course, di rin nag-e-end lang din na implementation, pinagihin na mga earthquake drills. Permanente na ito din check. Kay bisan pa man ta, ano, andam na nga tanan, mausay ang papel, mausay ang gingcraft nga pangandaman. Permanente man ta ito sa hayano na bangin makaligtaan. Aton gini-remind nga tanan. Diri laan aton mga kamaestrahan kundi na of course ganan kabataan kundi ang buo ang whole nga community diri sa North Hill Arbors. Kay of course inihiya diri la ini kanan kamaestrahan nga kanan eskwelahan da kundi kabupusan ini nga komunidad nga mayada kita diri.
18: So within a school year sir, pero kabeses kamo nagkakaadahin earthquake, fire and earthquake drill.
17: Of course, nasunod kita ano ang kanang National Earthquake Drill ano. Labot na ito, may mga special naton nga mga bulan nga kundiin para kapareho sa nohan Marso, ang nakalabay pa lang ang Marso nga tinatawag natin nga Fire Prevention Month. May nagihapon kita hinton. So and of course, kung nakikita ang gihapon naton nga need naton magkamay-adahin nga mga drills, dapat may adahiya. Pinaka-importante ano, more than a drill of course, is na-incorporate din ha classroom discussions and lessons. Pinaka-importante nga diri magpanik kung may ada sugadini nga mga panitabo. Ang importante, may presence of mind na natong mga kabataan, labi na ang mga kung adi ka grade 1, dako ang natong expectation na natong mga kamaestran, kumo mga nanay o tatay, ini nga natong mga anak, kadiri magpanik kung naadahin nga sitwasyon. Salit, hangatanan ini nga mga butang, ginko consider ini every quarter, even every month, for as long as need good here, natong pag-urustoryahan.
18: Okay, sir. Correct me if I'm wrong, sir, an instructional block magtitikang na next week.
17: Oh, so yan na, ano, ada kita ang tinatawag nga bagong nga learning systems and Department of Education ni the North Hill na sunod kita hini nga tinatawag natin nga learning systems. Yan na, nga simana, mauhuman na natin opening block. Kundi na akong gipapasalamatan ang nga tanan nga mga kamaestrahan nga nagdumara han mga activities han nakadan opening block kaparehohan pagkuhan mga assessments sa numeracy nga literacy upod nga ni gihapon ang health ini ano nga opening block importante niya mapahimutang agud nga pag start na ano han classes good an instructional block at least maaram na kun hain ano ang pagtutdo ngan pagtratarhan mga kamaestrahan kamaestrohan ang pagtutduhan ato mga kabataan. Kaya na-assess naman ni Rahan numeracy, na-assess na kaya po ni Rahan literacy, so more or less nakikitaan na nira po na aano nira paghataghin eksakto nga pagtutdo ang ato mga kabataan. Lakip na gihapon of course and health. Kaya importante ka upay na at least ang bata maaram ka kung anong estado niya haniya panlawas. Mga nga ipapasalamatan natin ng Department of Education na may nakita tinatawag ng school-based feeding program na makakabulig ang pag-assess ano, ang body mass index sa natin mga kabataan na gimbuhat niya na nga simana. So, pag nakita natin kung pipira ang mga kabataan nga nanininahang lanini, may da kita tinatawag ng school-based feeding program na may nga nagihapon milk feeding program na magkaka nga amot pagbubuhat to natin. So, at least ini nga mga butang, di rin na niya makakabalaong kay tungod nga na-assess naman niyan opening block, pag-abot ng instructional block, diretso lahiya ang mga kamaestrahan, kamaestrohan natin, magtututduhan mga kabataan natin, kung ano ang mga lessons nga dapat nila may admon, iningatanan, may papahamtang, pinaagyanohan natin instructional block until mahuman liwat hiya. Hand first term.
18: With the strict implementation, sir, in an instructional block starting next week, balik kita ka calamities, gano'n naman. How will the teachers naman balance ang needs ang student nga mag-aranghira and of course, ang ira safety at both ang students and teachers, of course.
17: Oo, may kita ano, bago nga DepEd order, kabahin na education in emergencies. Mga pamati ko na ba't yan nag-iapon niyo, ano, papaano magpapadayon kung may dangani mga calamities, papaano maundang, may dangani mga colors niya. Ang green of course is mag-move forward. Ang yellow, medyo pwede mag-move forward. But pag red, of course, na-stop. Puro parigyan po ng traffic light. Ano? Kumbaga, haakon ito. Ha? So, ito nga, DepEd order, of course, and education and emergencies, ang papasabot ano kung papaano at least haakon bahin as school principal ni Dia North Hill, papaano ako makaka-move forward nga at least diri madidisrupt nganin makakapagpadayon ang pag-eskwela kana ato mga kabataan ni Dia North Hill Arbors Integrated School. So hi ako ang makaka-assess pinagi of course na akon co-coordinator surgeon nga of course pinagi gihapon na akon han mga kamaestrahan kamaestruhan din ni masarit ako definitely kung made ako decision nga pagbubuhaton, pa Schools Division Office, pinagikan Schools Division Superintendent, Dr. Sherlita Palma. And of course, maaro gihapon ako ha Division Office, kung anon maupay, kung eksakto ba nakapagbubuhaton ng kundiri. So, iningatan na na, no, kung aton ini i-consider, of course, kay tungod nga nga tanan nagiging involved, sigurado ako, ang pag mahihimo nga decision-making process, pinaagi hiton nga mga mananidabi ang nga pagbubuhaton, at least, ang mga kabataan, ang mga kamaestruhan, ang kamaestrahan, ada ha win-win nga kamutangan. Kundi in, of course, din consider ang nga tanan, dirila din consider nga kay tungod nga gusto ko, pero ang stakeholders nga tanan, ang internal nga external stakeholders. Ngan permanente, of course, nakaangkla, ito nga depend order han emergencies, school education and emergencies. So hopefully ano nga tanan ini ako actually to be honest gusto ko pagyapon niya mabasa nga maintindihan pero amo nakikita nga summary nga of course ginaagat ko gihapon ang mga kaganak di diha North Hill Arbor City Integrated School nga basahon gihapon naton ini kay para at least maintindihan gihapon naton nga kung may da mga pakiana pwede gihapon nako at least mabaton.
18: How about sir kun ang mga emergencies talagang in that moment, kailangan mo maghimuhin desisyon. Kailangan mo pa ba i-tap ito ha, mga higher-ups ba?
17: Oo. So, depende ang gravity, ano, ang sitwasyon ng kamutangan. So, aada man nakabutang, ano, nakastipulate ito ng depend order na pwede na ako mag-decide. For example, kung talaga umabot an earthquake, nga suga dito kakusog, nag-intensity 6, or intensity 5, or may da, after an assessment na ako, na naman mga kamaestrahan, may nakitaan nga mga cracks, anuhan mga buildings, bisan diri na ako magsarit, of course, magpapasabot, gihapon ako after, nga may nit ako naging decision nga diri na the safe ang mga kabataan, diretso naton hirap pa ulihon. As a school principal, may adako ito authority na magsugan. Pero at the end of the day, permanente may napakigsumpayan. Kaya ini nga mga butang ano very crucial niya kaya ang kabataan of course na although anaton permanente good numero uno ang paghatagan eksakto nga pan-edukasyon nga mga panginahanglan ng kabataan pero of course gusto naton gihapon i-consider an era security and of course gusto naton safe nga tanan.
18: Last question sir, sa tingin mo sir ano ang magiging epekto han emergencies or calamities learning outcome han mga estudyante especially kung walang klase talaga.
17: Oo, so siguro ko bisan diri na kita ano magano mga emergencies magud ano may na kita damo na naton nakuha ng mga lessons tikang pa hanay tabo nga super typhoon Yolanda ang typhoon Haiyan. So, di na nakita ano han Department of Education bisan ang bugos nga nasod ang importansya ng edukasyon nga magpadayon bisan na adahin usang kalamidad. Para ha ako of course as a school principal di North Hill Arbor City Integrated School importante ka upay nga makita kun aanhon ang hinay-hinay nga eksakto nga pagpadangat han pan-edukasyon nga panginahanglan ng kabataan. Kikitaon ko na nung sitwasyon but never ka ma-stop kay tungod lang o sa kalamidad. Kay gusto nato of course, sa naton mga kabataan nga nagtutubo, maaram kung mag-aano. At the end of the day, an education is more than just an aton paginika, salbaran na at kalugaringon. Pero at least, an edukasyon para aton ano is may pahamtang nato ng kabataan nga eksakto anira magiging decision-making process. Salit pa man, diri dapat hiya maundam. Pamimilingan nato ng pamaagi kung papaano, ngan kung ano nga oras, kung ano nga takna, ngan kung saan o pwede na. Sanglit, maupa ito nga depend order nga bago, an education and emergencies, naging pagawas, kaya at least kami mismo, ano, ako mismo nga, diha North Hill Arbors, makikitaan ko kung aanhon naton ang pacing, ano naton kung pagtikang utro, pagbalik utro. Basta diri maundang, magpapahamtang kita yung pan-edukasyon ng panginahanglan ng kabataan, kay hiram ang budano ang magsusurat kung ano ang mayda kita, salit, tututuan natin hiram.
0: Ay Ayun, so nabatian naton ang nakita naton si Sir Harold Naputo, the school principal han North Hill Arbors Integrated School. Very important nga balance lagi hapon ang pag-aram ng safety han mga kabataan. Ganan naton mga magturo do of course. But anyway, oras naton mga K5, it's 1:49 in the afternoon. Mahaba-haba pala naton interview with Sir Harold, but anyway, ano oras ngay an indura tay iwahan Clinica D3 Bio the Superfood supplement. And speaking of making efforts for the betterment naton education sector din hiya Pilipinas, yana in gindudso yana han DepEd an madagmitan nga roll out han maabot ha 58.43 billion pesos nga classroom construction budget para han yan ang 2026 nga pondo in plano gamiton ha pagtukod hin sobra 21,000 nga mga classroom habugos nga Pilipinas. Pero maaraman DepEd nga andako nga partihin nga pondo inakatalaan pala nga aprobaran o ang mga materyales nga kinahanglan inakatalaan pala nga paliton ug saan pagtukod. Hapag kaya na 17.27 billion pesos na di kang hamao nga pondo ang naaprobaran o naaprobaran na ang Department of Budget and Management of DBM. Samtang ang mga igre-release pala nga pondo in ginpo proseso pala mga K5 at kadungangan nga 36.23 billion pesos naman nga pondo para hapagtukodhin sobra 10,000 nga mga classrooms inaada na ha procurement o construction phase. Naniningkamot naman ni DepEd Secretary Sonny Anggara nga maibanan ang pagkadelatar hapbut nga han budget authorization nga project execution tungod kay importante ini nga mga pondo hapag solbarhan classroom shortages. So very important nga tagan hin focus and different needs para to mga kabataan, even ang mga teachers. May dako nakikitaan ha pira nga mga organizations han mga teachers nga naghahangyo lagi hapon hira nga iga nga in pag-umento han irasahod kaya it's like the payment for their efforts, for their jobs nga makuri talaga. Kay of course may da sugod hini nga mga reforms nga kinahanglan nira adman nga masiguro nga maupay an execution hini kay an future dirilahan future han kabataan, but of course the future of the entire nation inakasalalay ha pag-aram han mga kabataan. So kun may da mga problema in kinahanglan of course hina solutions dirila immediate but pang long-term solutions para maibanan ang pag-repeat ang mga sayop, mga mistakes from the past. Anyway, oras na ito mga K5, it's 1:53 in the afternoon. Sadly, wala na kita masyado oras. So mga K5, din na nagtatapos sa nato na study session for this Sunday, June 14. O din nalaliwat ako niyo hato next study session next Sunday. Din nila ha edukalidad. Good luck ngayon hato ng mga ka-K5 mga classmate who was back to school again, particularly instructional block. Magtitikang na buwas. Anyway, mga K5, ako hi ka-K5 Kim Soriano. Parang kampiyan nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
19: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
21: Health! Health! Alert! Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
2: Health! Health! Alert!
22: Maximino Magday, isa na ang senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa paghihihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Kupit pebo. At gumalig na ako at nawala na ang aking iniinda kong mga sakit. At nagkapasakit. Salamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, mabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
2: Health! Health! Alert!
21: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, Vitamins and Minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ng mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
20: Kontrahin ang sakit ngayon pa lang. Mag-DTX 500 Herbal Capsule ka na. Kokontrahin ang mga sakit na maaaring dumapo sa atin. Huli ng mga bukol sa katawan, gaya ng cyst, tumor, myoma, at iba pa. Kaya para mas maging healthy ang inyong mga life, piliin ang kampyon na Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Ang Herbal Capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa inyong mga suki Butika Nationwide.
2: Health! Health! Alert!
21: At syempre pa, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong-lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong-lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxins sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
2: Health! Health! Alert!
21: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng bellberry berry extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
4: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
3: Bumawi ka na lang
4: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Mag DTX 500.
4: Araw-araw.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: At ang oras sa K5 News FM Tacloban, impunto alas 2 ng ang oras, durot naman na aton itong DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Mao pa kulop mga ka K5, mao pa kulop sinirangan Visayas, probinsya itong Leyte ng syudad itong Tacloban. Welcome itong aton taramdan na police at your service. Kapulaga po nga K5 Jaime Gravador. Mao pa kulop itong aton mga tigpamating ng merkado publiko itong Tacloban. Ang mga patas nga nagpapakabuhi nga diton kakalsadahan. Bisan pa man ka K5 bisan Domingo ang nagpaka-duty. Yan na nga adlaw ka K5 itong pribado pampubliko man nga pisina or establishmento ka K5, maupay nga kulupay yung atanan. Nababatian kita hayo mga transistor radio hadayal nga 103.1 K5 News FM Tacloban. Samtang naka-live stream gihapon kita hatun official social media accounts, hatun YouTube channel nga naton Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Pwede na ka mga K5 magpahamtang ito yung mga mensahe, mga pa-shoutout sa atin itong pagbabasahon noro niyan. Labi na kung baga may mga fans club itong aton magiging bisita. Niyan, hiyo-hiyo-hira, kikilalaan. But anyways, sa K5, alas sa 2-4 na. Dari na itong dugayon. Today is Sunday. Today is God's Day. Today is Family Day. Pero padayon kita. Ito na itong servisyo publiko para hakatawan. Kadi yung taga K5, ito na reports. Itong police sa Regional Office 8. Maraming salamat, ano? Itong iragin dumara na meet and greet ang K5 ng fellowship. Tapos ito na Regional Director ka K5 itong PRO8 han naglabay ini nga Webes ano nakadto kita kaupo dito na Regional Director ng pera nga hantas ng opisyal itong PRO8 para hiton higayon nga pakipagimamat ka K5 between itong komunikasyon ng relasyon kumo magkasugbo nga serbisyo publiko itong media nga nitong kapulisan. Maraming salamat of course kina natong katalahuran kan Police Brigadier General Jason L. Capoy, itong Regional Director ka K5 itong PRO8. Sugod man, itong nagmamangulo itong Regional Public Information Office ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Bueno, ka K5, kariunta, ito naging report han mga panitabo tika nga Police sa Regional Office 8. Ano man, pamatayan naton.
1: Sa pangunan ni Police Brigadier General Jason L. Capoy,
2: arestado ang walo sa operasyon laban sa droga.
1: Suspect sa pangamari
3: patagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8
1: patuloy sa pagservisyo ng may malasakit sa gitna ng sakit.
4: This is Pro 8 News Watch!
5: Formal nang inilunsad ng Police Regional Office 8 ang Regional Task Force Camurayaw kasabay ang send-off ceremony bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda para sa nalalapit na 2026 Barangay at Sanggunian Kabataang Elections.
6: Pinaunahan ni PRO8 Regional Director Police Brigadier General Jason L. Capoy ang launching and send-off ceremony ng 302 pulis kung saan 75 ang itinalaga sa 3rd at 4th na distrito ng Leyte, 100 naman ang itinalaga sa 1st distrito ng Samar, habang 107 ang itinalaga para sa legal, investigative at administrative support. Nakatuon ang RTF Camurayaw sa pagpapatupad ng mas mahigpit na anti-criminality operations, pagsugpo sa mga insidente ng karahasan at pamamaril, at paghadlang sa namang banta na maaaring makaapekto sa seguridad at kredibilidad ng halalan. Ayon kay RD Capoy, malinaw ang mensahe ng pagbuo ng RTF Camurayaw na hindi pahihintulutan ng kapulisan ang anumang uri ng karahasan, pananakot at paglabag sa batas na maaaring makaapekto sa integridad ng halalan.
5: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglay ang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Maraming salamat kan Patrol Woman Carmela Dalmason, ano? Ito na Regional Public Information

0: Aki five sinisering nga labi nga nanging inahanglan hiton seguridad nga pagmaintain ariton pasi orden hiton kada lugar. Bueno, dire naton dugayong kadiyonta iton kadugangan nga report naman iton PRO 8 kabayan iton era nagpapadayon nga pera nga mga aktibidad nga human nila nalabay nga mga adlaw. Adiman pamatian pa naton.
1: Arestado ang walo sa operasyon laban sa droga.
2: Suspect sa pamamaril sa Tanawan, Leyte.
3: Matagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
4: Ito ang Jacob's Care to Serve and Share.
5: Ay patuloy sa pagserbisyo ng may malasakit sa gitna ng sakuna.
6: This is Growing News Watch.
7: Mahigit 3,800 kapulisan at force multipliers ang ipinakalat ng Police Regional Office 8 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8 sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ngayong ikawalo ng Hunyo taong kasalukuyan.
8: Nasa kabuuang 3,818 na personel ang itinalaga sa ilalim ng Uplan Balik Eskwela. Kabilang dito ang 1,974 na kapulisan, 214 na personel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at 1,630 na force multipliers na magsisilbing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan, terminal, pangunahing lansangan at iba pang matataong lugar. Naglatag din ang PRO 8 ng 373 Police Assistance Desk o PADS na pamamahalaan ng 738 na personel upang agarang tumugon sa mga pangangailangan at insidente kaugnay ng pagbubukas ng klase. Samantala, 569 na personel ang magsasagawa ng mobile patrol operations habang 667 naman ang itatalaga sa foot patrol operations upang mapalakas ang police visibility sa mga paaralan at matataong lugar. Sasaklawin ng seguridad ng PRO 8 ang kabuuang 4,178 paaralan sa rehiyon, kabilang ang 3,185 pampublikong paaralan at 193 pribadong paaralan. Inaasahan ang pagdami ng mga pasahero at sasakyan sa pagbubukas ng klase na maaring magdulot ng pagsikip ng trapiko, panganib ng aksidente at posibleng pagsasamantala ng mga kriminal sa mga terminal, matataong lugar at paaralan.
9: I thank you to all PNP personnel for giving us the opportunity na magkaanya kami hin successful ng Brigada Eskwela. And this will never be possible without the help gihapon hanamon Barangay LGU. So thank you hangatan ang mga bumulig haamon. Warihon ang pagpapasalam.
7: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit saan man at kailanman. Taglay ang giwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Maraming salamat gihapon kan Patrol Woman Jean Pilicano para hantong report dire nato lugayon. Ano to na oras alas 2:12 na. Kadiyo nato nito naging weekly accomplishment report itong Police or Regional Office 8 nagpinanngano ba. Ano tong kapulisan na naglabay nga semana ngan mga butang nga sadang nato ni baruan niya na nga adlaw. Adi man ka K5 pamatian naton.
10: The Police Regional Office 8, under the leadership of Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, proudly presents its weekly accomplishment report from May 29, 2026 to June 4, 2026. Anchored under the program thrusts of the Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr. on the operational accomplishments of Bureau 8 on crime prevention, the Police Regional Office conducted 31,074 foot patrols, 15,443 mobile patrols and 48 seaborne patrols, 81 drone patrols to strengthen community presence violence and deter criminal activities within the community on the campaign against loose firearms. 33 intel-driven law enforcement operations or contraboga were conducted with 5 arrests, 37 surrendered, confiscated, and recovered firearms.

0: reflecting PROH's ongoing efforts to proactively combat the propagation of illegal firearms. On the campaign against wanted persons, 85 operations were conducted against warranted persons and recorded 86 arrests, including 12 most wanted persons and 74 other wanted persons, demonstrating a responsive approach to crime prevention and sustained reduction in criminal activities. On the campaign against illegal gambling, 20 operations conducted and recorded 54 arrests, wherein 11 of which were already filed and confiscated bet money amounting to 7,753 pesos. This initiative aims to mitigate the impact of gambling addiction and financial difficulties, reducing the likelihood of criminal acts. On the campaign against illegal logging, 6 operations were conducted, resulting 5 arrests, and confiscated assorted forest products amounting to 15,093 pesos. This campaign helps reduce the severe impacts of illegal logging while holding accountable those who violate the law. On the campaign against illegal fishing, 37 operations were conducted, recorded 44 arrests, confiscated assorted fish and fishing paraphernalia amounting to 771,085 pesos. This reinforces efforts to preserve marine biodiversity and underscores the strong enforcement measures taken against destructive fishing practices. On the campaign against illegal drugs, 12 operations were conducted, recorded 17 arrests, wherein 4 of them were HVIs and 13 SLIs, while confiscated illegal drugs amounting to 115,990 pesos and 32 centavos. This seeks to reduce the proliferation of harmful substances that fuel drug-related violence and undermine community safety. On the campaign against insurgency and terrorism, 4 CTG members voluntarily surrendered, 1 surrendered recovered firearm, 3 joined AFP-PNP intel-driven ISO. Through these intensified efforts, PRO8 continues to exemplify its resolve to protect communities, restore public trust, and combat lawlessness in the region. On strengthening the community-oriented policing system, PRO8 recorded 371 programs on community organization and mobilization, 143 NGOs, NGAs, and other stakeholders partnership, 191 interagency coordination, 7,419 community information and education. This fosters trust and collaboration between the police and the community while advancing policing that is responsive to the community's needs. On the administrative accomplishments of PRO8, on the intensification of PNP reward system, PRO8 has recorded 14,625 personnel who were given medals and commendation. These administrative strides reaffirm this pro's commitment to excellence in service, uniting efforts toward a safer and more secure Eastern Visayas. For our Regional Directors Week in Action, on May 29, 2026, Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director of Police Regional Office 8, led the culmination of Flores de Mayo at the Immaculate Heart of Mary Chapel, Campsec Roberto K. Canglion, Campitic, Palolete. The activity featured the distribution of school supplies, the awarding of certificates to communicants and catechists, and a meal-sharing activity promoting faith, unity, and community among PRO8 personnel and their families. On May 30, 2026, RD Capoy, together with the Regional Highway Patrol Unit 8, led the National Advisory Group Anniversary Ride Obstacle Challenge at the PRO8 Grandstand, Campsec Roberto K. Canglion, Palolete. The activity promoted road safety, riding discipline, and camaraderie among motorcycle riders, stakeholders, and partner agencies. On June 1, 2026, RD Capoy hosted a budo fight for the PRO8 personnel, celebrating their birthdays in May and June at Campsec Roberto K. Canglion, Palolete. The activity promoted personnel welfare, camaraderie, and morale while recognizing the valuable contributions of PRO8 personnel. On June 2, 2026, RD Capoy welcomed Honorable Nadia Ong during her courtesy visit at the PRO8 Regional Headquarters, Campsec Roberto K. Canglion, Palolete. The visit strengthened coordination and partnership between PRO8 and the local government of Northern Samar in promoting peace and order. On June 3, 2026, RD Capoy signed contracts for the construction of perimeter fences and related security structures for the Southern Leyte Police Provincial Office and San Julian Municipal Police Police Station at the Piero 8 Conference Room. Comsec Roberto K. Canglion followed later. The project aims to enhance the security and operational readiness of police facilities in Eastern Visayas. Keep updated on PRO8's weekly accomplishments. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Alright, the K5, alas 2:09 na ang amad to ito na weekly accomplishment report. Duro tato nitong police sa regional offices. Dira natin dugayon itong panahon kaya naglalakat itong aton oras sa bueno, kaya pa natin back to business liwat. Of course, nga di kita tato ni kakahibalag itong aton taramdan, tinikangan niya ng alas 2, kutob noro niyan, itong alas 3 ka K5 para itong aton taramdan nga police at your service. Ano ka K5, bagong-bagong. We welcome ka K5 nga diha K5 News FM Tacloban. Iton aton bisita yana. Of course, iton acting chief of police Han Kalubian Municipal Police Station. Aton ka kaupod e Police Major Nino T. Cabana. Sir, maupay nga kulo po, sir. Yes, sir. Sa baba, sir. Pataas. Yan. Mm-hmm. Yes, sir. Go ahead.
2: Maupay nga kulo po kayo mo, Sir Jimmy. Mm-hmm. Labi na ang K5.
1: Yes, sir. Anay, sir. Pwede taas pa. May na pa itataas. At itong aligin, sir. How, boss? Yan. Nakataas na, sir? Oo. Yan, yan.
3: Mopeng club.
1: Yes, sir.
3: Sir, Jimmy, hani yung invitation na makapagtambong kami din. Ngayon, makapaglatag, hanamon mga accomplishments, hanamon Kalubayan Municipal Police Station. Nagpapasalamat gap kami, hanamon na Provincial Director, he police Celerino Sacro,
1: yes,
3: Jr. Han iya makusog nga suporta. Sugod man gyapon na namo na Municipal Mayor, he Honorable Marciano Batansila, nga kaupod naton han pag-implementar ngan pag paghatag in suportahan naton kapulisan han Kalubian Municipal Police Station para magampanan namo na namong trabaho. Ngayon, mapakusog namo na namong programa,
1: yes, sir,
3: para hanaton pa sa ordin han munisipyo.
1: Yes, sir. Kakano kala na assign niya di sir ha Kalubian? Ano ka nakadugay?
3: Abali, sir, nag-assume ako as the chief of police ng Kalubian han December last year. Bali, until now, na designate na ako as acting chief of police,
1: yes, sir,
3: ang Kalubian Municipal Police Station.
1: Na-mention mo, sir, kanina ay manaton bago ano, though baga din agad bago, ngan taga din himanggod yapon ni PD Sacro ano, it Kalubian na quite far ngan special yapon ni nga lugar, nga di province of Leyte, nabisita na yapon ka mga ito ni PD, sir?
3: Ay, sir, nabisita kami after niya pag-assume. Kwan, ginpasamok niya niya programa.
1: Yes, sir.
3: Nga sinisingpa talk to me para makilala gihap natin. Makilala namon nga mga personal ang Kalubian kung hinugod man na natin bagong provincial director.
1: Yes, sir. Oh. Actually, mo pa ito nga akong yung kikita nga coffee break yung tatawag ni Sir Sacro ano nga it's not always ang pagigin matikas nga more on operational iton aton approach sa kapulisan, but somehow human as we are kailangan tan ka istorya, and it's a good thing nga natin kang itong initiative ha nagmamangulo mismo.
3: Yes, sir, oh, kailangan kasi ito nato na sa leader.
1: Yes, sir.
3: Then para makita good niya mismo gyapon ang sitwasyon han kapulisan dili ha ground.
1: Yes, sir.
3: Kay kaupo dito han pag uplift han mga
1: police. Oo. Before sir the assignment or hangin tagang kan assignment to be assigned in Kalubian, anon imo baga panunahon na ano Kalubian pagkita nimo ngan yana nga pera kanakaman siya na ano luwat pagkita nimo Kalubian.
3: Siyempre, sir, agam na guti.
1: Oh.
3: Party to itong third district.
1: Yes, sir.
3: Kusang medyo na kikita na may problema ha, pasaw din. Pero yan na, sir, pagkita ko ito akong bungto agin sa servisyo.
1: Yes, sir.
3: Very peaceful.
1: Yes.
3: Diri damo, diri masamok.
1: Mm-hmm.
3: Cooperative itong mga katawahan.
1: Mm-hmm.
3: Ngan madali daw pa ni taton local government
1: right
3: itong Kalubian kay makusog ang suporta kadahatulan ng mga kapulisan. Mm-hmm. Kaya nagpapasalamat gud ako ha, LGU, panguna ni Honorable Mayor Marciano Batancila Jr.
1: Mm, yes sir. You are a ano, pure-blooded waray-waray. Pero ito ang kalubian, Bisaya.
3: Mixed. Bisaya o Bisaya.
1: Pero ano, nag-adjust ka ba o somehow may knowledge ka, may nature kahit pagiging Bisaya? How did you deal with the people? Labi na kay Moron Alikita community.
3: Tikang sir, medyo diri kita nakakaitan. Siyempre, nakakaintindi man kita kay local dialect man naton.
1: Yes, sir.
3: Pero it doesn't mean diri kita nakakahatag ng servisyo ng upay.
1: Mm-hmm.
3: Itatong gini-enhance kita, nag-i-enhance gap ako as a leader, as the chief of police, para maka humarani ang mga katauhan atong kapulisan ha kalubian ang koordinasyon ng kooperasyon makusog.
1: So yan, di ka na mababalig, yes, sir. Di ka na malili bakit mga Bisaya. Malitaw, thank you so much, sir. Baga quick lang to nga pangumusta nga itong area of responsibility and true ito, ano, nga tinood ito nga nasisiring ni sir nagpapabili niya mamingaw. Kay kami nga di media, pag sumiring nga amo init incident na luwat na itabo, mahindadlagan kami nga ito. Pero for so long time, and hopefully mamintinar naton, nagpapabili nga mamingaw gud ito nga mga areas bisan itong mga namimension nga mga bungtong highly contested good in bisan ano good nga mga panitabo nga di maupay. Anyways, thank you so much Police Major Cabanyas, Han Kalubian MPS. Now, nga di kita pang umusta naman ito na Villaba MPS for so long time, ano, di ka din ni Bagui sir nga nag-guest aton. Pero han una, kay damo tirang artista. Yan na, tatagan tang spotlight ni sir. Bakit tao? Nabalik ka nga, welcome na ito no Troy, Police Captain Real Thor Tabernero, sir. Oo, Han Villaba Municipal Police Station.
4: Penga kulup sa iyo nga tanan, labi na sa tigpamagatin ni nga istasyon o nagkikita.
1: Mm-mm. Yes, sir. Oo, Bisaya speaking gyapon, Villaba, sir.
4: Yes, sir.
1: Oo, maram ka mag-Bisaya prior hanimo assignment?
4: Actually, sir, lumad ako nga taga Villaba.
1: Taga Villaba gud ako. Pero mixture gyapon, not Bisaya nga wara Villaba.
4: Pure Bisaya, sir, ang Villaba.
1: Oo. So di ka mababalig, ya, sir.
4: Di ka mababalig, ya, sir.
1: Oh, plastic lata uban napapalit. Iba ngayon ang uban ha, aton waray ngan uban na kuan. Iba pa ngayon. But anyways, kumusta itong Villaba, sir, as a lumad while yan na na-assign kaliwat to handle your town?
4: Yes, sir. Itong una, ang mga oristorya, nababalitaan naton is masamok daw ang Villaba.
1: Yes, sir.
4: Pero pag-assume ko last December gihapon, 2025, until now, mga mamingaw pa at Villaba. Bagan, safe pang Villaba, mamingaw. Then, waray good problema nga dako. Mga yes, pity crimes let na inabo din na Villaba.
1: Actually, ikaw itong siyahan ka mo, sir. Ang mga siyahan nga COP nga nag-guest akon from the 3rd and 4th District. Kaya for so long time itatong programa, 2 years more than na, waray kita makakag-guest in 3rd and 4th District. Kaya for safety purposes, labi na kung may da-election na liwat, kasi ako, pwede makita mag-online. Pero kay live man kuno, makuri na. Malitaw, amay ito. And we are so happy ngayon na tumukal na, not just tumukal, but confidently nakakagios kita yung maupay. And that's one thing, hatiyugin si Sering siguro nga, nag-prove nga, mamingaw good ito na Villaba.
4: Yes, sir. Mm-hmm.
1: As of this time, sir, Villaba, anot common incidents nga nare-receive niyo?
4: Actually, sir, ang common lang, mga crimes na inabuit, mga away-away la pamilya, or kung may mga nagiinom bagan anin mga nare-recollect era mga problema mo ito daw. nagkaka kuan na lewateran mga pagpopniti kuna mo ito mga petty crimes sagol sarit na inabugod ha Villaba.
1: But these things are manageable.
4: Yes, sir, nasasawa manageable. Yes, tao. Sir. Kaya gigihigpita namon sa kan kuan an sugo ni isa ilgen instruction nga drinking in public places na yun, mga half naked curfew amo itong ginihigpitan.
1: Oh, and safer cities ano.
4: Yes, sir.
1: Pero waray ka muna tikitan nga to, sir, kuto bla kita warning.
4: As of now, sir, waray pa kami natitikitan, more on saway-saway lang yes, na kami para ang pagre-reprimand haera or pag-warned after ito sir mga pera ka simana, giyamo na itong titikita ni Rasal.
1: That's good. Anyways, balhin kita ito ng istoryaho na aside from pangumusta, gali kita ito nagtika nga Brigada Eskwela so far. We understand parte ito ng Philippine National Police ang kanina na Brigada Eskwela, but dire kita ang sugal itong bagyong ana, sinso naglilimpyo itong karasada, somehow supervisor kita. Panginanong, as much as we can, we maintain the peace and order nga masulod kabataan ng kamaestrahan na eskwelahan. And first day of class, sir, nga di Havilyaba, kumusta? Pero nga, flag ceremony, ano yung muna itindiran?
4: Anakon mga personnel, sir, damo kami na kuan more than half an municipal, o kanan baranggayhan kuan, ang Bilyaba na itindiran kay... Ginmamaximize namon sir namon deployment kay may daliwat kami pulis sa barangay maski hira kun ahit haranin nira ng mga barangay dito hira na attend.
1: Oh, so simultaneous nga tanan may yes, nakarto ka.
4: Yes sir.
1: Oh, ikaw sir ha proper ka.
4: At ang time sir wala ko makakuan kay may da kami activity sa provincial office at tong time.
1: Oh, nakabatya ka to na kadikam ha LPPO. But generally assessment nato nan first day of class.
4: Yes sir, generally sir. Peaceful naman sir ang opening ng eskwela.
1: I understand dahan mga time naghahatag itang leaflets sa rape, illegal drugs. Siguro yan na usagapon nga content at mahatagan bullying na liwat.
4: Ano? Yes sir. Usagap ito sir ng pagpagtan kay nagtitikang na ang eskwela ang mga estudyante ato na sa eskwelahan. Possible sir ng mga bullying kaya
1: yes sir.
4: Bulig ito na amon ko ang paghatagin mga leaflets and anti-bullying na mga leaflets.
1: Okay. Thank you so much, Police Captain Real Thur Tabernero. Itong Villaba MPS. Balik kita nga di kang Police Major Cabanillas. Amon ni Sir Gimbabaro Balintala. Oo. Anyways, nga di kita kang Police Major Cabanillas. The same thing, ano, pangumustaan ni kitahan na nagtika nga brigada or balik eskwela nga di ha kalubian late ilawa, sir.
3: Ay, sir, in regards sa balik eskwela and nagtikan yan nga nagtikan
1: yes sir
3: ang atong kapulisan is nakatugyapon ng mga schools
1: yes sir
3: labi na high school elementary nga gi-ensure nira naton ang safety han mga kabataan han mga ano ba mga motorista
1: yes sir
3: nga naagi syempre syempre ang pinaka kuan nato ng pinaka main nga objective is maging safe ang ato mga estudyante nga magkakasulod nga nagkasuludhan yan nga pagtikanghan pag-eskwela labot layton nagkakamayada kita mga orientation yes, symposium sir. Nga ginaga nga gimbubuhat ha mga eskwelahan para ma-inform ang yes, ato mga kabataan in regard sir tama ito in regard sa bullying,
1: yes, sir.
3: Han pagiging safe, kung paano kita i-treat naton kung may mga insidente, didha suludan eskwela, sulod o gawasan eskwela.
1: Yes,
3: labot la ito sir han paghatag naton han mga IEC materials, mga leaflets, mga information yes, dissemination, ginpapakusog ito naton para mawara until now waray matabo nga insidente. In relation nga daton mga eskwela.
1: That's good, ano? And you mentioned kayo na, sir, ang pagkadiya eskwelaan itong kabataan. Ano ka problematic itong vehicular crashes or incident nga diha kalubian? Kay sometimes, labi na ano, kung baga probinsya kita, itong mga second-hand nga motor, ang bisan waray papilis, bisan waray lisensya, hihimuon nga service itong mga estudyante, ginaalaw itong kag-anak kontrat magpipinasahi adlaw-adlaw. As much as we understand that one, the safety and the legality itong pagdadrive kabataan, concern naton. So, kada ato na kapulisan. So, ano ka problematic ining aspeto nga diya kalubian, sir?
3: Ay, yes, sir. Didiha kalubian, diri manggudiha duro ka kuhan ka problematic
1: yes, kay
3: every day kita may da checkpoint uplan sita
1: yes, sir.
3: Para diri matabo ito o may nagbubutang gap kita ng mga signages
1: yes, sir.
3: Ngan in cooperation with the LTO ngan LGU two times na nagkadtuan tag LTO para mag seminar ngan anira serbisyo may hatag nira dito ha mga mulupyo kalubian. Mm. Party to ito na activity si tatong kapulisanhan kalubian.
1: Yes, sir.
3: Nga ang road road natun han bugos nga bungto is maging safe.
1: Yan.
3: Labot na ito sir ang mga ano ni ang regular nga patrols natin.
1: Yes, sir.
3: Naging bubuhat.
1: What are the common incidents nga nakakarawat to your station, sir, kalubian?
3: Halos the same with municipality ang Bilyabi.
1: Yes, sir.
3: Itong may nagkakaproblema. Labi na kung nagiinom-inom. Magkusog na itong mga ano yun, mga pangangita. Kanay di nagkakasabutay. Pero na-address ito naton.
1: Mm-hmm.
3: Ginuupon naton ito. Nirangad to ha barangay para mamijit.
1: Yes,
3: kaupod ang pag-mijit ang polis. Di, kung mapapansin niyo dito ha kalubian, pag may mediation ha barangay, nag-i-invite ang barangay hin polis para maging part han mediation.
1: Yan.
3: Ngan mag-obserbar para sunod ng mga panahon, di rin na matabo. Ngan di rin na dumako ang problema.
1: And this is something di rin makuri pagpaintindi ito ang mga tao. Siguro pag mauhawan, mas magigets nera di nakmaotro kay makaarawod.
3: Yes, sir. Part ito, sir.
1: Yes. Kaskun, waray sugad ka, major or worst nga mga insidente kung may dasugad din nga senaryo. Siguro darala itong larog a dahit ira na iinom ano. Main larog na nera na inom. Amo iba nera baga pan pamahong pahog. But anyways, before we move to our commercial, ano, sir, I attended the Regional Task Force Camarayo send-off ano or launching ngan usahan pagde-deployan is 3rd and 4th district. A 3rd district usa iton kalubian. May I know, sir, pero iton nahinga diha kalubian ngan ano yan na iton era role as of this time?
3: Yes, sir. In regards sa Task Force Camarayo, may da nato nagugbint ha Kalubian Municipal Police Station hin 16 personnel. Nga mag-augment itong mga activities.
1: Yes, sir.
3: Part ito, itera program sa natong regional office nga maging safe. Maging safe, tikang yan na until nga ito itong pag-eleksyon. Itong yan na incoming barangay elections.
1: Yes, opo.
3: O, gin papakusog na mun ang mga information activities, mga barangay symposium, patrol operations, law enforcement operation, gipapakusog ito namon through itong task force Camarayo para ma-ensure natin nga waray matabo from now until the election.
1: Alright. Thank you so much, Police Major Cabanyas. San imo mga thoughts, ano nga, somehow information, tikang imo area of responsibility. So, ganman, ka na Police Captain Tabernero, sir, da mga salamat. Alas 2:36 na ka K5. Let's have a very short break. Ano, pagbalik natin, ato ni Batian Liwat, itira nagpapadayon nga mga programa, hayra mga AOR. Ngan iton mga accomplishment nga pwede ni Ray Pangbita aton, iton aton taramdan niya ng adlaw. Standby lang, mabalik ito natin taramdan. Police at your service. Kataliwan itong pipira nga mga pahibaro.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
8: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
9: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
8: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
10: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
13: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
11: Ang DTX 500,
13: ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
16: DTC, DTX, Beauty Soul.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
18: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
19: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go, mabibili sa mga butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
1: Alas 2:45 na ka K5 oras sa K5 News FM Tacloban. Ngayon oras, durot naman na ato nitong DTX 500. Balik kita ka K5 itong aton taramdan na Polis at your service. Kapulagapo ni ka K5 Jaime Gramador. And diretso kita ka K5 itong pagpadayon aton business of the day. Magalan session ano ka K5 legislative. Anyway, balik kita nga di ka K5 ka na Police Captain Realtor Tabernero Sir Han Villaba MPS. Kabayan itong era mga ongoing programs yan na nga era yung papatuma na iya area of responsibility ng mga accomplishments so far na pwede ni i-share yan na. Sir.
4: Yes sir. Maintain natin sa kanaton enhanced managing police operations and checkpoint and mobile patrol, beat patrol, then an anti-illegal drugs natin campaign, anti-illegal drugs, then may dagap kita sir kalinaw sa barangay na ang mga interior ng mga barangay, mga grayo ng barangay ginkakadtuan bugos nga department heads Han Villaba para mafeelhan mga taga barangay na it gobyerno waray lali di haubos nga ipafeelhan taga adtuan mga interior nga barangay nga ang gobyerno mismo ang nadaw paera kung ipanginano hera kung anot ira mga problema didto na may bubuligit gobyerno. Tapos amo na to sir, tapos an instruction ni SILG ang iya ko na pahigpitan natin ang mga half naked, yes, drinking in public places, curfew para gihapito ng safer cities.
1: Amo pa manano ko yung mga half naked at mga kaaya-aya gud. Balita. Joke la. Pero exacto lang ito. Inin iba itong attraction hiton diri putos or diri sakto itong pamado.
4: Yes sir, labi na sigada in public.
1: Correct.
4: Pero depende siguro sa trabaho liwat nga kuan. May daman ba nga bagan na construction nga kuan, bagan gintatagan lahat naton kuan. Pero kung ato nga niha merkado ato ha publiko gud nga yes, kanan kuan, bagan gin ato gud iton ginwawarningan.
1: Amo na. Oo, sing panagsang kay pagbabado baging ka mabisol. Mano ka bisol. Oo, bahing ko na matunog kin isda nga at ka merkado nagninilobas ka. Walitaw. Anyway, sige sir, may ada pa?
4: Okay na sa amulado sa kanila mo.
1: Siguro minsahin na la sir para itong mga namamatay nagkikitayan na within your area of responsibility or mga tao nga namamatayan na nga diri panhadlok it police it kabataan para ko maturog itong odto.
4: Anawon na ako la ika-istorya sir na it Villaba diri good kasi yes, masamok. Mamingaw it Villaba. Depende la ito nagyayakan nga mga tao.
1: Tama.
4: Anawon ang partan police kinihimo natong tanan nga mga lumulupyo Villaba safe kaya ginihigpitan gud naton ang seguridad like nagpapatrolya kami tubtuba kagahon tapos nagkakanda kami once nga na instruction liwat ito na naamon regional director na kung may damang fiesta-fiesta sa barangay kailangan gud may police para kung may mga hubog man at least ma diri mako ma-prevent nato na nira mga gimpanahonan ng mga diri maupay liwat.
1: Yes, sir. Alright. Thank you so much, Police Captain Real Thur Tabernero, iton Villaba, MPS. Balik kita nga di ka K5, Hakalubian, MPS, kang Police Major Cabanya, sir. Ano ti yung ongoing programs yan ang accomplishment nga pwede niyo i-share?
0: Ay, sir. Siyempre, sir, natong community engagement.
1: Yes, sir.
0: Una-una, gimpapakasug ito natong, nagkakamayada kita Bandilyo.
1: Uh-huh.
0: Part ito natong Bandilyo is pagkantog yapon ng mga barangay to visit them para makita ngan makita gyapon pulis nga naglilibot. Usa ito nga prevention activity naton. Part of gyapiton nagkakanda ka naton na mga kapulisan labi na naton WCPD personnel naglilibot sa barangay magkamay nagkakamayadin awareness program in regards sa violence against women and children.
1: Yes, sir.
0: O, sa ito nga pinakakusog natong programa para ma-prevent naton in mga specific nga mga crimes babayi, kabataan, labi na 7016 nga natatabo danay.
1: Yes, sir.
0: O, kaupod gyap ito ang mga activities nato na Safer City Initiative nato di sa ILG.
1: Yes, sir.
0: Sering pa gin sisita nato, gin pre-prevent nato ng crime, gin papauli nato ng mga kabataan nga dis oras ni gabi adilagya pa kakalsadahan. Okay. Usag gyap ito nga preventive activity nato.
1: Yes,
0: bali info activities na naman naton regular naton gin kakandak ang mga checkpoints, checkpoint beat patrol operations. Nagpakusog pa ito yan dara kamay naton nangadto nga task force Kamurayaw. Bali map dara ito nga task force Kamurayaw mapapahaluwag pa namon anamon coverage ngan makikita habugos nga bungto hiton kalubian ang mga kapulisan nga nagpapatrolya nagpapakitahin suporta nga dahan mga barangay LGU nga nagjo-duty nga mga barangay officials nga mga tanod nga ang pulisan kalubian is readily available para suporta nira para maging mamingaw hapsay anira pasaur din.
1: Alright. Thank you so much, Police Major Nino T. Cabanyas. Ito ang Acting Chief of Police naman, hiton Kalubian Municipal Police Station. At ang oras sa K5, alas 2.52 na, tungod yung kakablas naman kita itong oras ng panahon. Madami mga salamat, otro. Hanaton mga bisita. Kung baga may higay yun, balik-balik la. Oo. Or kung baga akong makahiga yun, i-inform na la, sir. Malitaw, ka K5, haurhi nga higay yun, ano, anatong katalahuran ng K5 News FM Tacloban, ng K5 News FM Philippines Management. So, ganun man ito natong mga K5 sulid nga United Staff nga dito ng K5 News FM Tacloban. And of course, the listeners and viewers nga amo itong una, nagatag itong pagtapod, nga dihiton aton servisyo K5 News FM for more than 2 years, ano? Nga operasyon nga dihaka Tacloban City nga na sinirangan Visayas. Madamo nga salamat, which is ka K5 Jaime Gravador has been part of it. We are one of the pioneer staff itong K5 News FM Tacloban. So, gadman, of course, to my family nga una tumuod, nga nagtapod itong atong servisyo bisan hectic nga damo nga mga family schedules ito na waray ka attender eh, but still they supported us nay waray pa nga ni oh they supported us and the sending of love in every concerns and every assignments nga naasay na aton. posible ka K5, amo na ini iton, alata mo na ini. Pinaka-orhi, ano ngay gayon, ngay kakaupo din yung ka K5, ay may hakahanginan ito na himpilang pambalitaan. Iton K5 News FM Tacloban, madamong salamat itaton pagkarupod for 2 years and 10 months nga pagurupod naton. Hagawas or hasulod ya K5 iton aton opisina, and this will leave ano a learning ngan a life lesson gihapon for a brighter and richer growth nga atong gintatalinguha. Hopefully magkakaurusa lagi hapon nga nagkakahibalag lagi hapon naton itong kalatag sa hangaran itong serbisyo publiko. Ha, pinakaurhi nga higayon ka K5, madama nga salamat. And ako, ika K5 Vime Gabador, parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Ha, syudad ng Tacloban, nga nabugo sa sinirangan ng Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline ng vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
25: I agree.
26: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
25: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
26: Mm.
25: Impotence o sterility.
26: Mm.
25: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
26: Makahimog bata.
25: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
26: Monelison. Mm, sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
25: Gusto.
26: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
25: mm.
26: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
25: Kadaghana.
26: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
25: Uh-huh.
26: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
25: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
26: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
25: O kana.
26: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
25: oba
26: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero mm. kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs.
25: Mm.
26: Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
5: DTX 500!
23: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry o ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
5: DTX 500!
24: Mapali sa mga butika.
25: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
26: para
25: makabuhat og bata ang lalaki.
26: Mm.
25: Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
26: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
25: mm.
26: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
25: Mm.
26: Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
25: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak, pag-parigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
26: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata sa GP ba? Makabuo yung anak, inom gyud sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
25: kadagan.
26: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
25: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
26: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
25: Kana, kuha na dito panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
26: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
25: Ayaw, abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: And at oras, impunto alas tres.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Opay nga, kulup sinirangan na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Domingo yan ang adlaw. Welcome ito naton kinada Domingo ng taramdan. Naton First Armada K5 News FM. Opo niyo ka K5 Roger Tilana. And of course, opdang kita din sa Engineering Department ni ka K5 Ray Varona. Kumusta ito niyo? Domingo yan ang adlaw, mga ka-K5. Bit sa 14, 15 na luat buwas. Tunga na, hito na iban, ano? Hito na bulanhan. Hunyo, happy piyestaan na yung dito na itong mga kabugtuan yung nagpipiesta yan na. And of course, lakip na hihapon na itong mga nagpaparugmok. At mga nagpatron kakulop, kaya damo ito na patron. Hangaran Hunyo 3. Yan, sugad man, iniliwat ha, barangay pupuntun ito. Dagami late mga ka-K5, fiesta gihapon iyan na. Oo, oh, adihi ka K5 Robert, waray good ma, waray tuturon. Kinahi ka kantugod, kanda ka K5 magkarol. Happy birthday, ano ito na Medino family, di na ha, barangay pupunto nito na haro late. Okay. Ano man ka K5, ano, Robert, dayon ba kita ka to, o kung dayon? Sige na, ini ni Papa Maxim na lang ang to kay para... Oo. Sige, mahikakantugod man ni ano, hikakipay Robert Garciano. I-chat nga daan nga to kay para makagaandam. Pag-abot niyong nga to, diretso na yun, batsi. Sige, mga kakipay. Ako'y kakipay Roger Tilana. Update ako niyo, kutub kita... And then alas 3:40 o alas 3:55 para hindi nga ito nataramdaan mga ka-K5. So boy no, ano ito natin mga istoryahon, yan na natin mga istoryahon mga ka-K5, yan ang adlaw. Amo ito na kuwanin din mga ka-K5. And then kaparty hadton mga aktibidad nga gin oh ini aktibidad nga gin dumara han aton na Philippine Army or adton mga kaapihan armed forces of the Philippines kasumpay hiton Independence Day nga nahitabo dinhang pizza 12 araw ng kalayaan mga ka-K5. So bueno, may na nato na mga activity nga gin na buhat. May na kong ginpadara din ang mga video ka K5 Ray. I-play nato na no? Kaya para nato na maipasamuak ano ito nato mga viewers, nga mga listeners. Sige daw, take it away ka K5 Ray.

pa stormtroopers, sama-sama nating kilalanin ang isa sa mga natatanging stormtrooper. Siya ay isang dating KA na nagpamalas ng katapangan at kagitingan nang salakayin ng kanilang detachment nang hindi bababa sa 200 mga NPA noong April 29, 2017.

maneuver na sila, nagkakamang na sila, dala nilang landmine. Dodwang landmine ang bumuto diya sa gilid, sa kudal. Tapos saging volume fire. Tapos habang nag-rush up sila volume fire, may da pa sila gin improvise na molotov na gipangiit siya. Parang mas makusog pa ha, granada. So ito na pulso nila yung plus one. Di ba rin nakuha na ini. Pati ang kusto nakuha na.

0: yung first time ko ato na experience na kami ang ginatak. Ang gimbuat ko una na nakalaban dito sa akong sector of fire. Di lang pagsilip ko, may nagkamang, naka-aiming ako sa iya. Tapos pag sakto niya, pag kitalita ako, nakaputok na ako. Kamang mo siya na ganun di tama. Tapos pag ganun niya, inuturan ko dito. Amunad itong ang tawag nila GR Commander. Pag silip ko naman utro, di sa running trenches, kay pag ganun ko, may dalawa na naman na NPA nga nag-upay sa ila pusil. Malfunction siguro ito. Amunad ito pag silip ko, nag-dads akong M14, tapos umatras ako. Pagbalik ko, wala na. Gindala na ito nera. Dito na nag-atras na sila. Amunad itong nagmingaw na.
1: Ayon kay PFC Antikina, mas mataas na kalibre ng mga armas ang gamit ng kalaban at nagawa na ng mga itong mapasok ang kanilang detachment. Pero sa kabila nito ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkos ay mas nangibabaw sa kanya ang kapakanan ng kanyang mga tauhan maging ng detachment.
0: Inlibot ko ang kampo kaya ako may first sergeant. Dito ko nahibaruan nga may da na ngayon mga wounded sa amo na mga tropa. Tapos ang paglibot ko ng outro, dito ko na nakita ang mga body count, duwang body count, isang sa high ground na narecover sa tropa, tapos isa ang AK-47, tapos may da landmine, nadako na landmine na pabilog, tapos ang gusto ko kalaba, na blue. Ang giniisip ko lang ato nga time, na madipinsahan ko lang akong sector of fire. Ang ginpanindigan ko as may da akong ginkakaptan ng mga tao na as first sergeant po sa detachment.
1: Batay naman sa salaysay ni Alias Arnel, dating rebelde na kasama sa mga sumalakay sa Hilomot Detachment, nagsama-sama ang iba't ibang grupo ng NPA para sa nasabing pagsalakay.
2: Damat ng grupo ang ginhalo ang pag-atake ang Hilomot.
3: Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas! Mabuhay!
1: Ayon kay Arnel, isang taga-suporta ng kanilang grupo na taga-barangay mismo ang nagsilbing mata at tagaman Manila sa detachment.
2: May dala to taga din ni San Jose Dibuan na nagmamanman din. Naging bapay baro lang at ako na to papel, medical. Pahimo ako na trabaho pag hakot han mga habol. No, kung hinon masasamad, amon ko kuha ko. So, at nga tayo na kadi, ang naigo didi, samang GR mo nati. So, at nga tayo, ito GR na. Ako talaga ginihila na madara ko. Diretso ako nga tayo, bau-bau.
1: Matapos kasi ang kanilang paglusob sa Hilomot Detachment, ay nagsimula na siyang mamulat at magbago ang pananaw sa nasalihang grupo.
2: Ang amon na story rito, bago kami magkagikan, waray bayaay. Pag abot niyan ni, waray nito ka, tupad. Kung panganin kami dito, inisigam ba kami, himulay pa kami. Pag abot niya ito, bobo. Pag sinabi ko, ano nga, stress na. Atras na ito. Maray na magulat-ulat. Yung baton ko nila, yan nga na kung isigang kami niyo. May kami nga na ako na iniguro. Ika mo lang na ako na, halila ka maigbaw. Pura ika mo pagal nga dako. Ika mga na ako ng pagal nga ora. Ika nga na akong nga na yan na, di nagtibuli ga iyo.

0: Hindi ako nang tinatangis nga ako dito, Bobo. Kay ang kuwang ko kagulanan.
1: Paalala din niya sa mga tao na huwag magpalinlang na sumapi sa kilusan. Kasabay din ito ay ang kanyang paghikayat sa mga natitira pang kasapi ng NPA na sumuko na.
0: Panahon ng pagbaba ko sa cylinder. Mutikan hadto, maya na, wala man ako kubuta. Ng ano na ako yan na, ma-open ako na, panginabuhin ako pamilya niya. Akong kapaturan, at ito pa, sa ring kong, ada ako nung naon na, baba na kamo, cylinder na lang, kay wala man na naihimo ito.
1: Dahil sa ipinamalas na katapangan ni PFC Antikina at pagkakapatay niya sa NPA commander, nabigyan siya ng pagkakataong makapasok sa pagsusundalo sa pamamagitan ng special enlistment.
2: Tapos sa akong side, nagpapasalamat din ako na kay natagan ako ng special enlistment. 2020, umabot akong order as a special enlist. Yan up, sana ako ka sundalo. Nalilipay gihap ako na nadali ko ila commander sa NPA kay usa sa ito na hatagan ang hustisya ang mga ibang pamilya na gindadamay nira.

0: Alas 3 seconds na mga ka-K5. Ini nga ito na taramdaan nga na itong mga iyo mga nahibatian na nung nakitaan nga video. Kaya napapadangat ito ay yuhan na Klinika D3 Bio na Superfood Supplement nga Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya nga immune system. And of course, sa Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. May a free check-up ito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. In fact, yan na, bukas yan na. Ha? Bukas, yan na ito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kutub inin, din itong pizza, this is a ace, Martis Gadlao. Pero itong pizza 16, kutub alas 3 line ito na kulub ha, alas 8 in media, o alas 8 ito na ga, kutub alas 3 ito na kulub. Lunes, kutub alas 4 in media, lakip na yan na ano, kutub la alas 4 in media. Alas 3.17 na mga ka-K5, ini-play nga hapon natin ito na mga balita. Kali pag magkasunod ining mga video, kasumpay ito na duha nga mag-asawa ang mga kaapi dati. Ano? Anay kaapi ito New People's Army nag-surrender na. Ganito mga tinubyanan ng balaod. Ganito usa naman, masunod na video. Kami ito munisipyo han Matuginaw nga nitong taga-Pulan Samar officially declared na with stable internal peace and security condition status. Sige daw ka K5 Ray, paki-play.
1: Magandang umaga. Mag-asawang dating kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines na People's Army, sumuko matapos ang isinagawang peace dialogues ng lokal na pamahalaan, kasundaluhan at ng iba pang ahensya ng gobyerno.
2: Kinilala ang mga sumuko na sina Andy Adelantar alias Bigo at asawa nitong si Cherry Anablo alias Aga, pawang dating mga kasapi ng Sub-Regional Committee Sesame ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ayon sa mag-asawa, ang kagustuhan nilang mabigyan ng mapayapang pamumuhay at magandang kinabukasan ang kanilang anak ang nagtulak sa kanilang sumuko at magbalik loob na sa pamahalaan. Dagdag ng mag-asawa, naging tulay sa kanilang pagsuko ang pagsasagawa ng peace dialogues kung saan tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan at kasundaluhan sa kanilang pamilya at malalapit na kaibigan upang sila ihikayating magbalik loob na sa gobyerno. Sa ngayon ay sumasa ilalim na sa documentation at validation process para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at Local Social Integration Program o LSIP, programa ng gobyerno na nagbibigay ng livelihood assistance at tulong upang sila ay makapagsimulang muli at maging produktibong mamamayan sa kanilang komunidad.
1: Para sa karagdagang update, tumutok lang sa Stormtroopers Balita Express. Ako si Nika Pablo, magandang umaga.
2: Magandang umaga. Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng stable internal peace and security condition ang mga bayan ng Matuginaw at Tagapulan sa probinsya ng Samar. Sa magkahiwalay na seremonya ay tuluyan ng winakasan ng mga mamamayan ng Matuginaw at Tagapulan ang insurhensiya at kaguluhan sa kanilang lugar. Nitong Lunes, Hunyo 8, ay pormal na iginawad sa dalawang munisipalidad ang SIPSI status, isang patunay na matagumpay na pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, kasundaluhan, kapulisan at ng mismong mamamayan. Ayon kay Matuginaw Mayor Aran Bullier, sa loob ng ilang dekada ay naging mabigat ang pasanin ng kanilang bayan dahil sa pananakot at paggigipit ng rebelding grupong CPP-NPA. Marami anyang buhay mula sa mga opisyal, sundalo, hanggang sa mga ordinaryong sibilyan ang binuwis sa labang ito.
3: Ang suroklan sa kauswagan diri lang makikita dida sa mga igintindog ng mga proyekto, kundi dida sa padayon ng kamurayaw sa bungto. Kundiin ang kada taksa talwas sa mga katarakman sugat sa kriminalidad, insurhensiya o iba pa mga illegal ng mga pinuhatan. Tungod sa naton pagpurublik ng mapuy-puy at puwersa sa terorista ng NPA sa naton jurisdiksyon din sa punto sa Matuginaw, yan na masisiring na naton na andam na kita, andam na ang aton punto sa tinuod ng kauswagan.
2: Samantala, tiniyak naman ni Tagapulan Mayor Princess Kate Limpiado na hindi rito nagtatapos ang laban. Mananatili anyang nakatutok ang kanilang pamahalaan sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng bawat residente upang tuloy-tuloy na ang pag-asenso ng bayan.
4: The declaration of Tagapulan as a municipality under a stable internal peace and security condition is not merely a recognition of compliance with prescribed standards and indicators. More importantly, it symbolizes the triumph of unity, collaboration, and good governance.
2: Binigyang diin ng 8th Infantry Division ang kapayapaang tinatamasa ngayon sa Matuginaw at Tagapulan ay bunga ng matibay na tiwala at pagtutulungan ng sandatahang lakas at ng komunidad. Isang alyansa na pangangatawanan at mas papatibayin pa sa mga susunod na taon.
1: Para sa karagdagang update, tumutok lang sa Stormtroopers Balita Express. Ako si Nika Pablo. Magandang umaga.
0: Alas 3:22 na mga ka-K5. Kaya mo mapausa kay anong aga. Oo, kay inin aga nga igin report na program ito ni Stormtrooper Balita Express. Oh, so igin play nato na din ato na taramdan pero sa Armada ha K5. Bueno, mabreak anay kita kadali mga ka-K5 ha. Ilam may ha. Happy birthday, anay. Nga dito na itong mga nagbe-birthday na nga adlaw. And of course, happy birthday din dito na itong mga kuhan ko din, mga avid listeners. Ki Ana Tilana Rangkuno. Happy, happy birthday. Ki Carly Calyosa. Happy birthday gihapon. And of course, nga di kan Bel Lawrence. Happy birthday, hay mo. Oho, nga tanan na lang mga nagbi-birthday yan na. Happy, happy birthday hayo nga tanan. Alas 3:23, ma-break ka na kita kadali. Balik ka niyo taramdan. Pero sa Armada, hi K5.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Palit sa nautika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike Pumso!
0: Alas 3:28 na mga K5, panatun oras gin na panangat tayo. Ipinagi ito na Klinika D3 Bio na Superfood na Supplement ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, naghatagin extra ng proteksyon na itong lawas. Ay papakusog ito natin resistensya ng immune system. Ang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Maray natin mga guest, iyan na mga K5 from Philippine Army. Pero ito, diri kita batid o diri na di kita maaram kung ano ito na rason. Ano? Nakalina malatira in every time nga may nanira guest din dito na ito na taramdam. Na ito na First Armada K5. Sige na, may nakuging pa na rin nga video. Kasumpay ini, had to gimbuhat ano na misa dito ni ha sunod mismo ito on 8 same lang panang batalyon i-play gihapon natin mga ka-K5 derderetso na ini in usang episode ha nagkanan kalayaan digital kanang Philippine Army ini na mga ka-K5. Sige daw i-play natin dir pa ang tiyahan ang mga nag-mimisa. Anyway, alas 3:30 na mga ka-K5. Kumusta ito ni mga nag-inom-inom dida? Hinauton tayo ito nga inom-inom mga ka-K5. In baga maghatag ini haiyuhin kaupayan na sirin pa. Sige mga ka-K5. Happy birthday ngayon, and para ito na ito na iba pang nagbe-birthday. And ito na ito na hindi mga kasangkayan, ha? Sige daw, ka-K5 Ray, ang nakakuha na. And then, naka-download na ito naton mga video. Rin naton diri adto naton mga guest iton regular ano nga mga guest ikang Hasim o 8 Hasim ng dang panang batalyon in waray makaabot. Sige na, play naton at matini o duhay ni nga video. Isumpay na lang ito na usa kasumpay ni itong araw ng kalayaan lagi hapon ano? As we have celebrated it dinahan na June 12. Sige daw, take it away ka kay February.
1: Magandang umaga. Pitong kasapi ng teroristang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sumuko. Mga baril itinan over din sa mga otoridad.
2: Mayo 29 nang sabay-sabay na sumuko sa lokal na pamahalaan ng San Jose de Buwan at sa kasundaluhan ng 87th Infantry Battalion ang pitong dating kasapi ng CPP-NPA. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pag-turnover nila ng tatlong matataas na kalibre ng armas, mga bala, magazines, hand grenade type improvised explosive devices at anti-personnel mines. Ayon sa mga surrenderees, nagdesisyon silang sumuko dahil maliban sa pagod at gutom na dinanas sa loob ng Kilosan, nakita din nila na walang patutunguhan ng pagsuporta sa armadong pakikibaka. Ayon sa 8th Infantry Division, ang sunod-sunod na pagsuko ng mga teroristang CPP-NPA ay resulta ng isinagawang peace dialogue kung saan hinihikayat nila ang mga kaanak at kakilala ng mga natitirang grupo sa komunistang teroristang grupo na sumuko na at magbalik loob na sa pamahalaan.
1: Para sa karagdagang update, tumutok lang sa Stormtroopers Balita Express. Ako si Nika Pablo, magandang umaga.
0: Alas 3:30 na mga ka-K5, yan ay play-play luat nato na ito na usang episode na kanaon Kalinaw Digital. So, Kalinaw News Digital ini mga ka-K5. Kaparti lagi hapon rin ito na kanaon Philippine Independence Day Special Episode 1. Sige daw ka-K5 Ray, play daw nato na.
17: Ng bawat uniforme, may kwento.
18: Sa bawat misyon, may aral.
19: Welcome sa Kapihan at Kwentuhan sa Kapihan.
18: Ang programa kung saan mas nakikilala natin ang mga kwento, karanasan at serbisyo sa loob ng Philippine Army.
17: Dito, pag-uusapan natin ang iba't ibang usapin tungkol sa serbisyo, leadership, sakripisyo at buhay sundalo.
19: Sa loob man
17: o sa labas ng kampo. Walang masyadong formalidad
18: at mas maraming kwentuhan
17: at mas maraming aral.
18: Ito ang
17: Kapihan
18: at Kwentuhan
17: sa Katihan.
18: Tara!
17: Kapi tayo!

0: At para sa una nating episode sa muli nating nilulunsad na programa, ang Kapihan at Kwentuhan sa Katihan, or KKK, isang Independence Day special ang ating itatampok. Ang kwento ng isang magiting na veterano at living icon na si retired Major General Jose Joe Mag Magno Jr. ay isang natatanging leader militar, veterano ng Vietnam War at isa sa mga kinikilalang tagapagtatag ng Philippine Army Special Forces. At kwento ng isang huwarang kabataang leader na nagpapakita ng kahusayan sa pamumuno, serbisyo at pagkamakabayan bilang kasalukuyang acting corps commander ng UP Diliman ROTC unit, ginagampanan niya ang mahalagang papel sa paghubog ng mga kabataang leader na handang maglingkod sa bayan. Siya ay isang third year student ng University of the Philippines Diliman na kumukuha ng kursong Public Administration. Siya ay si Cadet Captain Timothy Frederick Ross G. Esguera, First Class.
1: So ngayong umaga, nais ko pong i-introduce sa inyo ang ating mga bisita, representante po ng dalawang henerasyon. Kasama po natin ngayon ang ating isang veterano, a living icon po ng ating mga kasundaluhay. Kasama po natin si retired Major General Jose Joe Mag Magno Jr. Palakpakan po natin.
0: Kasama rin po natin ang isa pa nating panauhin na si Cadet Captain Timothy Esguera, ang UPROTC, ang bagong henerasyon na nais maglingkod sa ating bayan. Palakpakan po natin.
1: Magiging magandang diskusyon to mga kapinis sapagkat ngayong araw talagang masasabi natin, kasama natin ang isang living icon. Sa edad niyang ito, kasama pa natin at maganda itong diskusyon ang ating talakayan sapagkat kanyang marerelate ang mga experiences niya before na pwede natin na pagbigyan, para bang lessons learned na pwede natin makuha sa ating mga kasalukuyang mga henerasyon, lalo-lalo na ang kabataang Pilipino.
2: May kasabihan ng taong di niya maalala pinanggalingan, maalala niya paano siyang punta sa puntahan. Yan ang importante dito sa kapihan na ito. Sa dapat makinig tayo, makadinig mga comment natin na ganito, then tanongin natin bakit nangyayari yan. Ang pagkatapos yan, pagkatapos ng kapihan, pwede tayong mag-usap-usap. Continuation ng kapihan. Yan ang importante din dito. Maraming tanong, ano, we are ready to answer that.
1: So magandang umaga naman, sir. Salamat po sa pagbibigay ulit ng oras. Kasi talagang, si sir talaga ay suki ng civil military operations. Lahat ng ating mga activity at even outside, busy si sir maging resource speaker sa mga activities na talagang hindi siya lang sasawang magbigay ng kanyang knowledge based sa kanyang mga na-experience before na kaya naging siyang isang living icon ng ating mga kasundaluhan. Kwentuhan tayo sa mga experiences. Unang-una na po, kasi nga, June 12, 1898, kung bakit meron tayong 120th Philippine Independence. Sir, General Joe Mag, sir, could you please tell us, sir, the humble beginnings to you, sir?
2: Humble beginnings of myself, just like an ordinary civilian, just like you, from di ako, maliit na probinsya, maliit na bayan. Pero ang pangarap ko, makapag-aral lang sa scholar ng bayan. Bakit? Yan ang pangarap ng ibang mga kabataan kanan. Makapag-tungtong lang ng paa sa University of the Philippines. Bakit UP? Kasi makita mo lahat yung mga leader dyan, nagawarya, puro taga-UP. Kaya, siguro, kung matapos din ako, makakagawa rin ako nakikita mo nung pinag-aralan.
1: So, nang galing po kasi kayo sa Universidad ng Pilipinas, sir, ano po ang nag-udyok sa inyo, sir, na sumali po sa ating maging party po ng ating mga kasanduluhan?
2: Sabi ng mga apo ko eh, Lolo, we thought you're going to UP to be a lawyer. Paano din after 4 years in UP, naging sundalo kayo? Ibang usapan yan. I answered the call for duty because the Philippines, Manila was threatened not by war, but by internal problems owing from the insurgency on people who refuse to give their firearms and fight the government. These are the hook balap, which I'll talk to you later on.
1: Magandang ano diskusyon, no? Kasi parang ano pa lang yun, umpisa pa lang yun ang ating talakayan, parang few of the parang important episodes ng buhay ng ating bisita.
3: Yes, sir. So, ang kasama naman natin, sir, is galing din po siya ng UP Diliman. So, before Kuya El, di ba, bago tayo pumasok ng kolehiyo, is may mga organisasyon tayong
1: sinasalihan.
3: May LPS, MSPP, and ROTC. So, tanong ko lang sa iyo, TM, bakit ROTC ang napili mo?
4: Ako naman, ROTC ang pinili ko sa tatlong NSTP choices kasi nakita ko mas tumpak ang nation building sa training at yung programa ng ROTC in compared sa other NSTP. Dito, hindi mo lang nahuhubog ang kakayahan mo to be part of a community, yung pagkakaroon ng civic consciousness, kundi dito sa ROTC, yung individual mo, ang sarili mo ay nite-train. Nahuhubog ka sa mga iba't ibang leadership positions at nagiging mas kaya mong i-handle ang mga malalaking bagay, mga tao, lalo yung mga kadete natin. Kaya ROTC ang pinili kong programa.
2: Papay, may dadagdag ko riyan. Panahon namin, pagpasok 1948, mandatory ang ROTC. Hindi ka pwede mag-enroll sa LA, Los Baños, San Sol, if you do not pass ROTC. Kung ROTC, mag-training ka muna, then you get a certificate. This is to certify that he has finished the orientation of ROTC. That's the only time you are allowed to go to bidding, get your class card, lahat ka dito. Siya panik yun. Hindi ka makapunta roon kung hindi ka galing sa ROTC. Mandatory yan. Itong iba, kasi he had the choice.
3: Bali, dahil bagong henerasyon ka na nais mag-bidding. Kapag naka-graduate ka ba, sa tingin mo ba, makikita mo pa rin ang sarili mo na naglilingkod pa rin sa bayan natin?
4: Malaki ang chance nun kasi galing kang ROTC, lalo UP sa UP. Ang mga produkto ng UP at ng ROTC ay laging tungo sa paglilingkod ng bayan at pagtatahak ng mga leadership position sa iba't ibang institusyon, mapagobyerno man yan, mapamilitar o kaya sa private sector natin. So, totoo yan na makikita natin mga sarili natin na makapasok sa mga leadership positions matapos ang universidad, yung college studies, tsaka sa ROTC mismo.
1: Same sa question natin kay General Jomag, ano ba ang nag-udyok sa'yo na piliin ang ROTC? Wala pa, hindi ka ba, are you not forced?
4: Sa katanungan na yan na bigyan ako ng background ng aking kapamilya since sila rin ay produkto ng ROTC at sila rin ay naging inspirasyon ko. Habang ako'y lumalaki, nakita ko kung paano sila gumalaw, magdesisyon at umaksyon. At nahubog daw sa mga galing sa mga kwento nila, nahubog daw talaga mismo sa pagpasok nila sa ROTC.
1: Ngayon kasi na episode natin is kalayaan, no? Maraming mga kabataan ngayon nakikita natin, sir, na hindi nang binibigyan importansya ang kasarila ng Pilipinas. Pag sa inyong sa perspektibo niyong dalawa, bagong henerasyon at saka sa veteranong perspektibo, sir, pag narinig niyo ang salitang kalayaan, ano ba ang una talaga pumapasok sa inyong mga isipan? Sa veterano po na perspektiba, sir.
2: Kalayaan is freedom. 1935, doon narinig ang freedom. Galing kay Franklin Delano Roosevelt. The four freedom. Freedom from want, freedom from fear, freedom for individuality and freedom of religion. Wala pa tayong freedom nung araw. Pero nagkaroon ng constitution natin. We adopted the Bill of Rights. Nakita natin na nobody can be imprisoned, ganito, ganito. Doon pinag-aralan namin. Kasi walang example. Kaya nila may example na. Kami wala. Kaya pinag-aralan natin. Anong gagawin namin? Anong ganoon? So that in itself established the rudiments of what we have now.
3: Sa henerasyon naman natin, sa bagong henerasyon, sa tingin mo ba, ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang kalya?
4: Kung ang nasabi ni Major General Joe Mags, freedom para sa kanila, sa bagong henerasyon naman, rights ang pumapasok pagdating sa kalayaan. Kasi dito, ang mga youth natin ngayon, mga kabataan, marahil lagi nilang pinaglalaban ang mga kanilang rights para sa freedom. Freedom din nila, yung right ngayon ng mga basic services, mga human rights natin. Kasi karanasan, hindi na ito nabibigay ng maayos, hindi na papatupad. Kaya sila mismo, para sa kanila, para sa amin, ang kalayaan natin is ang ating rights.
2: Responsibility.
1: Ano mo sa responsibility?
4: Ayan. Lahat ng right, lahat ng binibigay sa atin ng gobyerno, ng institusyon, dapat tayo din ay maging tama, responsibilidad sa paggamit ng mga resources na ito, sa pagbibigay ng privilege natin. Kasi itong freedom is a privilege. Hindi lahat ng tao nakakaranas o nakakuha ng freedom sa mundo natin ngayon. Kaya nang tayo, mayroon tayong gantong kakayahan, gantong privilege, dapat responsible tayo sa paggamit nito at tumungo tayo para mabigyan din at maranasan ng iba.
1: Sir, sa perspektibo naman po ng isang veterano, sir, kasi inspirasyon din po kayo ng mga kasundaluhan ngayon, sir. Ano po ba ang mga iconic na mga contributions mo, sir, na pwede natin i-share sa ating mga audience?
2: Number one is in knowing yourself so that you are capable on meeting the unknown. Preparado ka. Handa ka. Alam mong gagawin mo. Saan mo nakuha yan? Sa UP pinag-aralan. Sa community. Galing sa tatay mo. Sa nanay mo. Teachers. The priest. Yan ang nagtuturo sa'yo yung mga responsibility nyo. How to be a good citizen. Hindi naman pwedeng ganun yan. Kasi loyalty cannot be earned. Respect cannot be legislated. Kaya nang pinag-aralan mo yan, and in doing that, makita mo na nag-improve ang sarili mo. Kung improvement sa sarili mo, you have now time to look at your companion. Iko-correct mo. Tulungan mo siya na maging kagaya mo. Kung kulang siya, huwag mong ibaba. Akit mo. Walang iwanan.
1: Sa aspeto mo naman, sa perspektibo.
4: Pagka naman ang tama, dapat lahat tayo ay magtutulungan kasi tayo ay isang nasyon at isang komunidad.
2: Correct.
4: Hindi pwedeng nakakaangat ang iba kaysa sa tas nakikita mo ang kapwa mong Pilipino, naghihirap. Dapat lahat ang ideolohiya natin ay para sa bayan lagi.
1: Oo.
3: Sir, sa kasalukuyang panahon po natin, paano mo po ba masasabi na ang mga Pilipino ay pinapahalagahan ang kalayaan?
2: Depende yan kasi Pilipino ka, pag tingin mo sa kalayaan, iba yung sinasabi nyo, itong mga ito. Yung mga kalaban natin gusto rin kalayaan. Freedom from what? Tayo is freedom from want, freedom from fear, and freedom to do whatever do is right. You have to defend your rights. You cannot let a foreigner come in and trample on those rights like what the Japanese did. We fought against the Japanese because that is our right.
3: Sa aspeto mo naman, dito sa bagong generasyon, paano ba pinapahalagahan ng mga kabataan ngayon ang kalayaan?
4: Ngayon naman, ang pagpapahalaga ng kabataan para sa kasalukuyang kalayaan ay kaming mga kabataan ay pinupursige namin maging edukado, educated. Kasi dito, nakikita namin kung ano ba dapat ang nararapat para sa ating bansa. Tayo mismo, mga kabataan, pinaglalaban natin kung ano yung tama. Tapos, gusto nating solusyonan ang mga mali na nakikita natin sa lipunan.
1: Sir, sa tingin mo, sir, kasi kanina, sir, na-antig kanina, sir, eh. Kasi parang pinatawag mo lahat na bago tayo mag-umpisa, parang short of greeting lang, no, sa mga parang quick lang na greeting. Sir, bakit sa tingin mo, sir, kailangan nating pag-aralan talaga ang ating kalayaan?
2: Kasi yung mabasa mo without feeling it, aliwala yan. Kunyari, political prisoner. Di ba sinasabi yun? Ibon man at lumilipad. Experience. If you have not experienced hunger, you can never experience satisfaction. If you did not suffer now, you can enjoy satisfaction later on. So, lessons learned, body and soul first.
3: Matanong ko lang, Tim, bakit mahalaga natin pag-aralan ang kasaysayan?
4: Mahalaga natin pag-aralan ang kasaysayan kasi kami mismo mga kabataan, very privileged na kami. Kasi ang kasaysayan natin galing sa kanila, mga veterano, na kung sa posisyon nila noon, wala silang guidelines, wala silang pinagkukuhanan ng idea. Ngayon naman kami, sila ang nakapag-experience ng lahat, sila ang nakapag-daloy, ang nakapag-aral mismo, in the fields mismo. Kami, gagamitin namin lahat ng kaalaman, mga experience ng ating mga veterano, ang mga ating mga ninuno, para makita natin kung ano ba ang tumpak sa ating sitwasyon ngayon. Kumbaga, ang kasaysayan ang nagiging guide natin para sa mas magandang bansa, mas magandang participasyon ng ating kapwa Pilipino.
1: Sa perspektibo ng isang UP Percomanos, sa perspektibo ng isang veteran, bakit po ba natin kinakailangan pag-aralan, sir, namin, especially namin mga future generations, mga current generations, ang kasaysayan?
2: Ang kasaysayan is a product of your own experience. Not only what you read, kasi karamihan na babasa mo, depende sa author. Kasaysayan from the American authors on the side. Kasaysayan on the other side, iba-ibang klase. But you are in the center, you can now determine kung alin ang applicable to you and applicable to others. You should be the power of discernment, of deciding which kasaysayan fits you. You cannot repeat history, but you can always repeat lessons learned from that history.
1: Ano po ba ang, sa tingin mo, ano ba ang papel ng mga kabataan sa pagpapatuloy ng iwan ng ating daya?
4: Kaming mga kabataan, patuloy namin pinagbibigyan diwa at sineselebrate ng ating kalayaan ng kami, again, kami nagiging educated, nag-aaral kami, tsaka kami mismo ang nag-reach out kasi ang mga kabataan ngayon ay socially aware and gusto nilang maging participants sa mga political discussions natin. Mga kabataan ngayon, pinupursige talaga nila ang nararapat para sa lipunan. Ang tamang organisasyon, tsaka ang mga tamang dapat ginagawa ng ating mga leader ng bansa para mas maganda ang pag-develop ng ating bansa.
5: Alas 3.52 na mga ka-K5, abantong episode anuhan Kalinaw Digital. Og in interview dira adto na duhang henerasyon. Din usa isa from UP pero nagsunod na sundalo. Ano sa from UP gihapon but hanya na nang mga millennial urgency nga henerasyon. Pero gimpililwat niya mga ka-K5 ang ROTC. And warang hiyad dito ni papang mga organisasyon na bisan pa man kung siya in Adahayupi. So, diri gataran niya Adahayupi in nasulod niya dito na mga organisasyon or gin-enrollan aside or instead dito ng ROTC. Danay in STP, diba? Pero adin na-interview, mas gipili niya kaniya ROTC. Bueno, wala naman kita oras sa mga ka-K5. Thank you so much sa iyo, Tanan. Yung pagpamati, din ito nato na taramdaan. Naton, Persa Armada K5. Pangarap nato mga iging kaurusa, Engineering Department, ka-K5 Ray Barona. Kanadi naghihapon ni ka-K5... Robert Daniel Graciano, waray makapamatron. Patay niyo sunod niya taramdaan, Life and Style ni ka-K5 Carlo Arisgado. Ako'y ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng kaliawan ng syudad, hantak loba. Ikan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
6: K5 K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor Doc Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
10: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
9: D3 Bio Health News.
8: Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
9: D3 Bio Health News.
10: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
12: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: D3 Bio Health News.
13: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
11: D3 Bio Health, Health News.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 89.3, K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1, K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:01.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Yes, mga K5, good afternoon. Maupay nga kulo pa sinirangan Bisayas. Ayan, gising-gising na mga K5. Bainan nga nga turog pa itong aton mga K5. Yan na, diri kita makakag-lifestyle check. Ano na nga oras? Alas 4:04 na pagmata na mga K5. Bakay maupay lang itong panahon yan na diri ka duro ka masira ka mapingit. Ito na sira ka na adlaw. So that's why nga napadayon itong pagkaturog balita. Yes, maupay nga kulupa, sinirangan Bisaya sa ngayon sugad gihapon itong Metro Tacloban. Welcome ka mo itong aton taramdan, K5 Life and Style. And of course, itong iyong makakaupod, itong gigagwapuhi. Oo. Gwapo nga mahusay, ako ika K5 Carlo Arisgado. Makakaupod niyo, tikang yun ah, itong alas 4, nga to itong alas 5, han kulupa. Nga dila, hiton aton programa K5 Life and Style han K5 News FM Tacloban. Kumusta na kamo mga ka-K5? Dida hiton naglabay nga adlaw. O, nagtikang na iton mga aktibidad han sangyaw. No, hiton na pangandaman na para hiton patrona. Or kapatrunan, ito na siyudad ng Tacloban. Di itikang din na itong June 1 hasta nga di itong June 30 or 31 mga K5. O, June 30 la ata, ano yan na? Tugtog din na mga K5 itong mga aktibidades para itong sangyaw. O, itong patron itong siyudad. Kundi in, medyo busy na gihapon. Kay damo na itong mga ginadumaragin buhat ng mga activity mga K5. Yan of course, usah itong aton objective para yan nga patron. Ino maghatag kita itong direct ng mga live coverage kung ano itong mga panhinabunga dito ng syudad. O as early, official nga adlaw itong kapatronan. And of course, gihapon, itong aton mga nanmamati, yan ha, aton mga radyo, maupay nga kulupa iyong nga tanan. Kumusta gihapon ka mo? Ito na aton mga K5, yan na, nga nanmamati aton mga radyo. Nga dito na aton mga drivers, tricycle drivers, motor, multi-cab drivers, mga bus driver, yan na, nga nagpaka-tune in, nga nabiyahe. Sulod gawas itong sudad ng Tacloban. Ngayon sugad gihapon itong mga nagpaka-kotse nga naka-open itong era mga radyo mga K5. Agad nga man mamati nga dihiton aton programa K5 Life and Style yan nga kulupa. Maupay nga kulupa iyo. And of course, inihinahinay kita hiton aton mga biyahe anong mga ma'am and sir. So sugad gihapon itong aton mga K5, ganagkikita nga dito aton na live anaton official Facebook page. Yes, K5 Nika Kwanzano watching from Barugo, Leyte. Maupay nga kulupa imo, ma'am. Ngayon sugad gihapon kan K5 Rachel Fuentes watching from Barangay Paliduan, Leyte. Kumusta na gihapon nga daano itong bungtuhan Leyte. Ngayon kanina lang nga how in naging guest no itong police at your service itong akon mga neighbor nga mga bungto amo itong Kalubian Leyte ngan sugad gihapon itong Tabango ba ito? Oo, Tabango Leyte mga ka K5. And of course, gihapon, may ada gihapon kita mga ka-K5 nga mas preferable magkita nga dihiton YouTube. Kay itong YouTube, may nawong pa, may boses pa. O, nakikitaan pa niya itong aton facial expression. Ngayon, sugar gihapon itong akon kahusay. Oo, diri ka mo mapanhinayang mga ka-K5 kung na YouTube ka mo magkikita nga ditong aton live. Kay makakakita kamuhin mahusay han iyo bugus nga adlaw. And of course, ako laad to ano, mga ka-K5. Nakaupod or kaupod niyo yan ang mga ka-K5, Engineer Robert Garciano, nga dihiton aton technical head.
Ngan sagad gihapon nga dihiton aton na oo nga diliwat iton iya kaupod na ika K5 Ray Varona. Amo liwat iton engineer, technical, electrical, halos na lang atanan mga ka K5. Oo, damo la iton ganap ni ka K5 Ray Varona. Yes, agad gihapon kan ka K5 Kim Soriano nga dito aton newsroom. Ayan.

Diabetes. And of course, ito ang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5. Ngayon, kinahanglan gahapon ini ito aton panadlaw-adlaw. Ito na Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Yes, shout out ito naton mga ka-K5. Yan ang hulos iton pangandaman. Kay niyan nga rito naton sa Ngyawan Grounds. In may adadako nga concert mga ka-K5. Again, mabisita niyan hi ka-K5 Elias. Elias. Iton kilalado ini nga social media influencer. Nga nasugad gihapon mga ka-K5 performer. Ngayon, content creator. Damula, ano? Same nga yan niran ka K5 Ray. Problema lang ka K5 Ray, di rin na gawas. Hi Elias, ada permi hiton gawas. Pero speaking hiton ka guwapo, wari makakaperdi kan ka K5 Robert. Okay, kung hi Elias, ada gawas sa stage nag-perform, hi ka K5 Robert, adi ha sofa. Didila sofa na perform mga ka K5. Pero waray good makapantay kan kay K5 Robert itong kapag kagwapo. Iba talaga itong gwapo tikang habiliran. Kay basta kay makakita ka nga ni biliran. Asya ngayon mga ka-K5 nga biliran kay magdagmit ka pagdalagan. Bilis run ano kung makita ni mo yung ka-K5 Robert Garcia ng mga ka-K5. Napa-shoutout anang hika K5, Aimee Ingracial. Kamusta ka na, Ma'am Aimee? Always ininan mamati nga rito aton programa nga istasyon. Hito K5 News FM Tacloban. Kamusta ka, Ma'am Aimee Ingracial? Balik kita mga ka-K5, excited na ba ka mo? Ito ang pagbisita ni ka-K5 Elias TV. Of course, niyan kung kaya pa ito aton duty hours. And magkamayada kita itong live coverage. Pero kung diri pa nga ni mga ka-K5, diri nga ni kita makakasingit. Panood na lang ka mo nga di hiton aton na city government, ano mga ka-K5. Kaya I'm sure nga niyan pa itohan alas 11 or diri nga ni itong katutngahan alas 10. Magawa si Elias. Pero kung gusto niyo mga ka-K5 nga perminte niyo nga makikitaan nga makagpa-picture pa ka mo, makadila ka mo hiton K5 kay Aadi. Hika K5 Robert. Sige, so again, nga dila ito na Hana Sangyaw Grounds. Nga rito ang Anibong Tacloban City. Ganyan, makatugi hapon kita. Bibisitahon naton kung as early hiton alas 6 or alas 7. Indamo na iton mabisita ng mga ka-K5. Kay for sure, diri lang iton mga taga-Taclobanon iton aada or iton mabisita hana concert ngan performance ni Elias TV. Kundi pati gihapon iton mga, yes of course, iton mga fans and supporters. Tikang hana mga bungto ito na sinirangan Bisayas mga ka-K5. Shoutout anay kan ka-K5 Jennifer Navarra from San Jose, Tacloban City. Kamusta ka na? Mother Jennifer, ngayon congratulations in advance gihapon o sa inihan mga Hakot Award nga dihan Kasparangal Han Eastern Visayas State University. Ngayon na inakatalaan itong iya graduation. Yan na nga June 25 siguro ato. Oo, June 25. Congratulations itong batch 2026 nga mag-graduate iya na nga bulan hiton Hunyo. Ngayon ka K5 Thisa Jane Veloso, maupay nga kulupai mo. Alright? Okay, mga ka-K5, so nga di kita hiton aton mga topic, yan nga adlaw. Actually, may ada ako duhang topic, nga aton paghimang rawan, yan nga kulop. O aton la inituto nga on, hiton aton usang oras nga programa. Nga diin mga ka-K5, in aton paghimang rawan, ito na hinabu kakulop, or ginbuhat kakulop, nga dalagan Tacloban, o ini iton wellness brand.
break. Panuyuan itong wellness break. When we say wellness break, mga ka-K5, kung manunumduman niyo, dida itong, let's say, dida itong Friday is holiday. So, dahil mo itong mga government offices or agencies, anwaray mga trabaho. So, that's why nga may ada kita dalaga.

0: Tacloban ini in Kalayaan Run. O usa nga fun run mga ka K5 nga nagpromote hin wellness break. O after hiton holiday, kailangan gihapon natin bumuhat hin early dida hiton sa June 13 no, para madalagan, para itong fun run, makag-exercise, makag-zumbangan sugad gihapon, makag-unat-unat itong aton mga kabukugan, itong aton tulaan, itong aton lawas nga mag-exert hin energy, ngan sugad gihapon is for positive vibes gihapon. Diin itong aton dalagan Tacloban, partnership ini itong K5 News FM Tacloban, ngan sugad gihapon itong the winning celebrity, ngan damo paano mga K5 nga nagpo-promote hin wellness break nga dihiton aton mga ka-K5. You know, dida itong mga naglabay nga mga adlaw, duro ka heptek itong aton schedule, han aton trabaho. Ngayon damog gihapon, kumbaga overloaded itong aton mga, itong aton trabaho mga ka-K5. So that's why, kinahanglan naton hin wellness break. O amo ini, itong panuyuan ang dalagan Tacloban kakulup nga adlaw, kundiin maabot 500 ang nagpartisipara. O tikang pa ini hiton na magkalain-lain nga bungto han sinirangan Bisayas. Iton aton pagigimangraw and may ada pa tikang han na provinsya or tikang pahabiliran, may ada pa tikang han na Eastern Samar, may ada Albuera Leyte, Burawin Leyte. Damula kaduro mga ka K5 iton aton mga guest ngan mga nabisita nga diton sudan ng Tacloban para hiton dalagan Tacloban. So amo ini itong gisasahan nga activity mga ka K5 ang dalagan Tacloban, yan ang atuig itong 2026 ngan itong organizer gihapon ang president hinihi ka K5 Maring Louie is hopeful gihapon mga ka K5 nga by next year no hapatron gihapon hiton Tacloban in magkamayada na inihin consistency anong program or ini nga activity nga inline nga dito ang sangyaw activities nga dito ang syudad ang Tacloban. So actually sobra, masobra 500 ano ito nag-join. Kaya itong era na partial list no is 500 pero dida itong mga umabot pa nga mga adlaw kundi hapit na mga ka K5 itong dalagan Tacloban ano is damo pa itong mga nagkakaabot, nagpa-register. So that's why nadugngan pa hiya. Ngan thankful gihapon no, nga nakag-interview kita ito na pipirang mga individual. Itong mga finishers, mga runners kakulup. Oh, from Tacloban City, from Albuera Leyte, Burawin Leyte, from Eastern Samar, ngan provincia itong Samar. Ngan of course, gihapon mostly itong mga participants in atikang ladidihito na sudad han Tacloban. So para ito na aton mga ka K5, mag-a-update kita kung magkamayada inihin pan ikaduhang hug na ano handalagan Tacloban para damo-damo kita nga maka-join hining activity. Actually, damo inihin binipisyo nga dito na aton panlawas. No, ito na akong pagiging raw kakulop na baga na na-classify or there are three types nito na klase ang tao. Ito na ako na interview kakulop. Una din yung mga ka K5 ang naedad yung 15 anyos. So, nabilong ini hitong teenager. Mayra gihapon ako na interview nga 20s. Mayra gihapon 30s. 40s nga 50s. So, ito na akong panuyuan kakulop is ma-determine, ma-classify kung ano ba itong mga benepisyo han pag-join hin mga fun run ngan sugad gihapon itong simply makaka K5 nga pagdalagan nga dihiton aton panlawas. Ngayon, sumalay hiton aton na interview nga 15 anyos makaka K5 from Burawin Leyte. Nagbiyahe pa talaga hiyatikang hiton Burawin Leyte paka ditong Tacloban. Ngayon, akala niya mga K5 in malilate na hiya. Pero so far, pag-abot niya is kakatikang pala ano hiton gather. Ngayon, yes, usag hiya nga finisher. Ngayon, dako itong iya pasalamat kay amo ini itong gisasahan nga fun run nga iyan na apihan. No, tikang na-engage hiya hini nga mga activities. Nag-workout hiya iya ano ha balay, hiton iya kalugaringon nga balay mga ka K5, pero iba talaga iton may engagement ha community ngan sugad gihapon may purpose no iton iya pagdalagan. Actually ini nga activity iton dalagan Tacloban, damo ini nga mga nag-aabang nga mga outreach program. So usag gihapon ini nga fundraising kundiin pinaagi iton mga nag-join ngan pagbayad iton registration iton mga ginbabaydan nga mga sandos, mga uniforms, mga kits in makakaglikom hin pundo hin mga ka K5 for outreach program ha mga kabataan ngan sugad gihapon iton mga duro nga nanginginahanglan nga dihiton sudad Tacloban ngan iton bugos nga sinirangan Bisayas. So amo iton ang panuyuan hin nga mga activities iton mga programa ngan ito na maupay pa nga di ano itong 15 anyos nga bata is nakakaintindi na yung mga K5 kung ano iton sitwasyon ngan of course gihapon as early iton iya age in na encourage na hiya pag-join hini nga mga activities kay aside iton may purpose hini in nakakabinipisyo pa hiya ano iton iya panlawas. So very supportive gihapon ano iton iya parent. Of course sa kaupod niya iton iya parent kakulop nakagimang raw naton waray man ini live. So tikang han pag dalagan is ginihulat niya iton iya anak nga makabalik ano iton 5 kilometer iton iya category. So based sumala iton iya parent ba ka K5 no. Iton ira kasi anak na diri hirang kumbaga pa mga ka K5 na diri hira nga ma'am anong tawag hini bangan ma-expose siya into digital no into screen like for example itong gaming, itong cellphones, itong TV addiction ano itong mga technology. So that's why nga gin-encourage nera itong ira anak nga magin or mapakadi ano hini nga field nga ma-join itong mga fun run, mga workouts, mga energy booster nga mga activity ano mga ka K5. So that's why amo ato itong pinakasahan o gisasahanin niya nga naapihan nga fun run. So far duro itong kalipay itong iya parents kay aside from that nga nakakakuha hiyahin benefits no hiton pagdalagan is mas maboost pa itong confident han bata nga maybe next year in maapi na ini hiton sports diba maapi na ini han track and field so maapi na ini hiton magkalain-lain nga mga competition. So that's why dako nga bulig iton connection ngan sugad gihapon an aton parents iton kag anak ngan iton anak mismo kay an parents iton magfu-fuel hin han confidence iton bata ngan sugad gihapon mag-encourage kun ano iton maupay nga buhaton iton usa nga bata. So kinahanglan talaga naton suportaran mga ka K5 iton aton mga kabataan. O, ipapakita talaga ka K5 Ray itong video. O, waray nga dito natong screen. O, ipapakita talaga itong video han dalagan kakulop. So, ano gihapon? Nga dito na, ayan, nga dito na aton mga nakahimang raw. Usa na din ka K5 Ray Boy. Oo, ka K5 Ray Boy, ada na yun 40s, pero grabe kung madalagan mga ka K5. Waray gihapon ini pagbabago ka K5 Ray Boy. Abtik lang gihapon. So, amo inin maupay, kay as of sumalapakan ka K5 Ray Boy, amo ini itong iya teknik. Kung kay anong nagpapabilin niya nga mahimsog. Ngayon, sugad gihapon, nga oo bangan na kumbaga pa is nag i-exert iton energy nga napahirayo kita hiton kamahubya nga sugad gihapon in naging marigun pa iton aton panlawas. Oo, dako ini nga importante mga ka K5. So that's why nga iton aton mga ka K5 yan na bisan pa man nga talagudi lang nga oras iton aton ginahatag para iton aton workout bisan 30 minutes no 1 hour dako na ini nga bulig kun everyday or regular iton aton pag ano-ano mga ka K5 pag anong tawag ini workout exercise. So dako ini nga bulig nga iton aton na panlawas. Ayan, so oras naton mga ka-K5, alas 4.25 na nga niton aton oras. Induro tayo hana DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na, na detox ka pa. Shoutout anay, kan ka-K5 or kan Ma'am Ligaya Ponce o sa ini nga professor han Eastern Visayas State University han Department of Language and Literature. Ayan, so maupay nga kulupa imo, ma'am. Ngayon, kan ka-K5 Emir Habulin from Katbalogan City, watching gihapon niya. Ano ka-K5 Emir, san o ka mabalik nga rito ang Tacloban? Ka-K5 Jorin Kumbate, maupay nga kulupa imo. Ngayon, hain ka man niya na ka-K5 Jorin. Ngayon, sugad gihapon from ka-K5 Windy Dutulio. Shoutout anay kan ka-K5 Wendy Dutulio. Nagkikita nga dito ang aton official Facebook page. Kung manunumduman yung mga ka-K5, hiyain usahin ito ang aton mga naging guest. Ano nga dito ang aton programa K5 Life and Style. Inihiyain usahin ito naghatag nga nag-aghat ito ang mga kabataan nga mas maupay mag-promote ito ang wellness. Nga sugad gihapon in paghatagin maupay nga dito ang aton panlawas. You know what? Magkalain-lain nga mga activities. Magkalain-lain nga mga workout itong aton pwede buhaton. Pwede get gihapon kita maging creative in a way na nagiging healthy kita. Nagiging mahimsog itong aton na panlawas. Ngan sugad gihapon mapahirayo kita ito na mga sakit. So, amo ito ang importante mga ka-K5. But of course, no, ayaw gihapon yung kangalimti pag-take Nohan Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Kaya you know, naghihibo kita o nagbubuhat kita itong mga workout. Pero diri andam itong aton lawas han mga hulga. Nga di ito na pabag-ubag-o nga panahon. So that's why mag-Mighty Seed ka kay itong Mighty Seed. The Alkaline Vitamin C. Nga amo ini itong magpuprotekta ha aton mga K5. Haruman nga hulga nga darah itong aton adlaw-adlaw nga panahon. Alright, so aton oras, alas 4.27 na mga ka-K5. Of course, mabalik ito na aton taramdan K5 Life and Style. Ngayon may ada kita interview niyan nga pamamatian na iniintikang mga young entrepreneur. When we say young entrepreneur mga ka-K5, ini itong mga kabataan nga business-minded na. Na edad pala itong teenager ngayon sugad gihapon below 20s. In... Oo, ginagat na itong ira kalugaringon nga mag-open, magtindog, hinmanga negosyo. Oo, niyan pa, pagigimang raw kita, kung ano ba itong panuyuan. Ngayon, gaano gihapon ini ka-importante nga nakabulig. Ha-era, ha-edukasyon, ha-era kalugaringon, pag-suporta itong pinansyal. Ngayon, damo pa mga ka-K5 nga factors. Damo pa mga ka-K5 nga objectives. Ngayon, mga rason, in mababatian nato niyan itong aton na pakigimang raw. Right mga ka-K5, mabalik itong aton na programa K5 Life and Style. Matapos lang itong pipirang mga patalastas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
2: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Caloogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinica products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rolando Basarnes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hamtod ka ron, na ninibalik ang hubag sa akong mga tiil.
5: DTX Coffee Mix.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: napapagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Eye Care Drops.
13: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
12: Eye Care Drops.
13: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin.
12: Eye Care Drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Gabasa na naman balang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!

0: Alright mga K5, nabalik ito na ato na programa K5 Life and Style. And of course, ito na iyo na kaupod yan ang kakulop. Ako naman, Hika K5 Carlo Arisgado. Oras na ito mga K5, alas 4:36 na nga ito na aton oras. Induro tayo han, deal fresh, deal roll on. Sige, apaka din naman kita mga K5 ito na ato na panduhang paghimang rawan yan ang kulob. Yan ang adlaw mga K5, no? Ayan, may adaw sa nga aktibidad nga dito na People Center han na Tacloban City. O, bangin na makahabol pa ka mo mga K5 kay bangin mag-extend hira hiton ira pagbaligyaan o tub-tub iton alas 6. So far, hayag pa man iton aton panahon. No, bisan alas 5 na. So, pakanto na ka mo mga K5 ha, People Center. No, nga dito na Santo Niño Shrine. Kay diin mga K5, adila ini hiton na gawas ano nga parta. Nga parte iton People Center hiniin naglatag naglaray iton mga young entrepreneurs no iton mga kabataan nga business minded na as early iton mga era edad na edad iton teenagers ngayon sugad gihapon mga 20 diri malagpas ano mga K5 hin 22 sa anyos so ayon magkalain-lain nga mga produkto iton iragin babaligya ngan tubtubla inihiraya na nga adlaw din mabalik na liwat inihira hiton 20 and 21 hiton June kay may mga klase hira maka K5 dinikangan buwas nga adlaw no hiton Lunes so that's why nakakag baligya la hira hin Saturday and Sunday so aton suportaran iton aton mga kabataan nga as early iton era edad in ma-impluwensyahan na hira nga ma-encourage na no nga I hope ini nga mga business nera ini iton maging dalan ano mga K5 iton mas malamrag nga kaugmaon or kabubwason so pinaagi iton era business kung aton ini susuportaran in maging hopeful ini aton mga kabataan by in the future in makagpatindog na hira ano iton era kalugaringon nga negosyo ani man ka K5 iton aton pagigimang raw ano iton mga panuyuan nga ano gihapon iton mga rason kung kay ano as early iton era edad in nagninegosyo na hira maka K5 pamatiyon ta iton aton interview
1: sa hello ma'am, good morning. This is Carlo Arisgado ano, of K5 News FM Tacloban. Ma'am, pwede ba kami makahibaro kung ano itong event nga dito ng People Center?
2: We are having the Tiny Wagon Art and Flea Market Midsummer Event here at People Center Tacloban. And together, adi kami na magbabaligya in different nga mga art pieces, art crafts, as may rin mga food booths na makikita niyo dito ha, People Center. And we are young artists. And regarding with the poem, if you may, ni mo gin-ask ka niyo,
1: yes.
2: Is, actually, this one is my passion or like the thing that I really love. I love making art pieces, crafts, and so much more. So this one kind of helped with my academics. As a person na magastos, nakaka-help ya haapon in many ways. So I create the keychains, bracelet, necklace, and rings. Nganin nagpreprint ko pa mga photo receipts and ito. Customers gihapon can customize their own what they call this keychains and stuff. So ano pa to, sir?
1: Saan o ka nagtikang hini ma'am nga arts and of course gihapon iton imo let's say na talent.
2: Okay, so as you can see here 2018 so nag-start ako 2018 I was grade 8 hatong at time so and sa story tell to?
1: Yes.
2: So, in 2018, gitagaan ako yung bead set as a gift. Mm. It's similar to this one.
1: Mm-mm.
2: Gitagaan ako hini as a gift kay Ang bata ko, Marty ako. So, mahilig ako yung mga sagat-sagat. So, again, regaluan ako ito. Tapos, nag-make ako yung mga pieces like this one. Show ko ito na ako mga classmates. Tapos, karoy nira, tapos nayakan nira nga, babaydan na lako, no? So, di na nag-start an ako yung kuan nga, ay, hello, makaka-kuan nga yun ako yung sagat din. I was used to kuan man, work man, bisan ng bata pa ako. So, posto ko, kada summer, may dako yung muon, may dako ibabaligya, or mag-apply ako ng summer job, sa offices, or nagkuan amon shop, nakuan ako nga ito. So, amon na iton, as time goes by, and pagka-pandemic, ang 2019, diba, 2020, nag-pandemic. So, na-discourage ako kagto kay damo naman ang online, ano,
1: yes.
2: Platforms nga where ka mag-order nga ito. So, tapos di rin man pwede gumawas dati. So, amon to, pagkat nag-tika ko kay wari man good na kakakuan. Tapos di rin pagtuusuan mga sagadin yung mga art market. Tapos, ato ka lang talaga. Kung may brand ka, then mahali na ni mo mga tinda. If waray, di rin pagod sagad kasi kata ni mo brand, then di rin ka makakasale. So, I was grateful and thankful nga naging part akong sagad. Actually, this is my first time po. Booth. Pero nagsasal po ako online yung mga keychains and sagadin ni personalized. Na message la po hira ako and then ako na po bahalan maghiwan era. So, what's unique about my product is same laheran mga beads, colors yes. Kuan, pero an arrangement and an design is made truly for you talaga. So, what I kore ka makikita nga kaparehan ni main chain sa
1: So way back itong 2018 ma'am pero pala ito ni mo edad
2: siguro I was 13 years
1: 13.
2: Old.
1: So ano ito na kumbaga pa ha Tagalog pumasok nga dito ni mo isip nga masulod kayo sugad hini aside dito ni mo na mention kanina nga ma-finansa hito ni mo study ano pa ito ni mo nasulod nga mindset nga as early hito ni mo edad is makag-discover ka na hin business diri man inidako pero hinahinay.
2: Actually, I was guided and I was inspired na akong family. Kay may da kami business dati nga physical store haamon ko ay K-Patisserie. So, dito ko nakakuan nga. Bata pala ako, gintitrain na lang ako na rin na kuan na ikaw magkuan na customer. So, dito ko na magat na love makipag-interact ka mga people nga mapalit sugat tapos in return kulad to na kun kabalyo cheesy fries kay favorite ko kasi cheesy fries so gin ko kala ko na parents nga ikot magbabantay yan na sugat tapos may da kami mga bazaar actually ya SM so ako tira yung papagbantay kay kuan talkative man ako so mahilig ako makipag-engage sugat so every time na kuan nakakasale ako nahahappy ako kay bisan dirito ako ng money nahappy ako na there are people who appreciates ang mga ginhimo talaga
1: So yan ang mga ini nga imo mga artwork is nakag-earn ka na hiton money paano naman ini nimo gin gagamit mama ini mo daily lifestyle
2: kuan actually pag nakaka-sale ako, sometimes in kikip ko ito hiya kaya para makabayin na naman ako yung new beads set. Tapos it other, syempre, mamam. Kikinaon kay food is life.
1: Yes. But at least, imo, di ba? Diri na na-araw ito na ito na parent. So yan na, ma'am, tagan kamuhin exposure. Ano itong mga kabataan nga nag-medigosyo, pinaagi itong irakaya. Ngayon, sugad gihapon, ano, paano ni mo, or tatagan tayo kawin higayon yan na pag-message nga dito na ito mga kabataan. Ano nala ito ni mo magiging mensahe, ma'am, for the last question.
2: Okay. So, I would like to encourage all the young artists out there. You need to have courage to be brave enough nga magkuan kahit imo bagat get out ha imo comfort zone yan try new things experience bag explore sa ring pamanera touch some grass mga new words anyway so if ever gusto mo magkuan in small business have an imo guidance and proper guidance magtitikang ito ay mo family so God so ayaw ka awood i-share an imo talent because this is pure talent as you may see na imo talaga kuan kay sinag-iisipan nimo every detail ani mo design. Mm-hmm. So kuan to all the youth na gusto mag-share han ira talent, do not be afraid and always yes. love what you are doing because sagad yan na bison very good a lot an tao yan na I was kuan kakulog na sa sad ako pero I always remember kaino ako naghimuhin sagad ini for what's the purpose kaino nag nagputa pa ko input is it because of the money simply no it is because I love doing this thing.
1: Wow ayan thank you so much ma'am han imo of course pag entertain ito na no, mga pipirang mga pamikian ano.

0: Alright, ang mga K5, amo atano, nabatian niyo ito na ato na pagigimangraw kay Ma'am Elizabeth Aldaya. Kundi in is as early ito na 13 years old or ito na iya edad ano mga ka K5 Tracy Arius na is gin-encourage na niya. No? Ito na iya kalugaringon nga di ito mga talagod ting mga business. Nga natikang dida ano ito niya high school in 2018 in katikang-tikang nagyapon niya pag-finance. Nga di ito niya adlaw-adlaw nga panginahanglan nga nito niya panginabuhi gihapon ano nga dito high school. Dako ini nga bulig mga ka K5 nga magiging business minded kita. Actually, during hiton ako na high school, in may ra gihapon ako hininigusyo ano kon may ra gihapon ako hini experience. So, dira hiton high school mga ka K5 kay damo kasi iton mga baraydan no nga naaawod ako pag-arohin additional nga financial assistance or financial support. Tikang hiton akon parents kay bisan lang ani iton amon no weekly allowance in talo nakukurian agad man iton akon parent ano pagbiling hin pan-allowance. So that's why nga pinaagi hiton utang bayad. O nagpapautang ako hin mga biscuits, no, biscuits nga candies or ano pa ini nga mga junk foods mga K5. Then next week na babaydan. Oh, ito na akong goal in makagdugang-dugang nga dito na akong allowance nga pambayad na gihapon ano dito na akong everyday nga mga aragmutan. Nga in fairness mga ka K5, I am proud to share with you nga inin ako naging nagkuti nga negosyo ano susumahon every week. Every week in income ako hin masobra 60 pesos iton akon pinaka let's say na laano maka K5 doon akong income. So waray palabot iton capital kay iton capital in permente pero gin rural out ko gihapon danay iton capital para makadurda mo ano hiton items nga mapapalit. So every week nakakag income ako hin 60 plus pinakadako ini is 150. So giniipon ko ini maka K5 for almost 1 month and nakakag-income ako hin masubra 200 or 300 pesos. So giniipon ko ini in a year. Oo, ginbabawasan pa nga ni Dana iton mga baraydan na eskwilahan. Pero amon eskwilahan, ano iton high school, may ada kami gintatawag nga yearly contribution that is 350 pesos per head. Head naman! 350 pesos per head. Oo, hindi maka K5 iton ako naiipon, di da ko ginkukuha iton pambayad para iton akong kalugaringon ngan sugad gihapon iton akong mga kabugtuan. Diba, pinaakin talagunti nga initiative, no? Itong utang bayad nga scheme, itong negosyo, nakakagbayad for almost every year. Itong akon high school, ngan senior high school journey. Oo, pero nga rito ng college, waray ko na ininabuhat mga ka K5, kay iba namang good, ano, itong types hiton mga estudyante. Although in usag yapon nga daily snacks amo iton biscuits pero diri manggod naton waray manggod consistency ano iton mga tao pagabot nga dihiton college. Okay, iton iba diri na nag-i-snack, nagtitipid na, bahala na iton mga pagkaon basta makasurvive la iton panadlaw-adlaw nga mga garastuson ano mga ka K5. So same gihapon din hi kay Ma'am Elizabeth ano maka K5 duro ka dako ito na ibulig han iya pagninegosyo pinaagi hiton mga do it yourself nga mga accessories. Oh iton mga beads, iton mga pulseras, mga kwentas. Ano pa ini maka K5 pinaagi hiton creativity hiton usang nga tawo. Inagkakamayada iya hiton passion nga makabuohin usang nga art nga pwede pagkakakitaan. So, marama ko may ada kita mga kabataan yan nga na awudla or I mean nahadlukla pag-try, pag-invest. Pero, waray man mahinabu ano mga ka K5 if we try something new. Diba? Sumala pa ha, let's touch, no, I don't let's touch some grass. Kumbaga is, let's find some opportunities nga possible maging dalan hiya, ano, true success. So, among ito na pinaka-importante, no, na naging message ni Ma'am Elizabeth nga kinahanglan naton mag-takehin risk para makag-open kitahin panibagong opportunities. So, when open na ini nga opportunity mga ka-K5, indamo na itong aton mga self-development nga ma-discover nga diton aton kalugaringon. May ada kita mga super, I will not say it, supernatural nga ability kay diri ini tuod. Pero magkamay ada kitahin ability nga unexpected nga kaya ngayon ini naton buhaton. Diba? So nakakasuporta ini itong iya lifestyle. Pag pinaagi itong mga pagkaon, napapalit niya itong iya gusto, nakaka-finansiya nga itong iya edukasyon. Ngayon sugad gihapon, nakakagsuporta niya itong iya kalugaringon. So, aminin importante na that's why nga as early hiton iyo mga edad hiton aton mga ka-K5 nga nan mamati. Yan na, nga hiton aton parents in suportahan naton iton aton mga kabataan. Pinaagi iton era mga talagudi nga inisyatibo pag-discover hiton era kalugaringon nga abilidad. Alright mga ka-K5! Oras nato alas 4:53 na nga matungod nga waray ni kita oras. And temporaryo tala ini. Anay ini nga pagsadhan nga aton programa K5 Life and Style. Han masunod nga Domingo of course magkalain lang inaliwat iton aton paghimangrawan nga pagsaruan nga dihiton aton programa. Right na kaupod niyo ito na programa K5 Life and Style. Ako naman ni K5 Carlo Arisgado. Parang kampiyon nga mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyodan ang takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5, News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Faiz Bitoon, naghanjod ang natingala na ngano ko nga batan ang gihapon ko tanawon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haron, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch.
7: brands nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
5: Para sa manusog na tayo,
4: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Ani-ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas-maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty-C mo. Ang Mighty-C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty-C, the mighty power of C. Mighty-C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 butika. Bio!
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
5: Uy!
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay!
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Kini...
5: Muna nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
5: Yes.
4: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
2: D3 Bio.
6: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
4: O na.
5: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP. Unya, kanang cake.
4: Unya ng cake.
5: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
4: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
5: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
4: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio? Sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay.
5: Mao ni timailhan nga ang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna, kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan na ako, kung ngano man nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nganong galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag gasaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na Sir GP.
4: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuho.
2: Ditribayo.
7: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, impunto alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mga kakipay, maninaton magpasong ang mga notisya ngayon aton mga laray uluhan. Abalita lokal, parpangisda patay, han ginaligar nga nalumos mahuman pumalawod samtang nakainom Hapadri Burgos Southern Leyte.
9: Usang minor de edad sa Marana aksidente ha usang amusement ride ha matag ob Leyte.
8: Habalita nasyonal, usa lang article of impeachment sa dagna para ma-impeach si VP Sara Duterte.
9: Senador Kiko Pangilinan, ginaghatan gobyerno nga manindugan ha mga sirotan China kontra kan Defense Secretary Gibbo Chudoro.
8: At naman balita halang yung alam na saan, peace deal, han Iran nga Amerika, posible permahan yan ang adlaw.
9: North Korea, dirigo undangan Iran nuclearization, haluyohan panawagan han Amerika, Japan, ngan South Korea.
8: Habalita, negosyo sektor han paghayupan, peligroso hahulgahan Super El Nino, 9.9 billion kapesos nga kalugyan, posible mahipatik.
9: Habalita, kakaiba, busag nga Carabao o Carabao, nag-viral tungod ang baga kanawang hini hi US President Donald Trump.
8: At naman, balita, pognata kusog, New York Knicks, kampiyon na NBA, gingubaan sports sa Game 5.
9: Habalita Entertainment, mga umangkon ni Bruno Mars, ginpabilib ang mga judges han America's Got Talent.
8: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Langat tayo ang Ditribayo Evening Newscast. Iyan na Domingo nga daw, Hunyo 14.
9: Live niyo ang mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
8: Mababatian nga makikitan kami din man nga parte ang kalibutan. Pinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
9: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
8: Yan dito nato na balita lokal, patay han matadaan ano sa 38 anyos nga parupang isda mahuman an waray na makabalik kay tika nga panamana ha Patriburgo Southern Leyte Kakulop Unyo 13 or hinang nakita na hindi alias Gino residente han mao nga lugar alas 10 sa gabi. Inahanto na Biyernes sumulan inisyal ng investigasyon na ginaligar na dahil aruman ma-influensya nga makarubog nga Erinmon Higino o sa magpalawod. Durutan na kabaraka, gibiling na hiya, han-iya bugto alas dos palahang kagahon pero pakyas ini nga matadaan ng biktima. Nakitaan nala niya nga naglulutaw-lutaw ang mga higamit ang pangisdahan biktima hasta nga matadaan niya ang patay nga lawas sa niya bugto pasado alas shift tinahanaga habaranggay kantutang. Habulig naman ang mga personalis ng Bureau of Fire Protection na iginalagan pa hospital ang biktima pero gindiklara hindi. Kaya dito na rival alas 7:12 hanaga. Waray nakikita nga foul play ang mga kapulisan ng insidente pero padayon ang investigasyon ni Unong Hini. Nagpahimat ko naman itong mga otoridad na publiko nga maghirot kung magpalawot, partikular na kung mag-uusaan. Maraot ng panahon o labi na kung nakainom.
9: Hakadugangan nga notisya lokal, usa habente nga sakay han amusement ride sa sitio Bonay Gamay, Barangay Bonay Matag ob Leyte. An samaran mahuman mautodan usa nga parte han mao nga ride didahan alas 9 hanggap Hunyo 12. An mao nga samaran in usa nga 14 anyos nga ginkilala kan alias Nina. Samtang ang tag-iya naman han ride in ginkilala kan alias Rodel, residente han Barugo Leyte. Igin report han guardian han menor de edad hakapulisan an natabo nga aksidente. Sumalan impormasyon nga nakuha han mga kapulisan sakay han usa nga balangay an bata nga 19 nga iba pa. Hantig da ini nga marumpag nga naging hinungdan nga masamaran an 14 anyos nga bata. Sumalan imbestigasyon na utod o nabari an main support han mao nga ride amo nga narumpag ini. Gindara na ha ospitalan biktima para ha medical nga atensyon samtang nagpapadayo naman ang imbestigasyon han matag-ob municipal police station para mabaruan kung angay ba nga sirutan na tag-iha han amusement ride nga balangay.
8: Samtang igindiklara naman nga kampiyon ang Caiban Elementary School ha katatapos lang ang Sangyaw Drum and Lyre Competition 2026 nga agin dumara ka klub Hunyo 13 ha baluan amphitheater ha syudad itong Tacloban antes ang grand showdown ng mga banda ha baluan Linmibut Anay ha downtown area para ha parada. Lima ang mga eskwilahan na amo ito nagpaisan-isan. Amo naman ang Leyte National High School, Ribs View Park Integrated School, Kapangian Central School, Caibaan Elementary School, ngan Central Ocon Rizal Central School. Waray magpaalantad ang mga banda hapag pasundayag. Hantig ng umuran, lakip ang hangin, habut nga ang kompetisyon. Hakaurian nakabot han Caiban Elementary School ang kadaugan kumu kampiyon samtang first runner up naman ang Rizal Central School at second runner up ang Kapangian Central School nakakarawat hin na 100,000 pesos ya premium ha grand winner samtang 50,000 naman na first runner up at 30,000 na second runner up nakakarawat naman in consolation prizes nga 5,000 at waray makasakub ha top 3 ang mao nga kompetisyon ng kaparte ni han aktibidad at iarabot nga kapiestahan han syudad ang Tacloban ineton Hunyo 30.
9: Pagkatapusan nga notisya lokal, personal nga ginbisita ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga paragumangan mangirisdahan mapanas Northern Summer agud magdistribuer hinhinabang sobra 4 million pesos ang ginhatag ang Department of Agriculture para sa agricultural support. 293 million pesos naman ang agricultural insurance coverage, 1.2 million pesos ng abacus straightening machines ng livestock assistance, ng iba pang bulig pinansyalti kang Malacanang para sa mga paragumangan para pangisda. Nagpatapot gihap hi Laurel nga magahatag gihap an DA hin mga solar powered ice plant, BFAR steel vessel ng lifeboats, tuna fishing boats ng modular solar cold storage facilities, habong to agod masuportaran an produksyon ng maupay nga kalidad hin uma. Dungan nga ginlansar ang mga programa ng High Value Crops Development Program, Livestock Program, Corn Program, Rice Program, ng PAFFP.
8: Alas 6:09, anaton mga balita lokal, ginapadangat tayo, ipinagi, at doon na Klinika D3 Bio, the Superfood Supplement. At ito naman mga balita nasyonal, sa lang article of impeachment sa amit kinanglan nga mapamatudan ang impeachment court agud nga makonvict ni Vice President Sara Duterte. Yan bisan di rin na igduso ang tulong nabibilin ng articles kung sufficient na at mga ebidensya kontra Vice Presidente. Sumala kan Manila 3rd District Representative Joel Chua. Dugang panitsuwa, diri hakadamo at mga articles ang estratehiya han House Prosecution Panel kundi ang kabugaton han ebidensya nga ipripresenta nga mapamatunan ini nga may kabatunan ay larumhang konstitusyon. Posibleng yap nga diri la mag-iha ang trial may tungod kay kun makonvict na ang busy hasyahan nga article pala tapos na ang trial. Mamalatumat o pagmalatumat pa ni Chua, pwede na nira exumiter ang kaso agud mabutusan han mga senador basarla hausang artikulo. Kung hito pala, makusog na ang ebidensya nga may marigol nga rason ha conviction.
9: Hakatapusan nga balita nasyonal, ginaghat ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang gobyerno nga depensaran han gobyerno ang mga sirot nga iginsalawad kan han gobyerno han China kan Defense Secretary Gilberto Gibocho Doro Jr. ngan ha iya pamilya. Siring panipangilinan usa ini nga direkta nga pag-atake ha soberanya han nasod. Ini

0: Alas 6:11, natong mga balita ha national gin padangat hayon Mighty CD Alkaline Vitamin C nagatagin extra nga proteksyon natong lawas nagpapakusog dito natong resistensya nga na immune system.
1: International.
0: At naman na balita lang yung ngalab na saan na katalaan nga pirmahan na handuha nga naso na kasabutan na nga maghuhunong na ang nakasamo kami do lest na iyan ang adlaw han Domingo. Sa mga post ng US President Donald Trump ay Truth Social nga social media platform ibailihan na una nga pahayag ang Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail ni Baghaye nga bisan pa harani nga magkauyon ang duha nga nasod waray pa eksakto nga pizza kung saan ini mapipirmahan. So wala han nasod Pakistan ang taga pamutngaan han saramot ilalauman nga mapipirmahan na ang peace deal sa kombinihan 24 oras si pinagi in electronic signing. Kausang nga mapirmahan uha oras nga mapirmahan na adun mao nga deal unungunahan Amerika ngan Iran at baliwahin mga pag-atake. Tungod man ang samok kabut ngan Israel ngan Hezbollah ul Lebanon ngan mabrihan na nga tanan ang kritikal nga kadagatan Han Hormuz.
2: Kakatapusan nga balita international, igin sa likwayhan North Korea ang panawagan han mga nasod Amerika ngan mga kaalyado hiniha ha East Asia nga undangon ngan igsurrenderan ira mga nuclear nga mga armas. Sumalahan usang nga tagapagyakan ng North Korea an mga waray pulos nga mga plano han Estados Unidos indi ri makakaapektar han posisyon nira kumo usang nga nuclear nga nasoda dugang pa han tagapagyakan diri na matalikod ang Pyongyang ha ira mga armas nga diri hira abri ha anuman nga negosasyon hiunong hini igin buyag gihapon niya nga ana pagbabaligya han US ha South Korea ngan Japan hin mga armas indi ri nagtutugma ha ira panuyuan panayuan han tulong nga nasod nga masiguro ang regional security ngan kamurayawan.
0: Mga balita alang yung alam na saan ay ginapadangat inihayo ay pinagihan na Klinika DTX 500 makusog na pangontra ang high blood pressure.
1: Balitang negosyo.
2: Para naman ha balita negosyo, apektado ang sektor ha na paghayupan, hahulga nga darahan Super El Nino, kundi in posible ini umatubang ha 9.9 billion pesos nga kalugian. Ang Super El Nino in makakagdurot hin maiha nga katsiraka durung nga kapaso nga magkusog nga mga bagyo. Diri laha kahimtanghan ng kahayupan ang rason ha pag-ubos han produksyon han karne, bunay ngan gatas, kundi lakip na gihapon ha na ginkukuhaan han pagkaon hini, pagkontrol ha mga sakit, nga nan panlawas han maghahayupa. Tungod din niya, malalauman ang pagitaas han presyo han mga produkto han poultry ngan livestock, kawarayan hin trabaho, hulgahan nutrisyon, sugad man han pagsarig ha mga imported nga mga produkto. Igin rekomendar naman han mga eksperto ngayon na pala pag-andaman na iniya sugadhan na paghingayad hina mga climate resilience nga na o paghingayad hin mga climate resilient ang mga infrastruktura hina patubig seguridad ha feeds sa pagplanuhan ang mga pitad ha paglikay ha mga sakit ang an kooperasyon han gobyerno agad mamintenar ang produksyon ngan pagkonsumo.
0: Alas 6:15 na mga kakifive na itong balita negosyo. Yung panangat inihayo ang DTX Coffee Mix na nagkapikanan na detox kapa.
1: Balitang wow!
0: Ato naman na balitang wow. Nag-viral ano sa nga kakaiba nga busag nga karabaw ha Bangladesh. May tungkol din kay Baga Kanawung niya ano sang powerful

0: leaders. Abugos nga kalibutan, US President Donald Trump kasagaran ng mga karabaw o Buffalo maong nasod in mga itom. Pero ang albino nga karabaw nga nag-viral in kakaiba para kadaman nga gingaranan pa ini han bugto han tag-iya hini kumo Donald Trump malakan Shaudin Reda nga nakitaan han iya bugto nga baga kanamong han mga karabaw hi Trump labina kan ukon labina han kabusag hini hi Donald Trump nga karabaw ingin baligya nga nakatalaan na unta ini nga ig-ihaw kumo parte ang ritual at mga Muslim din hato na Idel Adha. Pero may tungod ang kadamuhan nalilipay nga naruruyag nga makita ang albino nga karabaw mama niya mag-viral ha internet ginundang ang pag-ihaw ha iya. Sumalahan Home Ministry official nga hiya sa Lahudin Ahmed ang desisyon nga diri ihawon ang viral nga karabaw in may tungod hato na siguridad ngan kakaiba nga interes sa publiko para han mao nga hayop. Gibali ng karabao nga Donald Trump sa National Zoo han Dhaka. Mga kakaibaive, dato na balita nga kakaiba. Gipadagat tayo ang klinika D3 Bio the Superfood Supplement.
1: Balita Entertainment. Balita
2: Entertainment. Para naman na balita entertainment, may ginsupuan talaga ang mga umangko ni Bruno Mars mahuman magpakitang gila sa America's Got Talent stage. Ginkanta ni Ranija nga Nazia ang ira original song nga Heartbeat nga nakaghatag hairahin upat nga yes tikang ha mga judges nga na makapagpadayon pa ha mga sunod nga round. Gindayaw naman ni Rahawi Mandel nga Sofia Vergara ang boses ang duha nga ulitawuhay. Bisan waray imensyon han duha ang ira connection kan Mars. Malaksi nga nagsarang iniha social media kundi in gintudlo kan mga fans nga hirain mga kaumangkunan nga hawahan Grammy winning nga singer. Kilala do Mars han iya pagiging half Pinoy hasayd an iya Iroy nga sumalapaha mga fans amog ihap hira Nija Nganzia nga mga anakan bugto ni Bruno nga Tahiti Hernandez. Nauna na nga na-feature ang duha hapira nga mga projects ni Bruno kundi inhiraan na kumanta ha soundtrack han Lilo and Stitch nga Burning Love.
0: Alas 6:19 ang aton balita ha entertainment. Ginapadagat tayo DTX sa Beauty Soap Kampantika sa lagang DTX talagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita Sports.
0: Ato naman balita sports. Katapusin 52 anyos nga paghinulat na katilaw utruhing kampiyonato ang New York Knicks. Matapos nira paludhon ang San Antonio. A game 5 ang NBA Finals 94-90. So, ito na tabo a game 4. Nag-badlist na liwat ang Knicks in come from behind kundi in iragin lanat ang 16 nga abantihan Spurs para igbursa ang Corona nga 4-1 the best of 7 series. Ang Knicks nga naging NBA champions dito 1973 ang sinandig han nagrarangat nga opensiba ni Captain Ball Jalen Bronson nga nagbomba naman hin 45 puntos. Nagtiwog-tiwog ang pinsa han Spurs alas na quarter hatubangan han nakaladkad nga rally han New York. Nagsalimpaparay ang Knicks sa final period nga waray na makapamuhay-puhay ang narugmok nga grupo nera Victor Wimbinyana. Kakagay-5 na datong balita sports, sige pa nga tayuhan extend food supplement. Nagahatagin extra nga kusungan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga kakagay-5, iyo palimbatihan na naging katukiman na datong D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Domingo. Hunyo 14, yung mga naging taga-pasambuang. Ako'y KK5 Roger Tilana.
2: Ako naman ay KK5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan, na siyudad ang Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril what niyo itong nga product nga D3 Bio.
7: Ang pahayag ni Lynn Jorico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Clinica D3 Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod permi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM
1: D3 Bio Health News
2: D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Nasaday ko blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
1: nga may D3. Mapalit
5: sa mga bulika.
1: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. Og kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Correct jud. Napod ko indiskubrehan, Dok Ramil.
7: Saman.
6: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
7: Wow.
6: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Namidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
7: Bulletproof coffee siya. No?
6: Kana.
7: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
6: Ako to, kay katong niadto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na po kong usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na po kong duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours
7: wow.
6: na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
7: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir
6: Correct.
7: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
6: Wow.
7: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag
6: na
7: dayon.
6: Na.
7: Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sato pa, dili makareplicate.
6: O, dili na.
7: Patay na dayon.
6: Patay,
7: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
6: Munang dili madugay mong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
7: Correct.
6: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
7: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
6: Kaya.
7: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
6: Ila,
7: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Napa kay security guard ug naa kay police station.
6: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
2: akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio
1: nga may D3!
5: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
9: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
10: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
11: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
12: Napaabot usab itong panibaya ngadto sa tanan nato nga mahigalam kig suunan sa ato din nga panag-uban atong isgutan karon higala ang ato karong presinteng kamatuoran nga angay gayud sa atong panahon karon diin si Kristo mao ang sentro gayud matag karong unya sa ato din nga panaghisgot. Busa sa dipatamadto anang bahinam higalam kig suunan magpahigayon sa ta sa atong andang binuksang pag-ampo. Amahan na mong langit noon maayong gabi. Sa makausap pa kami nagpasalamat na usab diha kanimo tungod kay lain usab nga kay gayunan imong gihatag namong kagawasan sa among pagpadayon sa buluhatong espirituhanon. Pinaagi ang sibihan sa K5 News FM. Sa gihapon mapadayon og mantala ang maimbalitas kaluwasan nga walay lain masginong Hesus. Salamat kaayo sa imong pagtawag pagpili sa imong anak Doc Ramil Oy alang sa maong dakong buhat instrumento pinagining sibihan ngayong ipanag-iya. Mapanalanginan ang tanang katauhan sa tibok kalibutan. Panalangin ni usab ang tanang mga empleyado ngayon nga sibihan sa tibuok Pilipinas. Walay makulangan sa kinabuhi. Magisaad ang kinabuhin dayon sa adlaw pagbalik ng Hesus. Ang tanan makahimo sa pagdawat sa imong gisaad nga kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban ka namo sa nganang ng Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, itong isigutan karo mahigala na kaigsuunan. Kining gitawag og enmity nga pulong. Mabasa nato na sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Kanang pulong enmity panagbangi kana sa maayo og sa daotan. Tali kang Kristo og kang Satanas. Mao kini ang mga pulong nga nalitok sa amahan sa panahon nga ang tao nahulog ngadto sa pagpakasala. Nag-ingon din ni ang mga nakasulat, og ibutang ko ang panagkaaway, taliwala mo og sa babay, og sa taliwala sa imong kaliwat, og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, og ikaw magasamad sa iyang tikod. Mao ni ang nakasulat sa basahon sa Genesis kapitulo 3, versikulo 15. Ang Diyos may gala, human ang tao nga nakasala ning tago tungod kay sila nag-ila silang kaugalingon nga nakasala gyud sila. Nawala ang himaya nga ilang gibiste. Nakita nila ilang pagkahubo o di angayan sila nga mo pakita nga sila hubo. Apan nasayod ang Dios nga sila nakasala. Kay ang bisti nila nga himaya, matangtang lang to kon makasala ang tao. Ang tao wala masayod nga di ay kadto ilang gibisti, mauto ang kinaiya sa Dios. The glory of God, which is the character of God, the image of God, nga mao ang holiness, righteousness, and holiness nga kinaiya sa Dios, nga gisulob sa tao sa panahon nga gilalang sa Dios sila. Apan wa sila masayod nga matangtang di ayto ang himaya nga gaputos sa ilang lawas aron di nila makita ilang pagkahubo kon makasala sila. Busa nag-ingon si San Pablo sa Roma 3:23, "For all have sinned and come short to the glory of God." Sanglit ang tanan nakasala man nakabsan sa himaya sa Dios. Mao ni mga higala ang kahimtang sa tao nga dunay sala. Nga ang Dios og ang tao dunay gap, dunay distansya o di na gyud pwede nga makaduol. Di ang tao pwede nga makaduol sa Dios, di pod pwede ang Dios makaduol sa tao. Kinahanglan nga adunay magpataliwala tali sa Dios og sa tao. Mao na nga si Ginoong Hesus nagpakatao aron mahimo siya nga makapataliwala sa makasasala ngadto sa Dios nga amahan. Unang Timoteo kapitulo 2. Mao ni ang ginapahayag nga mga pulong ni Apostol Pablo kay adunay usara ka Dios og adunay usara ka tigpataliwala sa Dios og sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Hesus. Gisgutan dinhi ang buluhaton ni Ginoong Hesus nga siya tigpataliwala. Kon ang Dios adunay tuyo sa makasasala si Ginoong Hesus, mao ang nagdala sa dagway sa Dios nga dili makita. Colossians 1:15-16 o Hebrehanon 1:1-3. Nga si Ginoong Hesus mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Mao na nga si Ginoong Hesus mao ang mahimong negotiator para sa pagpasig-uli sa kadugtungan nga naputol tungod sa sala. Og si Ginoong Hesus mausab ang magdala sa sala sa tao ngadto sa amahan aron mahimong mapasaylo ang makasasala o dili na nila matagamtam ang kamatayon. Mauni man kaigsunan ang hanay. Human ni ana, mangutana ta, nga naman nga doon na may panagbangi. Tali sa gitawag tali kang Kristo o ni Satanas. Doon ay gitawag inmiti. Kaning pulong inmiti mga higalam kaigsunan, panagkaaway. Panagkaaway. Nebulo ba ta kung kinsa ang naggubat dito sa langit? Dili man si Ginoong Hesus, dili man ang amahan. Atong mabasa sa Pinadayag kapitulo, atong mabasa ni mga kaigsuunan sa kapitulo 12. Mauni ang nahitabo dito sa langit. Nga nag-ingon din sa atong mabasa, din ita magbasa ang sugod sa versikulo 7. O niya nahitabo ang gubat dito sa langit. Doon ay gubat dito. Si Miguel, sa English ni kinis Miguel, Michael. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Og nahitabo ang gubat dito sa langit si Miguel og ang iyang manulunda nakigubat batok sa dragon og ang dragon og ang iyang mga manulunda nakigubat. Apan gilupig sila og wala nay dapit paalang kanila dito sa langit. Kinsa gilupig? Ang dragon. Sa versikulo 9, kinsa maning dragon? Nganong gilupig sila o wa, nganong wa na dapit sila sa langit. Nag-ingon o gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa o Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta o ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Kining yuta may galang, ani akita karon din hinanimuyo. Dinhi ining kalibutan na ining yuta ah. Si Satanas gitambog o di kay siyarang usah. Aduna siya'y mga ginsakpan pila gani kabahin sa manulunda sa langit ang nahimong ningkampi ni Satanas sa iyang pagpakigubat ngadto sa Dios pinaagi pud sa mga manulunda nga diin si Michael o si Miguel. Kinsa maning Michael o Miguel? Ha? Mao ni siya ang gitawag dakong prinsipe. The great prince, mingitag prinsipe, anak naghari. Og babae na prinsesa, di man na pwedeng tawag og prinsipe, kundi na siya anak og hari. Mauna si Ginoong Hesus, dunay great controversy between Christ and Satan, nga didto magsugod sa langit. Og mauni mga higalam king sunang nahitabo, nga kining dragon, ang ginganlag serpente nga karaan, ang yawa o Satanas, maglilimbong kini. Stibok kalibutan. Og usa ka makusog nga tingog dito sa langit ako nadungog nga nag-ingon. Mauni ang nakita na ulagway ni San Juan nagsulat ining maunga pulong. Namatod pa, karon na hiabot na ang kaluwasan og ang gahom og ang ginarian sa aton Dios og ang pagbulutan sa iyang Kristo, kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuunan. Siya nga sa adlaw sa gabi'i mao ang nagasumbong batok kanila sa tubangan sa atong Dios. Kining trabaho sa Satanas makiingsuunan. Accuser ni siya. Accuser ni siya. Musumbong ni siya nga to sa Dios kung unsa iyang mga buot ipahamtang niining mga nangalagad. Kita mga lagad o nangalagad ta. Ang kaaway sa Dios may galam kingsuunan ang yawag Satanas gitambog ining kalibutan na. Maglilimbong na siya, manikas na siya, magpaysalaag na siya. O niya, muakusar dayo na siya nga kita di ta ngayan panaduog langit. Kay ang yuta mao maning nahitabo, bersikulo 12 atong basahog padayon. Nag-ingon dinhi. Tungod dinhi paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo ni ini. Apan alaot kamo o yuta o dagat. Kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Mao ni mga higalam kingsunan nga dito sa langit hayahay kayo. Wa nagoy sa mukan, wa nay Satanas, wa nay yawa dito mga higalam kingsunan. Wa nay dapit na dito sa langit. Busa paglipay kamo o kalangitan. Kay Dennis Yota ang alaot. Kanus aman eh. Nagsugod ang kalaotan dito sa sinugdanan yun nga ang tao nahulog sa sala. Si Adan nga maoy gipiyalan sa Ginoo sa tanan nga mga binuhat sa Dios sa kalibutan. Nailog ni Satanas ang iyahang trabaho. Si Satanas na ang nag-angkon sa tanan nga niya sa kalibutan. Kita nga mga linalang sa Dios, bisag makasasala ang atong ginikanan. Sa dihang makasala kita, bisag di ta parehog sala nilang Adan o ni Eva. Ang nagahimo pagkasala, ang kono na ginasayawa nga siya na'y magbuot ana, siya na'y tag-iya ana. Mauni ang kahimtang nato, alaot yuda. Kung walay Dios may gala nga magaluwas nato, dili kita kaluwas atong kaugalingon. Dili kita kahimo sa papakigsukol. Apa nag-ingon ang Dios ngadto sa serpente nga mao ang naglimbong nilang Adan ug Eva. Ibutang kong panagkaaway taliwala nimog sa babay. Ang babae ang gimensyon sa literal nga babae niadtong panahon na maugyod si iba. Nadunggan na ni iba. Nadunggang adan na ang Ginoo nag-ingon nga ibutang kong panagkaaway. Sa imong kaliwat, doon ay kaliwat ang serpente. Ang ginganlag yawa o Satanas, doon na si kaliwat. O kaliwat po ni iba. Doon na po na si gitawag o binhi. Doon ay mga matud pa mga sa ilaing pulong anang kaliwat. Dito sa Revelation 12, gitawag sila remnant. Offspring. O sa uban na, mga sumusunod. Mauna, manghigalam kingsunan, nga nung gisgutan man nato ni. Kanimangong panagbangi, panag-away, wala pagayod ni nahuman, hangtod karong adlaw. Bisan pa, gipatay si Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo. Sa iyang kaugalingong lungsod. Ning daog si Ginoong Hesus sa iyang personal nga pagpakiggubat, pakig-away, batok ngadto kang Satanas bisag physically, gipatay siya. Pero wala mamatay ang iyang espiritu. Sa 7 palabra sa matag Semana Santa. Tingali ato ng minumduman na samtang si Ginoong Hesus nagpinal, hapit na siya namatay. Sa dihang gibitay siya. Kung wala niya gitugyan ang iyang espiritu ngadto siyang amahan, di gyud mamatay ang iyang lawas. Pag ingon niya, amahan, akong itugyan akong espiritu kanimo, I commit my spirit unto thee. Diha-diha, namatay si Ginoong Hesus. Maunin kahimtang nato. Mugawas gani ni ang atong gininhawas kinabuhi. Santo Salmo 146, versikulo 4. Sa yuta ang atong lawas mubalik. Muna nga Diyos nagsulti ni Adan, Adan kay nagpakasala mang yuga, naminaw man ka sa tingog sa imong asawa sa iba, giingnan tamang yud ka, giingnan tamang yud mo nga, kung mulapas mo, kaon mo sa gidili nako na may tadaghang pagkaon, nga nung nangita pag iyong pagkaon nga wa nako gisultis inyo, ning lapas man mo, mamatay yun mo. Bosagi, tagaan siya sulti nga, matinunglog yun ang yuta adan, tungod ka nimo. Kitang as yuta, tinunglog yun po ta apil. Munang magsakit kita. Kay kining kalibutan na, ang yawa, mauni iyahang buhaton. Nga ang tao unta, mamatay, nga dili siya mahibalik ngadto sa pakigdugtong sa Dios. Hangtod karon mauni ang iyang tinguha. Mauni atong mabasa nga kining yawa nga mao ang dragon, dakong dragon sa pinadiag Diyosi, nasuko gyud siya sa babae. Nganong nasuko man siya? Ang kahimtang manggod kun ato tas judiciary mga kingsunan dinhi sa yuta nga mga kahimtang. Kining mo state witness bitaw ka? Tanawara ko nindo na yung mga kaso sa sugado. Nga mo paborgani ka sa gobyerno na ang sala sa tao versus people of the Philippines. Mo paborgani ka sa gobyerno kontrahon yung ka. Ning pabor man si iba, si Adan. Ning tugan man sila. Ning tugan man. Kaya nangita manggit ang Diyos o paagi nga makahatag siya o provision kay gayunan sa makasasala nga angayan bang pasayloon basta mutog-an. Honest man yun po sila. Adan nga nung ningtago mo, ningtago mi Ginoo kay hubo mi. Kinse nag-ingon ninyong hubo mo. Ning kaon ba di ay mo sa akong gingon yung di mo mo kaon. Nahibalo ang Diyos anak. Kay omniscient ang Diyos. God is omniscient, all-knowing God. Pero nga nung ginaana niya pagdel, nga nung ginaana niya pagdala, mauni ang nindot kayong kinaiya sa Diyos may gala kay Bisag nahibalo siya sa sala, di gyud siya musukat sa sala. Depos ato ang dritso na yun si Lot, dritso na yun lampurna. So wapagani taka investigar, wapataka matupaka pangutana. Aron masuta dito o angkon basis ang sala o dili. Pero ang Diyos iyang paagi gyud og hustisya. Nga di gyud pwede nga taga condemnation without investigation, without trial. Examine sa gyud voluntary gyud nga confession, dili kay chismis-chismis lang nga himuon nga husgahan din nimo nga tabi-tabi raman di ayto, marites raman di ayto. Ginvestigar gyud tagsa tagsa. Adan. Nanong hintago mo, ningkaon mo, ang babae ginoong yung maghihatag nako, maoy hinungdan. Siya naghatag nako, nga na nakakaon ko. O babae, nga nung mani, maumuning nahitabo. Honest man po. Si iba, ang serpente ginoo, ingon manggod siya nga dili imatay mo kaon. So ang hitabo, nga unta, si Las Adan o si iba, kay nakasala na sila, nawad anas lagi himaya sa Dios. Hobo na sila, ningtago na sila, kay guilty na sila, disconnected na sila sa Dios spiritually. Apan tungod kay ang Dios, siya man ang dako o gugma sa iyahang gilalang, bisan pa kanato karon may galam kay suunan. Siya gyud, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, the reason why, nganong gakisacrifice ang iyang anak si Kristo. Tungod kay sa gugman niya nimo kanako kanatong tanan nga matang sa mga tao na di unta taangay pagkamatyan kay unsa may atong merit, unsa may angayan pagkamatyan ta kining atong naong kawid an kanis Ginoo man kay suunan ha kining atong unsa may atong kapasidad, unsa may prerogative nga mahimo ang Ginoo nga anugnan siya sa ato. Tungod lang gyud na kay na-deceive sila. Gilimbungan manggod sila. Luoy kayo guna-hunaon kana bitawng wala bitaw mahibalo niya imong ilaron. Unya ang nag-ilad gikas langit na. Mismo mga anghel manulunda sa Dios dito, iya mismong gilimbungan. Unya abot ang siyuta ng limbong. Hangtod raba karon nagpadayon pa nagpanglimbong mga higalam kay sunan. Munang naingda, dili good mo magpalimbong. Ayaw good magpalimbong. Be not deceived. Munang isulting San Pablo. Kay mo abot good ang dunay maglilimbong. Mutungha sa dipas ginong Hesus Kristo magpadayag sa iyang gisaan nga balik sa kalibutan. Ayaw good magpagpalimbong. Asa man ato na mabasa, ikaduhang tersika, kapitulo 2, versikulo 1 at 4. Nanong ato man yun ang giskotan, unsa may atong tuyog tumong makiigsunan. Karong panahuna, makita na yun nato ang gibuhat sa kaaway, nga gipasidaan sa Ginoo kanato. Ayaw magpalimbong. Kay mo pabor ka sa Ginoo, kalabanon yung kasiyawa. Basta mo bantay gani kag balaod sa Dios ato nang kanunang giskotan dinhi. Ang dragon masuko. Natos babae, nganong masuko man siya babae. Kay ning kampi ang babae ngadto sa Dios ning tug-an siya nga giilad ang siya sa serpente, giilad ang siya sa bitin, namakak ang bitin mo na ang bitin ang yawag Satanas, siya ang mamumuno og siya usab ang amahan sa tanang bakak. Mo sa kinsay makasala nga iyang gilimbungan, siya ang originator sa sala, siya pod ana ang maglukdoon niya sa mga sala na pinasaylo sa adda o niya sa paghukom. Mauni ang nakasunat sa pinadiyag 12, na ang babae na suko, ang dragon na suko batok sa babae ug miadto siya papakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod may tungod kang Hesus. O ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Pinadiyag 12:17. Managbantay ta. Kini atong papangalagad may gala. Magbantay kag sugo, dahil yung gustong yawaan ng bantay kag sugo. May gani silang adag si iba, gitagaan kagayunan nga mapasaylo, o gitagaan yun sila kagayunan nga mapasaylo. Huwag yun sila hatagi o sintensya nga, patyon sila diha-diha. Ang ilan ang spiritual namatay pero girevive yun sila nga makapangalagad sila og balik sa Dios. Mao ni mga higalam kay sunan atong gisugutan. Sa tuyo og tumong nga kita ning katapusang mga adlaw. Na kaimtang karon sa sugado, wasta gani mo kampi kay higala sa estado mo ni problema ron. Kay once gani mo kontra ka karon higalas kagamhanan, apiki gyud. Na agoy dako kaayo nimong katalagman. Munang lumba lang rog kinsa ayo mamakak. Kinsa ang mamakak higala ining kalibutan na maogyoy mahimo gyud nga magmalampuson, magbadaogon ni ining kalibutan. Pero ang atong pagpakamatay tungod sa pagtuo maupo na itong kadaogan. For to me to live is Christ and to die is gain. Salamat kayo sa mga kaigsuunan. Kauban ka na to. Alang kaninyo da sa Kabanglasan Bukidon, maing gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyong papakiguban ka na to din hikaroon sa atong tulumanon. O salamat sa kaninyo respikas nga to kang K5 Robert Garciano nga to sa hook up na to sa Tacloban City. Maayong gabi din nyo diya sa ato nga sibihan sa K5 News FM Tacloban City. Atong ka-K5 Robert Garciano, alang kaninyo din hadalay gun ang Diyos sa inyuhang pag-hook up ka na to. Sa tanan na itong magkauban ng sibihan Visayas Mindanao, sa ato'y galang panag-uban matagkaroon niya. Dalay gun ang Diyos sa inyong nga mapakig-uban. Nga to sa kang Marcy Arlasa din ha sa Sibulan. Maayong gabi alang ngadto sab sa ato nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay kanato makaigsuonan every now and then. Okay, sa atong panag-uban, resume man ta sa 30 minutos atong weekdays, no. So ato ning tagaan higala og mga series nato nga mga paghisgot kining Christ-centered nato nga mga panaghisgot. Every now and then, bisan pag mga current events, matawag ni current events pero gitawag ni sa og predestined events. God Himself ang naghanay sa tanang mahitabo sa kalibutan under the control and under the supervision, under gyud na sa gahom sa Dios. Kinigyod ang ato karong tamdan nga we are now living in the time of the end nga dili ta maduduha nga kining panahuna nga nahibilin kanato. Provisionary panialang ni atong tanan nga nangitag kamatuoran. Boy na may galam king sunan sa atong panag-uban na lamang matakaroon niya ayaw mabiya sa sunod na usab na panag-uban sa ato din nga sibyahan sa gihapon. Mabati ta may gala sa atong hook up Bisayas o Mindanao o sa ato makauban ng sab sa Luzon o bisan pa sa gawas sa nasun na ito makingso na king uban ka na ito. Sa ngala lamang sa ato station manager, may galan is K5 News FM Dumaguete. Nga ito kang K5 Sir Bernie Cabuzaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong engineer on duty P. Caslawa, pinggala atong chief engineer Abu Duen o sa Tibuok pero sa K5 News FM Philippines. Kini lamang yung higala yung suon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkanayon na lamang ka na itong tanong ng Diyos magpapalaman panalangin ka na to sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Mayong gabi sa makausap ka na to o ang Diyos magpanalangin. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan ng langit nun. Salamat yung kaayo. Nga matagkaroon niya naghatag ka ka na mo ang ispirtuhanon nga pagkaon alang sa among kalag. Sa dili pa kami mo adto sa among papahulay, sa among pagkatulog, nagpabalon ka kanamo og mabalaang pulong nga among mapamalandungan matagkaroon og unya. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM na bindisyonan ang daghang makatauhan sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo sa imo usab pagpanalangin Doc Ramil sa iyang pagpanagya ining sibihan. Panalangini sa kadagaya pa ang iyang tanang kasakupan sa iyang pamilya bisan pa iya maginikanan, mga igsuon, asawa, mga kabataan o ilabinas tanang mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Tibuok Pilipinas. Panalangin niyo ang tanang naminaw sa maprograma ni ini ikan sa kabuntagon hangtod sa kagabion. Salamat sa pakiguban kanamo sa ngala naman ng Ginoong Hesus na among manuluwas. Amen.
5: Oh. bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

gay-fave natin na gustong maging healthy, that they're really into running. Diba, nasa running era na sila mga K-5 at dumayo pa. Diba, from different places mga K-5. Meron yung iba from Eastern Samar, from Southern Leyte. Sana po naging maganda ang inyong Dalagan Tacloban experience. At sana po mga K-5 ay makasama ulit namin kayo sa susunod namin na run. As in, talagang full slot tayo, no? At very smooth naman po yung naging takbo nung ating event. And congratulations po sa lahat ng mga maswerteng nanalo na ating mga K-5, yung mga podium winners natin. At nakakatuwa lang dahil yung mga K-5 natin so far, sobrang ganda ng mga feedback. To think that this is our first fun na run ng mga K-5. So, of course, hindi siya perfect. May mga kailangan pang i-improve, pero malaking achievement yun para sa amin mga K-5. Dahil I would say na very organized at talagang kahit papano, you know, na-happy yung mga runners natin. At yun naman talaga yung goal natin mga K-5. Kaya hanggang sa muli at susunod mga K-5. And of course, please do allow me to thank our partners, our sponsors. Ayan, kasama natin ang Dito Telecommunity, Sky Direct, Converge Trabajador. Maraming salamat po. Ayan, nandyan din ang Velasco Light and Sound. Maraming salamat. Kasama din ng Dalagan Tacloban. Of course, ang BFP Palo, BFP Tacloban, PNP Tacloban, ang TCPO. Kasama din natin mga K-5 yung Radnet, of course. Maraming salamat sa Ronald Madero. At kami po pala ay nalulungkot, no, dahil yung nadisgrasya pala kahapon mga K-5 na nagbibisikleta pa uwi ay isa po sa mga naging volunteer namin ng Dalagan Tacloban. Kami po ay nakikiramay sa pamilya and nagpapasalamat po, no, sa tulong na nirender nung isang member po ng Radnet 5 mga K-5. Also, maraming salamat din po sa LK's Bread House and sa Agaron. Maraming salamat po. Ayan, Agaron Ganado Kapirmi mga K-5. At sana wala akong nakakalimutan. Of course, John Ray Inot Films. Maraming salamat, Sir John Ray. And sino pa ba yung iba naming mga partners? So far, sana wala akong nakalimutan mga K-5. So yes, maraming salamat po for, you know, making our event a success. Thank you so much for being part of the Dalagan Tacloban. And yun, talagang very grateful lang talaga kami na natapos at naitawid natin ang Dalagan Tacloban na, you know, masaya. Ayan, and of course, mga K-5, ayan, tonight, we

sana wag na. Ipinagdadasal po natin yan at sama-sama po tayong magdasal ng Kay Feva na sana no, hindi ito mangyari at wala na pong mapaminsalang lindol ang mangyari ulit dahil nakakalungkot no ang nangyari last week kung saan marami pong buhay ang nawala, maraming mga trabaho at kabuhayan mga ka-K5 ang apektado sa nangyaring mapaminsalang lindol sa Mindanao. Ayan. Pero iba pa rin po yung handa po tayo mga ka-K5. Sabi pa nga nila ligtas at iba po talaga ang may alam mga ka-K5. And of course, I will also be giving you the latest news update sa ating ngayong araw na maaaring hindi niyo po naabutan or napakinggan na sa araw na ito mga ka-K5. Kaya naman, samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. And of course, ang programang ito mga ka-K5 ay hatid sa inyo ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uya na walang ibang gusto kundi makatulong sa ating mga ka-K5 na maging healthy at maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito. Unang-una sa ating listahan, of course, mga ka-K5, ang pangmalakasan na vitamin C. Mighty C, siguradong aalagaan na poprotektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubosipon at lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure, inom kaya ay diabetic o may diabetes, pag DDX500 ng mga ka-K5, ang malakas pangontra high blood pressure. And of course, ilalagay pa kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman po ay may allergies, pwede naman kaya ay makakalimutin na tulad ko na kailangan ma-enhance ang inyong memory mga ka-K5. I-Clinica D3 Bio muna yan, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. And of course, ayan, to City Health Office, ayan, through Dr. Opinion, maraming salamat po. Ayan, isa din po sila sa ating mga naging partner, mga nakasama, pati ang Tomeco, para ma-insure na safe po yung ating event, mga ka-K5. And, yes, mga ka-K5, sa mga lahat ng gusto pong you know, maging healthy, lalo na payday tomorrow. Oy, sahod! Siguraduhin na pumunta po sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center para matry nyo ang ating mga produkto to experience as to believe mga ka-K5. Health is wealth. Dapat hindi po tayo manghinayang pagdating sa ating kalusugan. Again, located po kami sa downtown area sa Avenida Veteranos. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee, mga ka-K5. 7:24 na ito oras sa Bugos sa Pilipinas. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Walang alas, don't change your dial. Keep it here on your favorite radio station, K5 News FM. Tacloban 103.1.

105 News FM, Philippine Standard Time, 53 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Happy Sunday, good evening. Again, this is Marites on Air. With your Maring Luwina ko, ramdam na ang fiesta dito sa Tacloban City, kung saan one month celebration po ang ginagawa ng City of Tacloban. Ayan, so sa lahat ng mga K5 natin na umuwi at

Santo Niño, mga ka-K-5. And eto na nga. Ayan, shoutout muna tayo sa mga nakatutok sa ating programa mula umaga hanggang gabi. Yung mga ka-K-5 natin na nanonood sa atin via live streaming. Yung mga ka-K-5 po natin na kikinig sa kanilang mga radio.

lahat po tayo. And happy listening mga K-Fire. Yes! Eto na nga, ibibigay ni Manning Louie ang mga pwede nating gawin kung sakaling bago lumindol, ano ba yung mga preparations na pwede nating gawin? Habang may lindol, ano po ba ang mga pwede nating gawin at pagkatapos ng lindol, mga K-5? Dapat po nating pag-usapan to at dapat po na alam natin kung ano ang mga gagawin.

K-Fab na sana hindi mangyari at sabay-sabay po tayong magdasalan na sana po ay talagang malayo tayo, no, sa lindol at sa the big one. Pero of course, iba pa rin ang handa, mga ka-K-Fab. Ito po ang mga dapat natin gawin bago ang lindol. Dapat alam natin ang panganib sa inyong lugar. Meaning, mga ka-K-Fab, kung feeling mo hindi safe ang inyong lugar, nasa prone area kayo or nasa malapit kayo sa dagat, yes, mga ka-K-5. So, dapat talaga na mag-iingat tayo, diba? Dapat feeling mo ba kung magkaka-tsunami, hindi ba mabilis? Diba kasi usually, mga ka-K-5, pagkatapos ng malakas na lindol, after noon, may tsunami na nangyayari. Or kung ang bahay mo ba masyadong mataas, diba mga ka-K-5? Pag sobrang taas ang bahay natin, delikado din yan. Or kung feeling mo may mga crack na, or may mga kailangang ayusin na mga... what's this, debris or mga, no, sorry, not debris. May mga kailangang ayusin ng mga structures sa bahay ninyo, mga ka-K-5. Kung feeling mo yung pundasyon, hindi ganon katibay, baka pwede mong ayusin yan as early as now, patatagin mo yung pundasyon ng bahay nyo, mga ka-K-5. So, suriin kung malapit kayo sa fault line, tsunami-prone area ba ang lugar na may landslide risk. Kung nasa may bukid kayo, mga ka-K-5, tiyakin din na matibay ang bahay ayon yan sa National Building Code ng Pilipinas. So, tama nga yung sinabi ko, diba? Yung structure ng bahay nyo, tingnan nyo kung matibay ba ito, mga ka-K-5. I-secure mo din dapat ang bahay mo, ikabit ang mabibigat na furniture sa pader at alisin ang mga bagay na maaaring bumagsak. Correct. Kung kayo ay mahilig

display mo, kailangan i-secure mo na yan yung mga maaring mahulog or mabasag. Maghanda rin po ng emergency kit o go bag. Dapat may lamang tubig, pagkain, flashlight, gamot, whistle, power bank at iba pang mahalagang gamit mga ka-K5. At magplano at magsanay o magsanay. Alamin ang ligtas at hindi ligtas sa lugar, sa bahay at isali ang pamilya sa earthquake drills. Yes, kailangan i-train mo na ang inyong pamilya, lalong-lalo ng inyong mga anak at kasambahay mga ka-K5 kung ano ang gagawin just in case wala kayo sa inyong bahay. Saan ba pinaka-safe?

hanggang bumaba agad, doon sila papailalim sila sa deck na yun. Kasi feeling ko, mas safe sila doon, mga ka-K5. Or, ano ba yung table na matibay sa bahay ninyo, mga ka-K5, na pwedeng pagtaguan o pwedeng puntahan ng pamilya. Diba? At habang may indol naman, mga ka-K5, itong mga dapat natin gawin, manatiling kalmado at huwag magpanic. I know, mahirap, pero kung tayo po ay magpapanic, hindi tayo makapag-isip ng tama, mga ka-K5, at ng maayos. Drop, cover, and hold, mga ka-K5. Ibig sabihin, yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kama at hawakan ito ng mahigpit. Ayan, kailangan makuan ka, ano to, maubo, kumbaga haton, ha, hawinaray, or sa Tagalog naman, tayo po ay parang uubo.

dati yung ulo mo para siguradong kung may mga objects man, hindi kayo matatamaan. Ayan. And yung paupo mo, yung parang nakayuko yung ano mo, makakagrab yung ulo mo. Ayan. Iwasan din ang mga bintana, salamin, cabinet at mabibigat na bagay na maaaring bumagsak sa'yo. At kung nasa labas ka naman, manatili sa lugar na malayo sa gusali, poste at iba pang bagay na maaaring bumagsak, mga kakikab. Yes, actually may manang kita akong videos no nung Lindol last week, nasa malapit sila ng traffic light at talagang makikita mong umuuyog yung mga kakifab, yung poste ng traffic light, at delikado yun kung bumigay yun, mga kakifab. So dapat aware tayo sa surroundings natin, tinitingnan natin, mga kakifab, dahil baka bumigay ang mga ito. At kung nagmamaneho naman, itabi ang sasakyan sa ligtas na lugar at iwasan ang tulay at overpass, mga kakifab. Yes, again,

siguradong malayo po tayo sa mga sakit-sakit, mga K-5. Health is a wealth. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Kaya naman, siguraduhin na mag-invest tayo sa mga food supplements na siguradong mag-aalaga at magpoprotekta sa atin araw-araw. Kung vitamin C po ang hinahanap nyo, i-mightising nyo na yan. Siguradong aalagaan at paprotektahan kayo araw-araw para hindi kayo mabilis kapitan ng ubos, ipon at tagnata. At kung kayo naman ay may diabetes o diabetic at may high blood pressure, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At kung kayo naman ay may allergies at makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang inyong memory, Iklinika D3 Bio muna yan. The superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, sa lahat ng coffee lover dyan, tamang-tama ang gibla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan, na kapag kape ka na, na-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Again, mga ka-K5, available lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center located sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. Of course, do like and follow us on Facebook, mga ka-K5. At muli po, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga runners na sumuporta ng Dalagang Tacloban. Mga ka-K5, maraming salamat. Alas 8:02 na natin oras sa Bugo sa Pilipinas. Here's Sia, mga ka-K-pop, with the song Chandelier. Good evening.

K5 News FM. We'll be in center time, 52 minutes past 8 o'clock mark at K5. Thank you so much for joining me from 7 p.m. up to this time. I'll see you again tomorrow, same time, same station. Sa mga K5 natin na pauwi pa lamang, yung mga K5 po natin na nasa biyahe, ingat tayo mga ate, mga kuya, mga manong drivers, and of course, huwag kalimutan na uminom ng mga food supplements nyo ng Clinica de Alternativo para tomorrow, ready naman po tayo sumabak at para harapin ang hamon ng buhay. Padayon lang mga K5, dahil lahat po ng inyong mga pagpapagod at sakripisyo ay magbubunga po pagdating ng panahon. Amen! God bless you, mga K5. Maring Louie now signing off. Gonna leave you with the song by James Ingram titled I Believe I Can Fly. Good night, mga K5. See you again tomorrow.

0: Islam. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
2: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
2: O tulog po kakapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala dyan ang sakit.
2: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Pusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon kung utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga nakay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas,
4: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC ka kada adlaw.
0: TTX 500.
6: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Pag-ay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Ilihan na pagkadungog na po sa TTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga panakit. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o TTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataasa dai no.
4: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
4: Mauraunta na.
3: Ang musunod Doc mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: wala kondisyon,
4: wala kondisyon, wala kay gana.
3: Base
4: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: TTX 500.
9: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
3: Unya Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
4: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobrang tambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
10: DTX 500!
11: Ako sa Jubilin,
12: sobra kataas akong blood sugar.
13: 300 kapin, kitistingan ako og inom
14: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
15: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
16: 95 na lang.
10: DTX 500!
17: Mabali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud.

0: panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi si imong ilok.
1: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin Sir JP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa Sir JP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir JP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud ay na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad Sir JP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct.

0: JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy, og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
1: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain dito.
2: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ubusahay. Mga na pang akong panglantaw. Isulay ko o tumar, may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. O tinaw na usabang akong panandaw.
4: May TC!
6: Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Papalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
1: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
0: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag ka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
1: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
9: D3Bio.
11: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibo matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
12: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril what niyo ito nga product nga D3 Bio.
16: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Clinica D3 Bio.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod permi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix mapalit sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: new dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón na estasyon sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.

Campeón, la estación Santa Globan City 103.1 K-5 News FM.

0: FM. News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City.
1: 103.1
0: K5 News FM.

KK5 News FM. News FM. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Campeón na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K-5 News FM.

0: ayoko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
4: BTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
5: DTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Na-detox ka pa.
7: Pumili sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa mga epektibo, legit at FDA approved na mga produkto, at nangunguna na dito ang DTX 500, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para magbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano pa natin panatiliin ang malusog at malakas na pangangatawan. Okay. Kamusta mga kaibigan? Natikman nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? Ang kape na hindi lang magpapainit ng iyong katawan, hindi lang magpapainit sa iyong labi, kundi nagpapalakas ng mga selula. Dahil ito lang ang kape na may taglay na superior antioxidant at lalong lalo na superior fiber na tumutulong linisin ang ating katawan. DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Good morning po sa lahat ng abot ng ating programa na nakaantabay ngayon sa pamagitan po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at para makita nyo po ating mga live interviews na pinopost araw-araw. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programa. At syempre pa, bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500. No, isang kababayan po natin na matagal nang may prostate problem. Sinubukan ang DTX 500 at ito po ang naging resulta, mga kaibigan?
0: Ako po si Camilo Igana. Nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya nakinig na dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
8: DTX 500 Health Alert!
9: Yan po mga kaibigan na kung saan meron pong UTI, kidney problem, prostate problem. Yan yung mga problema na nagpapahirap talaga sa pag-ihi. Siguruin mo, halimbawa kahit kidney problem pa lang, ay nako, hirap talaga yan sa pag-ihi. Sinabayan pa ng UTI o infection at lalong-lalo na ang prostate problem. Kaya sabi ni tatay, nung na-interview po natin yan, ang sabi niya ay grabe. Pag umihi siya, namimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman because of pain na naibibigay ng UTI, kidney problem at saka prostate problem. At yan ang dahilan, makaibigan, sinubukan ang DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at labanan ang infection. DTX 500, makaibigan, nagtataglay na superior antioxidant na isang napakalakas na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang mga pamamaga, lalong-lalo na kung namamaga na ang prostate. At ang good news, makaibigan, kahit hindi prostate ang namamaga sa iyong katawan, natutulungan po ng superior antioxidant na DTX 500. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin na mayroon pong arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, subukan ang DTX 500. Pamamaga po ng sinus o pagkakaroon ng sinusitis, asthma, pagtaas ng SGPT o na namamaga ang atay at puso, inuman ng DTX 500. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix.
8: DTX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Bumawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Bumaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert.
9: DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na legit yung epektibo na DTX 500, yung iniinom nyo na DTX 500, yung mga naririnig nyo sa mga interviews na yun ang kanilang iniinom. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na original at hindi po tayo mapiki. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang Klinika di Alternativo Medicina na shop sa Shopee at Lazada. At makabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa para mapuno tayo ng kaalamang pangkalusugan, health information po muna tayo.
8: DTX 500 Health Alert.
9: At lalong-lalo na po makaibigan, ating pag-uusapan ngayon itong isang hormone na kailangan sa ating katawan para magiging healthy. Isang hormone na nakakatulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Itong insulin. At according pa nga sa malalim na pag-aral na ating mga eksperto, para sa healthy na pangangatawan, kailangan natin ng insulin para hindi tumaas ang blood sugar. Actually, makaibigan, pang-apat tayo according sa statistic na may pinakamataas na diabetes na mga tao sa Asia. Ang insulin, makaibigan, ay isa sa importanteng hormone na pinuproduce ng beta cells sa pancreas na tinatawag na islets Langerhans. Produce ito ng pankreas sa dugo para makaabot sa mga selula sa buong katawan. At ano nga ba ang trabaho ng insulin? Para magkaroon tayo ng idea. Kasi ito yung hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakaroon ng diabetes kapag sobra lagi ang pagkain sa mga carbohydrates, sa mga matatamis na pagkain. Ang insulin ang tagabukas ng pintuan ng cells para makapasok ang glucose upang magamit as source of energy. Yung ibig sabihin, makaibigan, without insulin, napakahina ang katawan. Wala tayong lakas, wala tayong energy, at yan ay ginagawa ng ating pancreas na hormones. At ang insulin din ang nagbabantay para hindi tumaas ang asukal sa dugo. Kasi po, makaibigan, after nating kumain ng matatamis, after kumain natin ng carbohydrates, makaibigan, ang asukal pupunta yan sa ating dugo at dun nangangailangan ng insulin para madala ito sa mga selula. Bakit? Kasi kung walang insulin, hindi nakakapasok ang asukal sa cell, kaya nananatili ito sa bloodstream. Kung sobra na ito, dito pumapasok ang sakit na diabetes. At ang isa sa dahilan kung bakit nagkaka-diabetes ang isang tao ay ang pag-abuso ng matagal na panahon sa ating pankreas, ang ating lapay sa Tagalog, mga kaibigan. Kapag wala kang hinto sa pagkain, lalong-lalo na sa mga matataas sa carbohydrates na pagkain, gaya po sa puting kanin, puting asukal, puting harina, makaibigan, at puting bigas. Mga matatamis na darating ang panahon, makaibigan, ma-overwork at manghina ang ating pankreas at hindi na makakagawa ng saktong insulin, mga suking tagapakinig. Kasi halimbawa, araw-araw ka siging inom ng soft drinks, siging inom ng matatamis, at ang pagkain mo, makaibigan, puro mga refined carbohydrates. Ay nako, makaibigan, sa matagal na panahon, ma-overwork ang ating pankreas. Halimbawa, araw-araw na lang, sige siyang kaproduce ng tinatawag natin na insulin para mabalance ang asukal kasi mahilig ka sa matamis at malakas ka sa kanin. Kasi ang kanin, makaibigan, naku, asukal yan pagdating sa ating dugo, mga kaibigan. Na kapag naabuso ito, kapag ito ay ma-overwork, at kung no, 80% to 70% na lang ang nagagawa ng pankreas na insulin, ibig sabihin ay nasa borderline na magkakaroon ka na ng diabetes. Halimbawa, 80% to 70% ha, doon ka magkakaroon ng ano, mataas na tsansa na yan na magka-diabetes. At biruin nyo, makaibigan ha, bakit sinasabi natin na ang pagkakaroon ng diabetes ay ang matagal na pag-abuso sa ating pangkreas dahil 50% to 30%. Halimbawa, 50 to 30% na lang ang pinuproduce na insulin ng iyong pangkreas, dito aabot ang asukal sa iyong katawan to 400 to 700. O, biruin mo ha, from 100%, halimbawa 80 to 70, magkaano ka pa lang, itong borderline pa lang yan. At patuloy ka pa rin sa iyong mga pagkain na matatamis, sobra sa kanin, walang exercise. Pag aabot na sa 50 to 30%, doon pa lang mag-spike ang iyong blood sugar. At doon mo maramdaman ang sobrang pagod, sobrang tamlay, ihi ng ihi sa gabi, nangangalay na mga paa, tumutusok na mga paa, mga kaibigan, at doon ka na ngayon maalarma. At doon ka na ngayon magpapakonsulta at doon mo malalaman na meron ka ng diabetes. Hirap nga naman talaga, o, diba? O, diba? Limbawa, o, kumain ka lang ng mga masasarap, o, dahil gutom ka at gusto mo lang i-treat ang sarili mo kasi may na-achieve ka sa buhay. Kaya masasarap ang kinain mo. Naku po, makaibigan, di mo namamalayan. Nasisira o humihina na pala ang iyong pangkreas dahil sa masasarap na pagkain. Kaya lagi natin tandaan, kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasira. In moderation talaga, lagi dapat. Huwag kalimutang mag-suplemento. Bakit? Kasi ang supplement, mga kaibigan, dyan natin makukuha ang fiber, vitamins at minerals na kailangan ng katawan para ma-delay ang absorption o conversion ng carbohydrates into sugar at hindi kaagad mag-spike ang ating asukal sa katawan na yun po ang nagpapahirap sa ating pankreas. Kaya ina-advise natin na uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ito kasi ay may taglay na charantin at polypeptide properties na nagamimik o gumagawa o ginagaya niya ang trabaho ng insulin upang mapanormalize ang asukal sa katawan. O, na kahit kayo na mismo, makaibigan, ang mag-study niyan about charantin polypeptide properties, kung kulang na ang secretion ng insulin ng iyong pangkreas, kapag iinumin mo yan o ang suplemento mo may charantin at polypeptide properties na makukuha sa mapait na bahagi ng ampalaya, doon mo makikita, makaibigan, na gagampanan niya ang trabaho ng pangkreas na itong kulang na pinuproduce na pangkreas na insulin. Ayan, kapareho ang kanyang trabaho, makaibigan. At makukuha mo yan sa DTX 500, mga kaibigan. Dahil po sa kanyang taglay na charantin at polypeptide properties. Isa kasi itong insulin-like substance na tumutulong ma-maintain ang saktong level ng asukal sa katawan.

0: ang mga matataba, matatamis at mag-exercise sabayan sa pag-inom ng DTX at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Ang legit, epektibo at FDA approved na DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX
8: 500. DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
1: Na-detox ka pa.
8: Mabili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Na sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi po mapeke, puntahan na lang ang mga suking parmasya malapit po sa inyong mga lugar, mga kababayan. Puntahan na lang, mga kaibigan, or kung may pharmacy kayo malapit sa inyo, subukan ng mapatunayan. So patuloy sa ating programa, mga kaibigan, health info muna.

0: tayo atin mo nang idagdag sa ating topic itong ano, itong red rice or brown rice. Kasi ang topic kasi natin is diabetes. Bakit ina-advise natin ang ating mga kababayan na dapat palitan ang white rice into brown rice or unpolished rice? Kasi po mga kaibigan, isa itong masustansya at nakakatulong ito sa mga kabayan natin na meron pong diabetes. Ang unpolished rice kasi ay nagtataglay ng maraming fiber. Fiber ay hindi lamang maganda o nagpapaganda ng panunaw, mga kaibigan, na tumutulong pa ito maiwasan ang pag-spike ng sugar. Yun po mga kaibigan ha, tumutulong ito para maiwasan ang pag-spike ng sugar dahil po ang fiber dinadilin niya ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya mga kaibigan, hindi kaagad mag-spike ang sugar at madaling mabalansi ang asukal sa atin pong katawan. According nga po mga kaibigan sa isang pag-aaral ng Harvard School of Public Health, nagsasabi na ang pagkain ng brown rice ay nakakapagpababa, no, ng posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes. Yun ang kagandahan. Kaya nga po mga kaibigan, lagi natin sinasabi na baguhin ang lifestyle, especially kapag meron ng problema. Ano yung kinahiligan mo, mga kaibigan, i-review mo. Kung meron ka ng sakit, especially diabetes, kung malakas ka sa kanin, bawasan mo na. Yung puting kanin mo, palitan mo na. Malakas ka sa tinapay, bawasan mo na. Bawa, white sugar ang gamit mo, punta ka sa maskubado. Punta ka sa coconut sugar. Yan yung mga pang-substitute kapag meron ka ng problem para hindi po lumala ang mga problema. At sabayan po sa pag-inom ng DTX 500. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong lugar na napakarami na po ang napasaya at natulungan yan. Dahil yan ay may taglay na superior antioxidant na nagpapalakas ng ating mga selula, ng pancreas. Actually, mga kaibigan, no, lagi nating binabalik-balik, ang ating katawan is composed of cells. No, yan yung pinaka-main core. Masukin tagapakinig na kapag healthy yan, ang buong katawan natin ay healthy din. Uminom ng DTX 500, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Uy, nasubukan nyo na ba ang Clinica DTX Coffee Mix?
1: DTX 500 Health Alert.
0: Isang healthy coffee, mga kaibigan, na available na rin sa mga pharmacy, ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong mag-detoxify ng iyong colon. Nagpapalabas ng mga toxin sa katawan, no? Pinapalabas niya ang mga tinatawag natin na old waste and toxin na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problema. Ito po ay may chia seeds na tumutulong din maiwasan na magka-obesity at ma-maintain ang healthy na timbang. Nandyan pa ang de-sugared cane at ampalaya para protektado tayo sa hypertension, diabetes at pagtaas ng kolesterol. Simulan ang araw sa healthy na pamamaraan. Mag-detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na nang gagamot ka pa. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline, vitamin C, patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
0: Subukan ang perfectong kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Lalo lalo na ha, sa mga kabayan natin na may arthritis, sa mga kabayan natin na acidic, subukan nyo po ang Mighty C, alkaline na vitamin C. Ito po ang vitamin C na hindi lang nagpapalakas ng resistensya, tumutulong pa mapalakas ang mga buto at maiwasan ang mga problema. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time, so patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Abangan na lang lagi ang ating programa daily every 9 to 9:30 in the morning. God bless ating lahat, mga kaibigan. Huwag kalimutang uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman.
1: DTX 500, lagi ka mong wow, guto at lagi naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at tagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Morning, Pilipinas! Mapay nga guys, Northern Visayas, mapay nga aga, Metro Tacloban. Mga K5, kumusta ka na? Welcome! Hininga itong karamdan, balitan K5! Sa umaga! Hinala mga K5, pinsa 15 na kita hininga bulan itong Hunyo 2026. Lunes nga adlaw, no? Thank God it's Monday.
1: Hanggang Biyernes.
0: Ano yun na? Monday payday kay K5 Milton?
1: Yun.
0: Oo, pinsa 15 na. Katutungan na kita itong bulan itong Hunyo ka K5, no? Dito Tacloban, nati ka Rizyo. Nati ka Rizyo lang itong kinadagab. Ilabi na dito ang may sangyawan na grounds. Tama ba ako? May sangyawan banda. Oo. Kagabi, nakantuhi Idol Ellie. Elias. Nakantuhi ka, Jiner. Hahay. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Sabak ka diri. Awan ka, Elias. Wala na natin time at kagabi. Traffic kagabi, ano, mga kagay-five. Pagsulod yung anong Tacloban. Grabe ang volumehan sa rakyan. Didi pala ha, may ano ining banda, may kasil. Nakadadidaan na traffic kay ang paliko unta. Kung kunti kang kangadiha atisulod ka Tacloban. Di na may rotunda kasil, no entry and pawala ang bakat anibong. Di ba doon sangyawan kay Kevin Milton na may anibong, ano? So no entry di na kagabi. May mga taga Tumiko, diri makakaliko ka pawala kung kunti kang kahasama, ano? Pasulod nga sa Tacloban, di na may rotundahan kasil. O salit ang pasulod nga tanan nga diha may abukay an ruta. O salit sugad ka grabe ang volume ang traffic. Mga alas umulpot ang kagabi mag-alas 9. O mga alas 8 pa sa ano sangkay. O nga na Tacloban. No? Sakto lang ikong concert na doon ni Elias. Damo buyag ang tao na dito na may sangyawan. O so, may ito ha sangkay. Anyway, good morning. It's Monday. Lunes. Oh, mahamot na natin long weekend. Balik kita ha, eskwela, balik klase, yan ang adlaw. Oh, balik trabaho, balik opisina, mga K5. Oh, salit, kumusta ka na? Ikaw sangkay, Radio at Imo Radio. Oh, maupay lang pagbamati natin mga K5 din dahil. Amin at Adina. Oh, naka-abri na itong radio. Oh, sino live? Gana yan ha, Facebook. O di man nga ni Hamon YouTube channel. Oh, pinakita itong balitang K5 sa umaga. Kapag din mo kay K5 Oxymer, Asidre, alas 4:30, kung tumigil alas 6, Lunes. Okay na ito, Biyernes din nila, ipaborito ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Yun, alright. Sige, gising na ko na. Mata na. Okay, may trabaho, may klase yan ang adlaw. Saan guys, sige na. Kuhaan na, timplahan ng Imo DTX Coffee Weeks. K5 Oxymer. Kanina pa, ogsa kita sumalang on air. Nakainom na ka na akong DTX Coffee. Herbal coffee, healthy coffee, nakagkape ka na. Na-detox ka pa sa akin. Iyan mo na itong DTX Coffee Mix. Mga K5, pure herbal. Okay, na it maupay hiniti binipisyo aton panlawas mga K5, ano? Para ipabilin na makusog ito aton immune system, mahimsog. Ayun aton panlawas mga K5 mag-DTX Coffee Mix ka na adlaw-adlaw. Napaka maupay DTX Coffee Mix. Tungod kay it-iya trabaho pag-detoxify aton lawas. Paglimpyo, pag-flush out, pagtanggal, hindi nga mga toxins. O nga dito na aton lawas hugaw, nga dito na aton lawas tikang. O aton mga kinakaon, tikang nga aton iniinom. O ano man bida mga K5, ano? Okay, syempre, yan ang mga panahon na labi na naglabay nga bulan han Mayo, wala yung pili. Hampagkaon tungkol kay Damon Patron. Fights ka, ano? Servisyong totoo, balitang sigo. O fights ka, hanhumba. Bisa hanhumba, grabe ang tambok. Pili kay na matrong ka man lasang ka, ha? Ang lauya! Dito nung sugod ka mapag-add, ang sabaw, binirahan mo! Ang kamot magpag-add, ngan mag-tambok ng mga pagkaon, mag-tamis ng mga pagkaon, pastilan. Galing na, no? Binati pala natin, gan Doc Jun Alcizar, sangkay, pati unan o nakakabulig, ini nga aton mga produkto, hapag pahimsog ito aton panlawas, ano? Pagpaupay at panlawas, pagpapahealthy, no? Pagpahealthy aton lawas. Si Doc Jun Alcizar o sa hiyang Doctor of Naturopathy. Research ko, the Doctor of Naturopathic Medicine. Si Doc Jun Alcizar. Kinadaaga, mababatian niyo. Para aton health alert. Ano? Ano iton, ano't mga binipisyo ha aton panlawas o hindi nga aton mga produkto. No? DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica D3 Bio, ano aton tinatawag nga Superfood Supplement, o magit aton na baligya gihapon nga mga kape. DTX Coffee Mix, ano? DTX Coffee Mix, may da gihapon kita DTX Premium Coffee, o may da kita Rayo Coffee, mga kape. Ano't binipisyo liwat kung ikaw na inom, na nagamit itong Extend, Extend Food Supplement, ano? O kumbaga, aala na lang baga na response, na baga na tigahin na ubo ka. O pagsisim mo, aala na lang baga nangungusog, itim kambal. Mag-Extend Food Supplement ka kay Five, ha? Sigurado ko no, kulang ka no sa ka-round kung ikaw naka-Extend Food Supplement, ha? Hindi kaya dalat yung baga pag-uubuhoy yung baga na hinikapangusog. Pag-iigham mo. Huwag liwat ito, ano mga kay... Anyway, sige. Good morning, Ana. Let's go to 39 na. Hibaldimar Campuzano. Good morning, kuno haton nga tanan. Konsehal og si Mer. Ganito ang K5 sa umaga. Alright. Good morning, Baldimar. Hey, Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, Konsehal Ogs. Rins Kershi Dado. Hey, pari Ivan Pedrosa. Ridahamay Barangay Bulusa. Good morning. Gutomil Bulaluhan. Ni Ramil Salatambos. Good morning, K5 Konsehal Ogs si Mer. Have a nice day. Thank you so much and pagbasa. Alright. Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Ang kape na kuno kita DTX Coffee Mix. Kaya nakagkape ka na, nakapika ka pa. Ito. Oo, pailiwat ito. Ano? Kung pagkakapini mo, may nimpinipika. Ano din? Okay, maagahon niya na. It pinipikahan ni Mateo samtang hinagkakapi. Pinapay. Amot mga pay nga padis ito na itong DTX Coffee Mix. Ano? Actually, bisan ano nga ipadis ni mo. Bibingka, puto, tinapay, malunggay pandisan. O sino di dat imo pamahaw kakay 5 samtang namamahaw na gindudungan ni mo DTX Coffee Mix. Pero magmamas maupay, kung nainom ka itong kape talaga, oray sulod hitim lawas. Ano? Sangkay ni nga aton herbal coffee. Alright, sige. Happy fiesta ko no, Barangay Gingawan, Tabon-tabon, Leyte. Yan ako nung Adlawit Patron. Adi na mama, tihirahi ni Itay Jose Bantola, ngan ni Inay Florencio Bantola. Lazardi Family, shout out liwat ako ha si LN Hotel. O na mama, tihirahi, salamat ka kay 5 Ogs. God bless you always. Oy, happy fiesta ha may Barangay Gingawan. Itong Tabon-tabon, Leyte. Oo, yan ako nung adlaw ito ni Rapatron. Ngan shout out itong mga namamati natin dito. Labi na Bantola, ngan Lazardi Family. Ano? Always ini nag-susubaybay. Itong mga programa, itong K5 Tacloban. Hiya, Idora Orinabag. Good morning, K5 Oximer. Watching and listening from Basay Samar. Ayun. Edwin Locson Nabia, maupay ko nung aaga balitang K5 sa umaga. K5 Oximer. Agrit lako kan atod Sunya Bakliaan. Oy, and family. Barangay Kaibaan, Tacloban. Maupay ko nung patron na iyo, Barangay. Hinigod ko nung adlaw. Oy, tama, ano? K5 Match Fiesta yan na, ha, Kaibaan. Oo, di na Tacloban. Barangay 95. Ito ang Kaibaan, Tacloban. Happy Fiesta. Oo, ha, doon mga suki nga tigpamati. O, di na may barangay kaibaan na malipayon na no, nga pag sa linurog. O, ito iyo kapatronan. Tama, kay Pizza 15 yan na. Oo, amo daw kanina nga baga pagkalabay ko ha. May kaibaan nga banda. Medyo may mga tao na, no? Damo-damo itong mga tao nga akong kinita. Kung ikukumpara kohan mga normal lang ang mga adlaw nga naglabay. O, siguro may danira mga aktibidades ka kagabi, no? Happy Fiesta! Ito na kaibaan Tacloban. Rino Burinaga, good morning ka kay Five. Shout out po kuno watching here in Argentina. Oy. Good morning aton mga kay Febira, no? Mga OFW aton mga kababayan. Mga nagtatrabaho o sino ato na naguukoy ha ibang nasod. O maupay nga pagpamati ha iyo, ano? Maupay nga aga. Buyag kaloy sa Diyos sila, didiha amon. So far maupay amon panahon hanyo na nga kaagahon, ano? Yan ang magahon. Didiha Tacloban. Baga ma natin ka ratio. Didiha Tacloban. Tungkol dito ato na usa ka bulan nga baga mga nakalatag nga aktibidades. Aton pagtapo, ano? Ito aton kapatronan. So, sugad. Baga ma ma-ratio na. Didiha Tacloban. Sangkay. Na pabuhuhin bursa, no? Kung baga di rin ka magkukontrol. Itong paggastos sa sangkay kay kung mga panaliton la damot mga panaliton ano kung mga ano ini kakaliawan la dapat din mga kaliawan mga kakifay di ka nga ni himanod pag control itim sa lapi maubusan ka good labi na yan na kay sa kinsikita ata sige, Rino Burinaga. Good morning nila, Imo. Tristan Gulay, maupay nga aga, kakay 5 og si Mera. Ang katatun mga kakay 5 dida. Hililita Cuevas Manlapas, anay. Kaya may dan niya message siya akong didi. Niya mga iging papa shout out. Oh, hello ko no, counselor. Good morning. Shout out to Mana Alicia Villante and brother Nestor Alcaraz, Jima Abanilia, Lilia Varona, Maribel Abaygar, Hiana Abaygar, Rosie Kahipi, ngan hiton mga namamatid imo programa. Ayon. Oh, good morning. Dida may tagigtig San Jose, kan Lilita Cuevas. Manlapas. Good morning mga kabugtuan ni Kuya Jigo Alcaraz. Dito may tagiktik iton San Jose. Good morning kan Kuya Jigs. Lahat meron na. Dito may Papay Resort, maupay pagpamati kan Kuya Jigo Alcaraz, kan da ati Daday, kan Kuya Jewel ati Vicky, ano kan aton mga suki dida. Yeah, may Papaya Resort, ano? Labi na aton mga kuan dida, mga kaupod. Ni Kuya Jigo kan aton mga parupangisda nga temprano pa, ano? Nga ada na yun na para dumuso. Ano ko na, duso butong na chacha dire, dumuso nga to ha dagat. Para niyan may da marasa nga tulaon. May marasa nga paksiwon. May isusura kay Five, ano? Sige. Alas 1:45 na. Good morning kihapon. Didiha din na utap, Manawataw family. Sir Rex, Sir Long, good morning. Amay Quarry, kanda Kuya Buboy, Dublin, Dublin family. Dati Lisa, mga pa'y magpamati ha iyo. Kanda Kuya Mariano, ano? Pagadura, yun. Amay Quarry District, good morning. Sige, last one, nung rin tayo sa isna, K5 Match, nga doon na may mga birthday, no? Mga nag-birthday ng adlaw, wada kaya rin akong halad nga, halipotay lang. Birthday song para ha iyo. Happy birthday ha June 15 2026. Hey!

0: Yon, happy, happy, happy birthday. No? Haton mga suki nga tigbamatinida. Haton mga kakay-five. O nga nagbe-birthday ito nga June 15. Happy, happy, happy birthday. No? Tagan ka ba untahin na maupay ang panlawas? Unta, ano, adlaw-adlaw magmaupay lang aton panlawas. Tagan pa ka mo, hilawig nga kinabuhi. O damo pa nga birthday tayo i-celebrate sangkay, ano? O nga na magdamo pa ito mo salapi. Sangkay. Maupay ito, maupay ito. No? Maupay na nga nang kunting panlawas, damo pa't imkwarta. Ano pa man? Alas 4:47 na, nanay. Kaya baga naabat na kit ka mapaso ni Takon na kinamumutangan. O na automatic kasi Takon di aircon kahit pag babalhin. O na na-adjust automatic hiya. At kay nahingangan doon 20 size baga mamaso. 12 minutos o sa mga alas 5 sangkay. Kakay 5 og sa natatong mga balita yan na. No? Ano't mga himang rawon niya na mga kakay 5 nga diha hakauluhan nga diha aton lokal nga diha international hindi okay, asinado mabalik na si Sion ni Ryan na o oh, may si Sion niya na mga kakay 5 sa malakang senator Gatchalian Win Gatchalian amo yun nahiya ito na Senate President pro tempore mga kakay-five, Senator Win Gatchalian. Sering niya, yan ang adlaw, ika-15, may nasisyon. Okay, iniiliw na ang trabaho aton mga senador. Mga kakay-five, ano, tungod dito na sitwasyon dito ha senado, ano't mga pang termino? Nagsasaramok. Oo, nagkakasaramok sa hintag-alog magulo. kakay-five. Okay, tungod din nga kay Itano Black, Gatchalian Black, Sangkay. So yan ang adlaw may da ni Rasisyon. Maupay mag-sisyon. No? Nga na bumalik ha-normal itong sitwasyon din ha-senado. Kay damo nga mga problema at aton naso na kinahanglan trataron. So itong aton mga mambabalaod. Ano? Ngan, pagtrabaho kita. Pagtrabaho kamuhin na sakto, ano? Pagtrabaho para hiton na kabugusan, ano? Para hiton nga tanan nga mga Pilipino. Kaya ka nagtatrabaho lang kita para aton mga ginuugupan nga mga partido. Politiko, individual. O ano man dida mga kakay-five, ano? Atong panggalugaringon lang. Hindi rin maupay nga magiging susbranan. Ano? Hindi rin maupay nga sampol. Nga di hiton mga katawahan. Susubaybay, masayon na laya, nalaya na. Ito na pagkita, pamati, hit mga panhitabo. Ano? Social media. Damot, mga kabataan, masing amo nga yan ini. Itong sitwasyon niya na, dito asinado. Atong mga mambabalaan. Balao damot mga kinaiya amakira pagtrabaho ano naging papakita no dito na katauhan so baga diri maupay natatabo yan na salit maupay kun yan nga adlaw yan nga schedule decision mamatutuhay na ini mga K5 ano iton na kabutangan dito ha senado sige salamat ito na ano pa't mga panhitabo yan na sangkay. Hindi ha may Mindanao padayon ang mga naiguhan masimana na, no? Yan ang adlaw. Yeah! Diba last week, Lunes at to ang pagbabigudhan klase ang pagbayog. Ang 7.8 magnitude nga linog. So yan na padayon pa itong retrieval itong mga otoridad. Ano? Kay may mga kutob yan na missing pa mga kakay-five. So na yan, ma-update kita hini, ano? Itong latest nga report assessment itong aton mga otoridad. Kulay ng pag-asa. Okay, sige, Gabiana Jerry, good morning Sir Gonsihal, future mayor. Oh, oh, Gasto Ada. Shout out dito akong mga boss sa FCB. Ngadihan na ganaga. Salamat, sir. Good morning. Sangkay or kang FF Jerry Gabiana. Dito akong mga FCB. Good morning. Ito iyaliwat mga bossing. Hirolando Claros. Good morning, Sir Ogsimer. Shout out ko natin akong mga suki. Han libreng sakay. Han OVP. Nga umabot na kami. Ha, 1 year. Ang servisyo nga libreng sakay. Thanks mga suki. Ini nga libreng sakay ang bus ini. Higa kay Febro Lando Claros. Ito ang usaha mga driver ba, no? Tama ba? Congratulations. Ito ang usaha nakatuig nga pagservisyo. Ito ang Office of the Vice President. Dinatakloban, pinaagi ito ang libreng sakay. So, damo. Di natin makakailasing pa. Damo ito ang baga naservisyuhan na liwat hini, ano? Nga libreng sakay. Mga kakayfeb, labi nat ato mga kabugtuan nga naguukoy dito ha northern part, northern barangay, ano, itong Tacloban, ganito ha may pabahay. Amoy init mga nagkakaservisyuhan itong libreng sakay. Itong Office of the Vice President. Mga paliwati nga program. Actually, damo ganini mga kakayfeb, ano? Ako na nasusubo kita hidon na nasusugaran niya na hanay unity. Amo kaya ko kapatunan la amo na akong ginbutos sa naglabay nga presidential election. Kulay ng pag-asa. Marcos ngan ni Duterte. Mga kakay five, ano? Pag ako nabibido, nasusubukin na tatabo yan na pastila. Pagay pinamutos ko man ini, no? Pag maupay man laad tohan una ang pagsarangkay. Tayo, Lunes hanggang gen. Agay! Payo husay! Good morning, kuno konsihal. Shout out nga tiya, 3 kids, 80 red. Tulon na kaadlaw. Ngawaray mo kuno kapapansin. Ganit akong family. Good morning, Barangay San Agustin. Babat ngon Leyte. Nga napi fiesta, Barangay Malibago. Babat ngon Leyte. Buwas ko nung adlaw tira patron. Payong husay. Mga payong magbamati haing mga napi fiesta nila. Good morning, my 3 kids, 83. Tulon ako nung kaadlaw. Nga waray kuya kapapansin. Happy fiesta, gihapon. Kakulupad to, engineer. Ganda ka kay Feb Carol, ano? Dito may Dagami. Ano ito nga barangay? Barangay Puputon? Ha, Dagami Leyte. Ayun. Maray kita mga kanto kay busy gihapon kita, ano? Hanya na nga weekend. Damon aton bruhaton. So, happy fiesta nila. Kanta ka kay Five Carol. Dito may barangay Puputon. Ito ang Dagami Leyte. Alright, sige. Aton mga police report. Mga KK5. Niyan aton tukibon. Ano? KK5 Jaime. Parupang isda patay mahuman malumos. Han ini ginaaliger pumalawod. Nga nakainom. Dito ha Padre Burgos sa may Southern Leyte. Intalon na nakainom. Bangin an iya hunahuna. An iya hunahuna kaya pa. Bisan kung baga nakainom hiya, pero iya lawas din nakaya. Ayaw kita pag pipiresa hiton kung anuman ng mga buruhaton, mga K5, kung kita nakainom. Mas maupay ikaturog talaan na ilugod ito, ano? So, good example, hiton mga nagpipirit pa, magmotor, magbiyahe, bisan kung nakainom na. Mga nagiging na hinungdan lugod ito, disgrasya, di ba? So, ayaw na kita ito, mga KK5. Dapat may da naton kalugaringon na disiplina. Pinaka-importante ito, ano? Samtang, usang minor di edad, samaran liwat, han aksidente, han usang amusement ride, hamatag oblate. Ang siklista, patay mahuman bungguon. Sarakyan, didihamay maras baras, dinatakloban. Duha pa nga nakaparada nga sarakyan nahidabi. Nang umaga. Pero man hini nga siklista. Kumita kini ha. Kumita kini han post ano o sa ini nga volunteer ano? Kagay 5 Milton. Oximer. Oo, maray lakpaka hinunumdumhan nga aran pero kumita kini han mga post han kakulup oh pag pangita ko han hanak Facebook pagkita ko samtang usang nga lola nga nawawala tigang pahan bulan han Enero tulan nala han matadan ini ha may kabukiran didto ha kaibiran biliran hey. Ano man yung talon ano kakayfay bakit maglinakat ini di ba danay naton mga kalagsan ano ba ini nga ini nga sakit nga lilmutanon na mura ini kabantayihan mga sulod balay no niya pamilya hangat Balogan ma-update liwat kita niyan project tanaw ginpakilala para itong mas maupay nga pagplano ngan pagresponde ha mga kalamidad o dito yung hangat Balogan sige daw kung ano ini Tokibon Technic ang kakay 5 Imer Habulin. Oh, so amo ini sangkay no daton mga balita. Niyan Tokibon Technic mga kakay 5 samtang aton balita sports. Oh, sangkay congratulations iton New York Knicks ha. Kampyon ha NBA sangkay. Mahuman ang 52 anyos nga paghinulat nakatilaw utro hin kampyonato ito New York Knicks katapos nira paludhon ang San Antonio Spurs sa game 5 ang NBA finals damon na nag-aabang hini amot niya kung nagdamon nagbrustahay hini ano kakay 5 tigang han game 1 itang sigurado hindi ha may San Jose may ko baga sangkay nga sige baga kumbinsi ha akta kay oray taman hat sa lapi. Ayos, sangkay, congratulations. Ano, ito na New York Knicks. Katatapos lang NBA finals. Hira, ang nakakuha ang kampyonato. Ang Knicks, naging NBA champion ini, dida pa 1973. No? Imagine, 52 anyos. Og sa otron era, pagkakuhan kampyonato. Okay, sama ito na mga kakay 5. Niyan na itong pagbalik. Ito kay Mundet nga itong mga headlines. Sa Bantay Merkado Update. Mangumusta liwat kita ng Merkado Publiko Tacloban. Anong sitwasyon niya na? Anong kabutangan niya na? Kumusta? Ito itong mga pangunahon nga papliton. May dabaga-baga pagbantad. Hulgan pagbantad. Itong presyo yan ang asimana. Oo, nga kumusta man ito na dagwayan at mamaralit. Lunes nga Lunes. Kumusta ho naton mga kakay 5. Alright, standby anay ha, mabalik kita. Mahumalad na nga mga pahinumdo.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit inin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga lah ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Para sa malinis na dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa manusog na tayo.
5: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. This is Tingi bala mga mig, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX. Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX. Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga sukin butika.
12: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Sigla, balitang K5 sa umaga kay saya. Market report, police report.
0: Alright! Balik na kayo sa pinatagramdan. Balitang K5 sa umaga. Oras na to. Alas 5:07 na. An oras. Ah, dito naman na yung DTX Beauty Soap. Ano kung may nakita DTX nga kape, may nakita DTX nga food supplement, may naman liwan kita DTX nga sabon. Amo na ini nga sabon. At maiha mo na gininop kakay 5 nga magdudugan dugang hanim kagwapo ng kamahusay. Pero yung singon, magmamalaom-laom kagod hini nga sabon for bida sangkay. Kita la ka mo ito na baga epekto hini kan engineer Robert, nadugang good kaupay, hin 85% niya kagwapo. Salit ikaw, sangkay, mag-DTX Beauty Soap ka na, ha? Ipadisliwat ni mo itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Kaya amot mag ma-open nga padis ka. Humanin mo parigo, gamit din nga sabon para ma-maintain ni mo't imo ka-prisko. Ipahid itim kilikili itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. May nakita ito. Hindi nga itong mga produkto, available ini ha aton Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center. Nahimumutang dito ha may Avenida Veteranos, Barangay 25 ini, ano, tama? Naanggihas lain ni hiya itong main entrance or main gate itong Divine Word Hospital or itong anay St. Paul's Hospital, ano? So, ada, mga K-5, mapapalit niyo ini nga amon mga produkto. Ngayon, mga butika gihapon, ano? Ang mga pharmacy din na Tacloban na available na ini. O, ngayon man liwat ha amon istasyon, ha, K-5. Hindi ha may Maharlika Highway. Alright, good morning, Anay. Ugsa ko pa sundon ni K-5 Himes. Heroil Ariza, good morning, Sir Og. Oh, happy fiesta ko nung didiha amon, ha, kaibaan. Damo nga salamat. Raul Mil, good morning ka K5 Ogs. Shout out kami didi mga taga Katbalogan. Barangay 9, Buaw. Mga senior citizen. Pero mga gwapuhon ko no, pareho kan ka K5 Ogs. Ayon, damo nga salamat. Raul Mil, good morning. Anasita Dakana Hernandez, ka K5 Ogs. Amen. Greet ko lang ko ng advance happy birthday kan Riza Pedrosa Huson. Para buwas ko no, June 16. Merna Salas, good morning. Shout out kay Mylene. Pati ko no kan Mary Grace De La Buena. Richard Gallardo, good morning. Kay 5 Oximer. Watching ko no from Carmine, CDO. Marilyn Lausin, happy morning. Kay 5 Oximer. Alright. Sige, mga pwede lang magmamati. Ano nga malipayon nga Lunes nga adlaw. Ito nga itong mga namamati nga mga nagkikitat aton live sa social media. Ika kay 5 Himes, naka-standby na itong linya. I-check na itong gani ha, merkado. Ano't bagay sitwasyon gani? Oo, sige, kay 5 Himes.
20: K5 Barantay Merkado Update!
0: Ayun, good morning, kay 5 Himes. Ika kay 5 mo.
21: K5 Ogs, so good morning. Nga dikita sa Sambanta Merkada, great naman yan ang adlaw. Itong Lunes, nga dikita ito may bugasing nga seksyon. Basta malamrag na nga di agawas ano, pero waray pa man sirang inihaling araw. Oo, pero nga di merkado publiko di reluwat sugad ka matawo iton aton na sitwasyon nga di though may dagod talaga mga consistent ano nga nagbimerkado sugalin nga panguraso particular aton mga may ada restaurant mga karinderiya labi na yan kay Lunes balik ito na trabaho pero very few la ano di resugad ka bugiot ito ng tawo nga di merkado publiko but nalikita ka kay Fibogs, itong kartada, itong aton, ginbabaligyan ang mga bugas na di ang merkado publiko. Ang ilabi nga kay Fibogs, itong damo nga mga klase itong bugas, pero sumala itong aton vendor na tamakian na kanina, ininabangin di rin kung nira magdugay nga damo. Ito nira mababaligyan na dara, itong pag-istrikto, itong Department of Agriculture, nga hanun nga mga simana ka kay Fibogs, may ada na sampulan. Itong warning, ano, itong DA nga naglibot, nga wari magtuman ito naging papatupad nga taga at least tag 50 pesos la ito na presyo ito imported rice pero yan na as we check kay K5Ogs nga dito na tindahan nga abri yan na nga pangorason nagsusunod man hera ito na presyo nga kasagaran taga 50 pesos below itong presyo ito imported rice and local rice good la and di rin nira kaya ma-adjust nga di rin maliwat iningin na istruktuan itong DA. Pero ang concern niya kay Fibogs, ito na itong mga vendor, logi hira. Kaya sigunta ko na itong sa kung era na papalit na, tag 2,000 plus, they divide ito na nga mag-bring down hin 49 pesos itong kada kilo. Takay kay magasupera itong cellophane, magasupera itong labor pag-aalsa itong mga sinakosako, tapos itong transport cost. So more like mga 5 pesos ito nawawara ira. Among una, ito na ato na premium rice na abot 53 or 55 pesos ngayon na wala nira may himo kundi diri maka-violate itong ginpapatuman itong gobyerno, itong DA nga tag 50 pesos. Era na susunod pero ito nara concern, login hera kaduro. Wala na nira ganan siya. So adi itong mga sample nga kay Fibogs, itong 50 pesos nga premium rice, ito na Vietnam anong asmin, tag 50 pesos. Na Vietnam nga Maharlika ada 50 pesos itong Thailand nga Carlos Uno ano busag yun yung klase itong bugas Japan ano waray-waray nga Vietnam Japan 50 pesos nga ito na mga local rice ito nagpapabilin yan ni nga barato or I mean may pagkamahal itong dinorado nga local rice halata 50 pesos Japan and palo 51 pesos itong tabon-tabon nga local rice is 53 pesos. Pero ito na Jaguar nga blue waray nira choice ang dati na 55, 56 ini pero aadi 50 pesos na kaya kay Fibogs ito na pero. So nagtuman man ito naton mga vendors ito na igin sasagdon itong DA nga tag 50 pesos la ito naton mga commercial rice, imported rice pero ang napag-angal ito naton mga vendors nga da ko nga kalugian nira nga yana nga semana waray na laan ay hira magkuha kay kay Fibogs sa kalugangan nga supply. Oo, pero tungod kay ira ini nga ginpaabot ito ndang ira gindang hala ano DA igin expect an reply iton DA is ma assessment otro hira yana nga semana nga makigistorya iton mga vendor nga kikitaon kung pagbubulkason ko no ini nga ira ginpapatuman nga tag 50 pesos or papatukal-tukalon hira. Kay Igo na lahira ka kay Fibogs ko no, nga nakakagtinda, nga hindi na nakakaganan siya.
0: Ayun, oo. So, pero kay Five Himes, ini nga itong mga nagtitindat bugas, parang paprihas init presyo. Itong ibang mga tindahan dida nga nag-aabrihin kuan na at timprano ng oras.
21: Yes, oo. Kay Fibogs, kay as far as we know, amoy na itong mga tindahan nga gimbisita mismo. Itong DA. Ito, ano. Tidihan na ito, dapat ang mga ina-warningan itong DA nga tindahan. Dito nga banda, ano? Pero di din iwaran. Pero itong presyo yan, na puro papriho na kamo. Oo, balita. Di rin kami kanda tatay Johnny itong nasirutan ng last week. Pero manggod ang last nga libutan DA last week. May dagod ito baga naka-violate. Amin itong waray may himo itong ibang mga tindahan. Kundi magpapriho ito na presyo. So ganito yung ipapatuman TA.
0: Okay. Sige. Anyway, kay K5 Himes, I know parang last day mo yan na din na K5. Tama ako? Oo, sige. Saritilat imo mga fans, tim mga suki, hinaga, kay bangin hira umiliw ha mga masunod nga adlaw. Oo, good luck it imo new journey si Siring pa. Kay Five Himes, ano? Sige, sige. Sariti, kay bangin umiliw ha, bangin pagbil nga, bangin kabil nga na ang programa.
21: Oh, balito, kakulop, nagtikang na ganyan na pagsarita na natin. Kakon board na natin police program. Pero amin ito, ano, mga K5, anaton na akong pasalamat nga na pag-intindi han aton mga K5, mga taga-suporta. Nga unang nga tumuod ato na mati, han na natikang pala itong K5. Kung sa mga dita itong pioneer staff, ito sa Tacloban, of course, madami mga salamat nga na ginaaro na ato na ito na pag-intindi nga kutob nala kika K5 ay may today, ano, last siguro ini nato yung market report. Or malay mo, ano, ito ang election. Pwede kita mag-volunteer. Pero at this time, may nakita bago nga craft nga po-focusan o kung baga full-time liwat nga. So pa bigger opportunity or wider venue para ito ang growth gapon. Magpapabilin, ano, ito ang aton talinguha, ito ang public service nga gigugod para itong katawahan ibala liwat nga sector. So, adi kita government mabalhin, pero magpapabil
0: ka K5. Hain ka mabibil ka K5. Kaya bangin ang mga fans mapa-autograph pa, eh, mahabol nga ito kung haing ka man.
21: Ay, laki na ka para ka K5, folks, yung mga K5. Adi lalo at kita taklo ba na, no? And, speaking, adi ba, pwede ba kita magbalik-balik yapon pang umusta. News. Pero, amin ito, ano, active man itatong social media para mga napakiana

0: kong ang kaliawan at syudad ng Tacloban nga nabugos sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM. Lahat meron na Oxymer
1: Acid. All right, tamang sa labanan ng K5 High Megravadon, hani ang market report ano nga nito ni naging pagserbisyo din ni K5 Tacloban. Kadungan nato ni K5 Himes ano han pagtikang good hini nga istasyon nato way back ano nga to engineer 2023 ito 23 oh tama. Sige, kaya kabataan pa kasi ni ka K5 Himes mga 25 pala no, tama ako ka K5 Milton, ka K5 Robert. Dako pa nga may maurupay nga oportunidad. Diri tayo din sing pupugngan mga ka-K5 ano. Lugod suportado naton. Iton aton mga kasi empleyado katrabaho. Kun may da maurupay pa nga oportunidad para hair ano. Kami didi mapalagas na lagitan din he. Ikaw K5 match ano mapatastas ka din he. engineer lugod mapatastas din he. Okay, amo to minong nung liwat in din ni kami wala na kita mga tikalagas na kod kita hingga kay Five Oxymer karoyagon pa ka ni hiton management at servisyo magpapadayon kita sangkay kutom ka na ta mapatastas ko nagpipiling-piling ka kay Five Milton baka may naliwat na dahil hindi pa kasal na ha. Engineer, wala yung problema. Papatastas and then makuhan lang, maukoy na nga and then hindi diha third floor. Sige, alas 5:19 na pare, awan ako kita loto, sige resulta kita ng loto, sangka you know? So, good luck naton mga kasagabay. May da pa mga nakita nga dako ng oportunidad ano. Ultra Lotto 658 may jackpot prize 128 million. Dako na matrim yung ayan hindi nga Ultra Lotto ano. Imagine 128 million. Ang kagabi ini nga resulta numero 17 ano. 3 25, 57, 30, 43. Ayun, sa ring itong pieces of Ultra Lotto 658, waray nagdaog. Ayun. Mga K5, ano? So, madako pa init premyo. Sunod, Super Lotto 649, may jackpot price nga 28 million pesos. Winning combination, numero 16. 7, 47, 8, 4, ngan 6. O, silang itong pieces o waray gihapon nagdaog ka K5. Ayun, nga di kita sweatress. Ang kakulopin ng resulta, alas 2 kakulop, hankulop, 069. Hoy, damot nagdaog hini. Kaya damot may paborito hini nga number, hini nga 069. Sangkay, ano? Ari pa, alas 5:144. Ngan kagabi, alas 9. Ano yung nagkakay-5 match? 3:49. Pagka masilaw, natataho ba na 9 yun? 3:49 mga kakay-5. Alright, anot hearing yun ang kakay-5 ogs? Anaton hearing, hambiernes, nga 6:10. Tulo ka beses, ano nga nag-slide? Okay, din hambiernes, may resulta nga 5:60. Pagkasabado, ang resulta alas 2 nga bula. 060 ano so nakadamo pag slide kakulop alas 2 liwatan kulop di ba 069 so slide naton 610 wala nang gudlat baga pag katutot uni nagikinar slide pa sangkay ano so yan ang kay Five Oxymer adon hearing 992 ayon 992 261 ngan 793 oh 992 261 ngan 793 mga kakay-5 guide ini ha para at mga maghilig din at swerte res. Alas 5:22 balikan talaga kay K5 Himes. Ngani ha gawas para at mga police report. So i-check liwat naton itong linya balikan tayo kay K5 Himes. Good morning Anay. Marilyn Lausin. Good morning, happy morning kuno kay K5 Oxymer. Junicio Elairon Abriol Jr. Oh, good morning kan kagawad Junicio Abriol Jr. Good morning kuno Konsehal Oxymer. Mao pay nga pagbamati di daha Barangay Maslog. Oh, itong lawaan na Eastern Samar kun mga kabarangay, mga kababayan, oh, kumusta? Sige, alas 5:23 hika kay 5 Himes sa dihaton linya para

0: Police Report.
1: K5 News FM. Police Report.
0: Kay 5 Himes, sa K5 mo.
2: K5 Old, sa nga kita itong mga police reports, yan ang aga, waray na makataluwas, ito na sa nga parag bisikleta. Han mabungguya, itong driver, no, sa nga L300 ni Sarakyana. Samtang nagbibisikleta, itong kadalanan ng Maharlika Highway, habang nga 82 Maras-Baras, Tacloban City, pasado alas 7, itong aga, di na naglabay ng Hunyo 13. Ang bisikleta ang imamanihuan itong biktima, naging kilala kan alias Ben, 52 anyos. Samtang itong driver naman, ihan na Mitsubishi L300, naging kilala nga hi alias Nardo, 59 anyos. Ngayon may sakay pa ini, na 27 anyos, nga lalaki, naging kilala naman, kan alias Roy, residente itong Santa Rita, Samara. Nahidabi pa ha insidente, ang nakaparada nga dump truck, naging tatagiyahan itong negosyante nga alias Rinan. Ganun sa nga auto, naging tatagiyahan naman ni alias June. Subay itong mga otoridad, nataboy itong insidente, haran itong boundary, itong Tacloban, yan palungan itong hausa, hananay gasolinahan, Hamaras Barasa. Anal 300 nga itong bisikleta, hindi pa kanto ang direksyon itong palo. Han mag-take over or han mag-overtake ang L300 nga ha bisikleta, han tuo nga parte. Pero nabunggo niya itong bisikleta, among nga nahilabog ang paraga bisikleta, ha kalsada. Nabunggo niya po itong L300 ang nakaparada nga dump truck, han mapakanto na untay haligid ang kalsada. Tungod naman itong kakusog itong impact, naidabi pa ang nakaparada nga auto, haluyo itong dump truck. Dead on arrival hospital iton parag bisikleta, samtang nag-angko naman hinkasamdan ang napasahero han L300. Samtang itong driver naman itong L300 nga nakabunggo in kapot na yan iton mga kapulisana. Kadugangan pa naman nato nga police blotter report o sa habente nga mga sakay. Ano sa nga amusement ride, hasid siya Bunoy Gamaya, Barangay Bunoy Matagoblite, ang Samaran, mahuman mautod ito no sa nga parte, itong maong ride or kunna Vikings nga ride, ang bagay ng Buro Baluto ka K5 Bugs nga nagtutuwang tuwang ano, di na ito naglabay nga Hunyo 12 gapon. Ang maong masama nga nasabi nga Samaran in usang 14 anyos, naging kilala kan alias Anina, samtang itong tagiya naman itong ride, naging kilala kan alias Rudel, resident itong Barugulite. Igin report itong guardian, han minor de edad, han kapulisan, an natabo itong aksidente. Din sumala itong informasyon nga nakuha itong mga otoridad, sakay itong usang balangay, an bata, or an Viking rides, nga 19 nga iba pa, hantig dahil nga marumpag, nga naging hinungdan itong na kasamari, itong 14 anyos nga bata. Sumala naman ito ng investigasyon na utod o nabar iton main support iton maong rides among narumpag ini. Gindara na hospital iton biktima para iton medical nga atensyon. Samtang padayong panamat yung bubuhat ng kadugang ng investigasyon iton matag-ob municipal police station kung kung angay ba nga sirutan ang tag-iya hanasabi nga amusement ride dito hanasabi nga lugar. Ngang katapusan natin yung police blotter report, patay na, han matadan, ito na sa 38 anyos ng parapangisda, maumaninin waray na makabalik, tigang ito ang panmana, dito ang Padre Burgos, Southern Leyte. Uri nga nakita ni alias sa Gino, presidente ito ang maunga lugar, alas 10 ito ang gab, ididit na dilapan, naglabay nga Biyernes. Sumala ito, ang inisyal nga investigasyon, ginaaligar nga ada, ilarom ito ng influensya, makahurubog ng rimnon, alias Gino, ngan ini, in pumalawod pa. Duro itong kabaraka, ginbiling ito niyahan niya kabugtuan, alas 12 itong kagahon, pero pakis ini, na matadaan itong biktima. Nakita nala itong iya lawas yung naglulutaw-lutaw, higamit, ngan mga higamit itong pangisda, hana biktima, hasta nga makita ini, banda alas 7 na itong aga, ngatay itong kaluyong kabarangay, han barangay kantutang. Habulig naman itong mga personalis, itong Bureau of Fire Protection, igindalagan pa hospital itong biktima, pero gindeklara ini nga dead on arrival. Wari nakikita nga foul play ang mga kapulisan ng insidente, pero padayon gihapon itong ibubuhat yan ang investigasyon. Nagapahimang nun naman itong mga otoridad na noa publiko nga maghirota, kung na mapalawod, partikular kung na mag-uusaan la, maraot itong panahon, o labi na, nga diri magpalawod kung nakainom. K5 Og, sa mga natong kadugangan ng Police Blotter Reports nga nahikay, durot naman na aton itong DTX 500 ang makusugang pangontra-kontra high blood pressure and diabetes. Ako naman kay K5 Army Governor, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM.
0: Alright, ang salamat niyo K5 High Megravador, alas 5.27 na, kay K5 Emer, ihabol tayo i-report, ano, ining project tanaw, dito ha, katbalogan, naging pakilala ini. O sige na, not my day, kay K5 Ems, K5 mo. Eh ha, Sige daw, engineer. O, para init na mas maupang nga pagplanong ang pagresponde itong mga kalamidad, ini nga project tanaw, tanaw.
3: Ginpakilala han Project Tanaw an era digital platform nga nagahatagin detalyado nga impormasyon may kalabutan ha posible nga mga kalamidad ngan iba pa nga mga importante nga datos para hapagplano ngan pagdesisyon han lokal nga gobyerno ngan komunidad.
1: Misery Bio, ang antiviral specialist.
3: And Project Tanaw or Topographical and Angular Assessment of City Works usang Urban Digital Planning Initiative han Summer State University nga ginpunduhan han siyudad han Katbalogan. Nagagamit inihin virtual reality nga augmented reality technologies agud makahimuhin 3D models ngan simulations para spatial ngan environmental planning.
4: Yung Project Tanaw po, kumpara parang simplified version, sinisimulate namin yung mga geohazards sa isang particular na municipality or area.
3: An proyekto na gamitin moderno nga teknolohiya agud ma-simulate nga may pakitan posibleng nga epekto han iba-iba nga geohazards sugaliton linog, baha, landslide ngan iba pa nga mga peligro ha partikular nga mga lugar o barangay. Pero agian sistema mahimo makita an hazard maps, flood maps, risk assessment ngan iba pa nga mga impormasyon nga makakabulig ha mga opisyal han barangay, mga leader han komunidad ngan mga residente ha pag-andam ngan pag-responde ha panahon han kalamidad.
5: Pwede niyo makita nga ni ko na niyo lugar risky ha iyo lugar. So, kung narin niyo yung mga lugar,
6: kan lapwas.
5: Ito din yung data about ang flood kung affected na mga siya yun yung may data. Kan lapwas about ha flood risk. So, may day yung mga legend, makikita ko na yun high nga hin low moderate susceptibility han iyo
0: barang. Alright, damang salamat niya yung 5 Emer Habulin, ano? So, Project Tanaw. Ginpakilala ha, para hiton mas maupay ng pagplano, ano? Ang pag-responde haorasin mga kalamidad, ano? Dito, Katbalogan. Natin ka-high-tech na manggod yan, mga ka-K5, ano? So, dako yun yung bullying, ano? Makakaupa ini mga ka-K5, ano? Para hiton oras hiton mga pag-responde ng mga kalamidad, ano? Alas 5 in media, ka-K5, ini nga oras aton K5 gumustahan. O sige, magumusta kita taton mga sister stations at mga pangunahon ng mga balita. Sinya sinilang engineer na kung nakasulod na kita. Nito ha, K5 Palawan, usa ka tuig nga bata. Bata nga lalaki patay inihan na tabo nga sunog dito ha, Quezon, Palawan. Didiliwat ha, K5 Santiago. Anira Pangera nga armas ng mga pampasabog han CTG na recover hiton na pinaagihan na pinag-sanib nga perisahan aton mga otoridad, mga ka-K5 nga hindi ha CDO Cagayan de Oro o sa nga pulis patay mauman ma-aksidente ni ha iya ginmamanihuan nga motor sangkay. O, sa mga natin mga pangunahon yung mga balita, no? Tingnan natin mga sister stations. O, ito ang K5 News FM Philippines.
7: Kasama mo kami, Oximera si Dre, sa balitang happy, tara na.
0: Alas 5, 31 na, ka-K5, ayaw hang alimut ha. O, sa mga pumasay mo panimalay ang aton Power Trio, DTX 500, the Superior Antioxidant, Mighty Seed Alkaline Vitamin C, and Clinica Dither Bio. Ang aton Superfood Supplement. Okay na, engineer. Sige. Yeah. Alas 5, 32 na, mga ka-K5. Okay na tayo, engineer. O, isang mapagpalang Lunes ng umaga sa ating mga ka-K5, sa ating mga tagapakinig, at mga nanonood sa ating live ngayong Lunes ng umaga. It's June 15, Monday, payday. O, sige, kumustahin natin. O, signal check muna tayo, mga ka-K5. O, sa ating mga kapatid na himpilan, nunahin natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. O, si ka-K5 Martin Rapano at ka-K5 Martin, magandang umaga!
1: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
0: Ka-K5 Martin!
8: Hey. Morning, morning! Masaya tayo ngayon dahil payday! Kay payday, problema ang signal dito sa Cagayan de Oro. Let it go! Alright.
0: Thank you so much, K5 Martin Rapanot. Mga tayo sa Isabela Province, mga K5, K5 News FM Santiago, si K5 Conrad. Dilos Reyes, si K5 Conrad.
1: K5 News FM 100.1, Santiago City.
0: Good morning!
6: Good morning to K5 August Simeri. Your signal once again is coming 5x5 here in Santiago.
0: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad de Los Reyes. Alas 5.33 na, si K5 SM John Paul Dacuco naman. On ang K5 News FM Palawan, SM!
1: K5 News FM Palawan, 103.9.
0: SM, good morning!
9: Hey, good morning! Sabi nga ni K5 Martin, it's payday! Ang mga sahod natin ay ATM, automatic turnover kay Mrs. Lakas ang signal ninyo dito, mga ka-K5. Back to you, K5, Ogsimer.
0: Yun, tamang-tama si ka-K5 SMJP, no? ATM, naka-ATM. Automatic turnover kay Mrs. Sige!
9: Kumbaga sa mga sabunero, K5 Ogsimer, palalo yung mga Mrs. natin. Nakasahod!
0: Oh, paldo, tuwing 15 and katapusan. Anyway, mga K5, sige. Simulan na natin ang kumustahin natin ang mga maiinit pinag-uusapan na malalaking balita, no? Galing sa ating mga kapatid na himpilan. Alas 5:34 na, unahin natin si K5 Martin Rapanot ng CDO. Isang pulis ang namatay matapos ma-aksidente ito sa kanyang minamanihong motor. K5 Martin, K5 mo.
8: Grabe dito sa Cagayan de Oro, Kaki-5, Baugsemer, sunod-sunod ang vehicular accident. Dito na nangyari sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa Misamis Oriental. Kahapon lang patay ang isang motorista matapos na maaksidente dito sa may Grand Europa Subdivision sa Barangay Lumbia sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang biktima na kilalang isang pulis, isang patrolman Peter Jan Paron Idio, 34 anyos, may asawa na at residente rin dito sa may Upper Barangay Carmen sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa report, mga kaki-5, nagmaniho ang biktima sa kanyang Yamaha NMAX na may plakang K884F1 nang biglang tumama ang gulong ng kanyang motorsiklo sa Center Island. Mga kaki-5, at nawala ng kontrol ang manimbila at bumangga ito sa malaking puno ng kahoy na may resulta sa pagkahulog ng driver na isang pulis. At dahil sa malaking impact, mga kakifad, tumama ang kanyang ulo sa may malaking kahoy. Dinala pa ang nasabing biktima sa malapit na dinala pa sa mga Oro Rescue Ambulance sa malapit na ospital, pero idineklara na itong patay ng aming mga attending physician, mga kaki-5. Doon dalawang mga pangyayaring aksidente, doon din sa isang barangay namin, sa may barangay Dahag, patay rin ang isang driver ng ELP matapos din na nabangga sa isang pader. Mga kaki-5, yan ang mga aksidente dito sa Cagayan de Oro City, kaki-5 Ogsimer. By the way, ngayong araw na to, holiday kami ngayon sa Cagayan de Oro dahil i-celebrate namin ang 76 Charter Day celebration ng Cagayan de Oro. Ito ika 76 years matapos na ideklara na naging city na ang Cagayan de Oro, mga kaki-5. May state of city address ang aming alkalde dito na si Mayor Orlando Clarix Soy mamaya diyan sa aming Divisoria Plaza, mga kaki-5. Yan lang! Ang aming trending mga balita dito sa Cagayan de Oro City. Back to you, KK5 Ogsimer.
0: Alright, maraming salamat KK5 Martin Rapanot ng KK5 Cagayan de Oro. Alas 5:37 na, mga KK5. Tungo tayo sa KK5 News FM Santiago. Pandigmang armas at mga pampasabog ng CTG. Na-recover ng ating mga pinagsanib na peresa ang peresa ng mga otoridad. O sige, K5 Conrad, K5 mo.
6: Napakarami nung mga pandigmang armas, kasama na ang mga iba't ibang uri ng bala at iba't ibang mga klase rin ng bomba, katulad nung mga ginagamit nila na improvised explosive device o IED, at meron din silang na-recover na isang M26 high explosive fragmentation hand grenade, at meron din silang nakuhang mga subversibong dokumento. Ang pagkaka-recover ng mga nabanggit na bagay, kung isa-isay natin, napakarami, no? So eto na lang, sabi nga natin talagang mga bala marami, may baril din ng isang caliber 38, shotgun, mga subversive documents, meron pa nga silang mga nakuwang mga yung mga ginagamit sa paggawa ng IED, and then of course subversive documents. Pagkaka-recover nila rito ay dahil na rin sa ibinigay na impormasyon ng dati rin yung miyembro ng itong CTG, a communist terrorist group na nagbalik loob na sa pamahalaan. At dito nagsagawa nga ng combat patrol at operations ang mga pinagsanib na pwersa ng otoridad like ang PNP at mga members ng Philippine Army, at pinuntahan nila yung lumang kampo ng CTG dyan sa may barangay Karupi Karupian, bulubunduking bahagi ng barangay Karupian, Baggao, Cagayan. At dito nga ay positibo yung impormasyon na ibinigay ng isang dating CTG na nagbalik loob sa pamahalaan, at na-recover nga nila ang mga nabanggit na bagay ng hukayin ito sa isang lugar sa nabanggit na bahagi ng barangay, ng itong nabanggit na barangay. At ito nga ano ay talagang nakalagay pa ito, talagang ito ay nakasupo tapos nakalagay sa isang plastic container. So yung mga nabanggit na mga gamit ng mga CTG na pandigmang armas ay kanila na rin itong yung sinasabi na granada at saka ano, ay maingat nila ito, maingat nila itong ibinalot sapagkat muntik na pala, no? Sabi nga nung sa na-quoting information, kung talagang nagkamali yung kanilang pagkuha, ay baka may madisgrasya sa kaila sapagkat patanggal na yung pin, eh. So, naging mabilis yung pagkilos nila rito at nakuha nga ang mga nabanggit na bagay. At ito ngayon ay nasa pangangalaga ng explosive unit ng PNP Region 2 for proper disposal. So, yan lang yung ating isang mainit na balita rito na sa matagumpay na pagkaka-recover ng mga nabanggit na mga dating mga armas na pabomba ng CTG. So, balik sa inyo, K5 Oxymer.
0: Alright, maraming salamat yung K5 Conrad Los Reyes ng K5 Santiago. Alas 5:41 na, tungo tayo sa K5 Palawan. Kung dito sa atin, ano, may mga naitalang sunog nung nakaraang linggo sa Palawan, sa Quezon, Palawan, ano? May naitalaring sunog. Ang malungkot lang nito, may isang taong gulang na batang lalaki ang namatay. Oo, sige, K5 SMJP, K5 mo.
9: Maraming salamat, mga ka-K5. Medyo malungkot na balita. Tama yung sinabi mo. Nangyari yan nung araw ng Sabado sa Barangay Panitian, Quezon, Palawan, kung saan isang taong gulang na batang lalaki yung kasamang tinupok ng apoy doon sa kanilang lugar. Ayon sa kwento ng tiyahin ng biktima sa K5 News FM Palawan, na kararating lang daw ng kanilang pamilya nang galing doon sa Tabuan nang marinig nila yung sigaw ng nanay ng bata na humihingi na ng saklolo. At nung paglapit nga nila ay mabilis na nilamon ng apoy yung bahay ng mga biktima at sinubukan pang pasukin ng nanay para isalba yung kanyang anak. Pero dahil nga sa lakas ng apoy, pati siya ay nalapnos na yung ilang bahagi ng katawan niya dahil sa pagtatangkang i-save yung kanilang anak. At dahil sa lakas ng apoy, mga kakaypipe, hindi na ho napasok yung bahay at tuluyan na itong nasunog kasama yung biktima. Sabi ng tiyahin, eh parang nagluluto yung nanay at umigib ng tubig sa balon na di naman kalayuan doon sa bahay nila. Kaya siguro habang nag-iigib, hindi natin alam kung ano na nangyari. Basta't ang sabi ay nagluluto. So, doon yung sinasabing pinaghihinalaan ngayon na pinagmula ng apoy na tumupok doon sa bahay ng biktima, mga ka-K5. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy yung isinasagawang investigasyon ng mga tagapamatay sunog para po malaman at matukoy nila kung saan ba naman talaga nagmula yung pong apoy na lumamon doon sa bahay at nangyari nga na naglalamatay yung isang taong gulang na batang lalaki. Patuloy naman yung panawagan ng pamilya at paghingi ng tulong sa lahat para po doon sa kanilang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Yan yung isa lang sa mga pinag-uusapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Ogsimer.
0: Alright, maraming salamat SM Jan Paul Dacuco ng K5 News FM Palawan. Alas 5:43 na mga K5, dito naman sa Leyte. O kung nakaraang linggo, isang guro ang mismo sa pasukan, ano? Pag-umpisa ng pasukan na ito'y sinaksak ng dalawang lalaki sa may kinapundan Eastern Samar. Ngayon naman, isang guro na naman na hindi to pinatay. Doga ang na nakuha. Arestado ng ating mga kapulisan itong isang guro. May kasama pang sikyo at dalawa pang drug suspect na nakumpiskahan ng aabot sa 3.9 million pesos. Ano? Na halaga ng illegal na droga sa barangay Kuta, Barugul, Leyte. Nung nakaraang araw, mga kakay-5. Ano? Ang 41 anyos na guro ay kinilala bilang si alias Milan. Habang ang 34 anyos naman na security guard ay si alias Aldo. Isa sa mga naaresto ay rank number 1 sa regional priority target list na drug personality na kinilala bilang si alias Bicoy, 41 anyos, at isa pang drug suspect naman na si alias Ging. Na-recover, mga K5, sa apat na drug suspect ang aabot sa 575 grams ng mga pinaghihinala ang droga, shabu, na tinatayang nagkakahalaga ng 3.91 million pesos. Nakuha rin sa kanila ang isang digital na timbangan, Bybast Money, at iba pang kontrabando. So ngayon, mga K5, nakakulong sa selda ang ating apat na drug suspect na magkakasanib na naaresto ng mga kinatawan ng Regional Drug Enforcement Unit at PDEA 8, Leyte Provincial Police Office, Intelligence Unit, at PDEO, Provincial Drug Enforcement Unit, at ang Barugo Municipal Police Station. So yan po, ang isa sa ating mga malalaking police reports ngayong umaga dito sa K5 Tacloban. Alas 5:46, mga K5, kumusta kayo? Ating mga nagwagwapuhang anchorman, may excitement pa bang kaabang-abang pa ba ang pagbabalik ng sesyon ngayon ng Senate, sa Senate, mga K5?
8: Oo, kaabang-abang K5 ug si Mer, dahil may pahiwatig na si Senator Joel Villanueva na mag-attend siya sa susunod na sesyon. Dahil para sa kanya, para daw yung mga nakabinbin na mga bills, mapasa na kaagad.
0: Pero, Kakaibay Martin, totoo ba itong may Blue Ribbon Committee hearing bukas doon sa may double gym aid sa Guardian Events Place? Yung kay Senator Marcolita ata to?
8: Abangan natin dahil yan ang mga reports din na natanggap natin na mga Kakaibay. Tingnan natin dahil hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng makahiring doon sa Senado. So baka sinalbinyo sila. So baka natin bukas, K5 Buksimer, pag matuloy ba dyan? Ayan nga, nasabing hearing sa Blue Ribbon.
0: Oh, walang katapusan to na...
8: problema.
9: Malaking chance na hindi matuloy yan bukas. Then, magbabago at papasok at magiging ganap na 13 na. Yung mga senador sa...
0: Correct.
9: Team Black.
8: Kasi Chelle Black.
9: Wala nang duda, wala nang question kapag 13 at nag-elect na sila ng Senate President at nagtalaga na ng mga chairman sa mga committee, eh hindi na nila pwedeng questionin 'yun kasi yun lang naman eh, di ba? Kahit si Senator Cayetano, sinasabi niya na bumuo kayo ng 13. At pag nag-elect kayo at may pinili na yung marami, majority talaga sa mga senador ng Senate Presidente, bababa naman ako sa pwesto.
0: So, palis, eh, magiging illegal yung hearing nila bukas doon sa may...
9: Wala na.
0: Oo.
9: Kung bubuo na makakabuo ng 13 mamaya at mag-elect ng Senate President. Kasi legal na yun eh. 13 na eh. Di ba? So,
8: correct.
9: Hindi na nila pwedeng questionin yun, mga ka-K-5.
0: Sige. So, abangan na lang natin. Kasi may mga ano daw. Go ahead.
9: Para sa bayan eh. Para sa bayan naman yung gagawin ni Senator Joel Villanueva. Di ba? Tama naman siya.
10: Ha?
9: Para sa bayan. Para hindi kayo makaimik ah. Hindi ba kayo naniniwala na para sa bayan yung gagawin ni
8: Senator? Sa Facebook post niya ano ngayon, bago lang ha, kay Senador Cayetano, inaano niya, para bang minumura na niya si ano si Senador Villanueva. Bayag daw, kanyang bayag. Ano ba tawag daw? Wala daw bayag.
0: Walang bayag.
9: Eh, ganyan naman talaga, pag ikaw ay galing sa isang grupo at lumipat, ang tawag sa'yo
10: bayag sa akin dito.
9: Pero pag sila ba ang lumipat
10: sa kanila? Iba ang napakahulugan ng bayag sa amin dito.
0: Ano yung bayag dyan?
10: Matagal.
9: Ano yung bayag? Ha?
10: Matagal.
8: Ah, matagal.
10: Matagalan kayong magpaalam tayo. It's 5:49 na.
0: sige. Alas 5:49 na. Unahin na kita, K5 Conrad, from your end. Go ahead.
10: Okay. Sabi nga ni Senator Panfilo Pinglacson, wag daw nilang mamalitin si Cayetano sapagkat meron siyang kakayahan na manggulo talaga. So mula dito sa K5 News FM Santiago, K5 Conrad De Los Reyes, good morning.
0: Alright, maraming salamat yung K5 Conrad, SMJP, from your end.
9: Maraming salamat, kita tayo bukas mga ka-K5 dito pa rin sa Balitang K5 Kumustahan sa Umaga mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Oximer.
0: Alright, at K5 Martin, from your end.
8: At bukas mula dito sa the city of Golden Princep, the gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot nagsasabing mayong buntag. Kanatuntunan.
0: At mula dito sa K5 News FM Tacloban, K5 Og Semer Asidre, maupay ngaga.
11: Balintang K5 sa umaga. Servisyong totoo, balintang sigurado.
0: Okay. 5:50 na K5. Nakaupod natin ang mga nagwagwapuhan ng anchorman ng K5 News FM Philippines, K5 Palawan, CDO, and Santiago City. 5:51, Engineer H.K. Saruel Montesa. Sige, niyan, bantayin natin. Naging anunsyo ni U.S. President Donald Trump. Breaking news ini, no? Anira peace deal han Amerika ngan Iran. Sinyalis daw itong pagkauyon han duha nga nasod. Ayan naman ininiyo nga di buwas. Iba na namat balita. At nag-agway, nagsaramog na naman, ha? Alright, 5:51, Sangkay. Iba pang himangramo natin. Niyan, ito natin, K5 DTX 500. Morning newscast, ano, mga pangunahon yung mga balita, local, national, international, ngan entertainment and sports. Bantayin niyo, Ginilyn Ruperos, good morning. Hiki Ramirez, good morning. Hikuya Kitot Ilasyon, good morning. G.R. Calzado Ilasyon, Didahamay. LNSHI, ngan higagawad, Ray Canyeso. Sir Ray, good morning. Shout out to Barangay 88, at iya mga Mulupyo, Tanod ngan Council. Okay, insinyera na na. Sinyo-sinila ako kung okay na si Ruel para aton magiging kahimtang liwat itong panahon. Yan na nga adlaw itong Lunes. Ano? By the way, kakay 5, buwas Martes may da fuel rollback.
12: ang bill.
0: Oh, baga good news kay may rollback pero bangin na naman sunod niya semana may na naman increase. Sa malat DOE may ada IBAN, rollback nga ni IBAN itong presyo itong fuel products ano, diesel, gasolina nga nitong kerosene or ining gas. Sige, okay na pare, hey, Sir Noel, ginatawagan pa. Alas 5:52 na aton mga balita lokal niya na bantayin niyo kay K5 aton mga notisya lokal. Usang abong to Northern Summer gingkikita daw kumo bag-o nga sentro itong agri fishery region. Ngan mahugot kapag usisa ha usang programa kontra snail fever or fever ginaagat itong duha nga magbralaod ha sirangan na Visayas. O sige daw kung ano ini sangkay. Alas 5:53 na plastic ngan cellophane pwede daw gamiton ha greenhouse farming. Subay inihiton Tacloban City Agriculturist ngan nominasyon han outstanding Filipino gindara han Eastern Visayas para tagan hindi gayon ang mga lokal nga ngan tangkod ha nga tangkod na serbisyo. Okay na ha, pre, hey, ako ano kahit aton oras. Ah, sige. Oh, sige lang si Ruel nga haliputon nala kahit aton oras sa alas 5:54 na. Oo, sige. Si Ruel, standby. Sige, dagmita tala si Ruel aton oras. Ano? Good morning, AK5 mo.
13: Good morning, ka K5 Kunsialog, Semer. Opo. Ngan sugad man na naton mga ka K5 na nagkikita na aton Facebook Live. Ngan nan mamati hanira mga radio. Adi na itong lagway na itong panahon para yan ang adlawhan Lunes, ika-15 kadlawhan na Hunyo 2026. At itong minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita makakabat, in good weather, labot-labot manin tigdaay, nga pagtarithingan, paglalugdog, lalabi na niya na kulupusin niya gabi, mahitungodan sinisiring easterlies o ang hangin nga mapasong ang tikang hadagat Pasipiko. Basar liwatan binakabag-o nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sino bagyo sa kubang gawas ang Philippine Area of Responsibility. Iyan na nga adlaw. Ito na adala, easterlies lagi hapon na nakakaapekto na sinirangan nga dapit itong Visayas nga Mindanao. Waray, kail warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din yata na dapit na kabugusan. Abaton talaga hapon ng mga pagsira. Kaya nang adlaw, pero may chance ha. Labi na niya kung lupusin niya na gabi, ang tigda ay ng pag-uran ng paglalugdog.
0: Alright. Sige, Sir Noel. Damong salamat, Sir Noel.
13: Damong salamat. Kan maupay nga aga later.
0: Alright. Dahil Sir Noel Montes na nakabot natin live. Tigang PDRRM of Province of Leyte. 5:55 na. Masin ng DTX 500 Morning Newscast. Ako na pang inigin anchor man. Kakay 5 Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kaliawan ng siyudad ng Tacloban na bugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
14: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lagdaan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lagdaan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
16: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. May monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio. Pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na.
16: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
15: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapanakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa...

0: pangasukin ninyong butika.
1: Nationwide.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
1: D3 Bio Health News.
3: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio,
1: ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
2: D3 Bio,
1: may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites.
2: D3 Bio,
1: magsik ng apat na mikrobyo.
2: Todas
1: sa D3 Bio.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: D3 Bio, ang antibacterial. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
5: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Mapahingaga ka kay 5, walinan magpasok ang mga notisya. Ngayon natin naman mga laray uluhan. Balita lokal, usang abungto, Northern Samar, ginkikita kung bagong asento, Han Agri Fishery, Harihiyon Otso. Samtang, mahugot naman yung pagbusisa, usang programa kontra snail fever, inaghatanduhang ang magbralaod, dasirangan Bisayas. Balita nasyonal, Senator Jewel Villanueva, nagsaan at nga matambong hiya ha special session kung patawag man ni PBBM. At balita international, mga K5 pag-abrihan Strait of Hormuz, pagbubuhan ng oras nga pirmahan na han Iran yan Amerika, and in a memorandum of understanding. Samtang business report, Pilipinas nga Sweden, lano magadahin energy partnership. Samtang ka kay 5, busag nga karabaw, nag-viral. Tungod kay bagadaw ining kanawong ni US President Donald Trump. Ano naman balita entertainment, si Sora Meres nagpakita niya baby bump ay Instagram post netizens gan makasangkayan niya na hipausa. Gan balita sports, Junior Gilas Pilipinas, kampiyon ka kay Farba Southeast Asia World Cup Qualifiers ng New York Knicks na angkon ng titulo ha NBA.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Maupang aga Pilipinas, maupang aga Eastern Visayas. Ngayon GTX 500 Morning Newscast. Inang adlawhan Lunes. Unyo 15, 2026. Ako ano yung magiging tagapagpasamwa? Kakay 5 Ogsemer Asidre. Live, mababatian, Kakay 5 News FM Tacloban. Ay mga radio 103.1. Mababatian gihapon, ngan makikitan. Diin man liwat ka parin dito ang kalibutan, pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang Kakay 5 News FM Tacloban Digital. Kakay 5, Adita. Alye Hanaton, mga balita.
5: Alitang Lutal.
4: Alas 6.4 na, siya naman nga balita lokal. Mahugot nga pag-usisa, haos ang programa kontra snail fever or fever. Inaagatin duhang magbrilaod, hasirangan Visayas kung ano ini. Sa K5 Roger Tilana, i-K5 mo.
0: Indudusuyan na handuhang mga magbrilaod, di kang sinirangan Visayas ang usang resolusyon para aghato ang House Committee on Health para usisaon ang implementasyon ng kaipiktibo han usang programa ng Department of Health o Kondio H kontra high snail fever. Egen surat ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ng Eastern Samar Representative Christopher Shen Gonzales ang House Resolution Number 1059 kumo pag-aghat mao nga committee nga panginanoon ang implementasyon ang Sisto Sumayasis Control and Elimination Program. Naobserbaran ang mga magbaralaod nga baga waray man pag-uswag ang kampanya ng gobyerno kontra ang mao nga sakit nga gintatawag yapon kumo Cystosomiasis. Ang cystosomiasis o snail fever may ito na kasagaran nakakaapikto ang mga kablas nga paraguma para pangisdangan pamilya hini labi na Eastern Visayas, Caraga nga Northern Mindanao. Darahan parasite nga Cystosoma japonicum ini nga sakit may ito na bubuhi ang mga kontaminado nga tabang nga tubig nga posible makuha ang mga tao ipinagi hiton mga snail. Ang mga individual nga may da snail fever amo iton makakaabatin grabe nga pagululantian, pagdakon atay anemia, pagkalangan han pagdako ang mga kabataan ngan may seryoso gihapon ini nga tarhog ha mga internal organs han lawas sino sa nga tawo. Sanglit gindudusunira Libanan nga Gonzales nga usisaon han committee han palawas ha kamara kung nasusunod ba ang trabaho han Department of Health nga may banan adton mga individual nga magkakaada in snail fever. Parang DTX 500 Morning Newscast ini. Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng Siniraga Visayas K5 News FM.
4: Alasay sa 7 na ang kanugangan pang balita lokal mga ka-K5. Ang plastic ng silupin pwede gamiton ha greenhouse farming ininsubay ang Tacloban City Agriculturist. K5 Jean Pilinio, e-K5 mo.
6: Makakatipid ng mapaproteheran ang mga parag-uma ang ilang mga pananom pinaagi itong paggamitin plastic nga silupin para han greenhouse farming. Subayhan City Agriculturist han Tacloban. Sumalakan Romelo Melong Anade, City Agriculturist han Gobyerno Lokal han Tacloban, makakabulig ang greenhouse farming para maproteheran ang mga tanom kontra duro ka mapasong panahon ng duro nga pag-uuran, sugad man nga malilikyan ang pagkakaadahin mga peste. Dugang paniya, pwede pagsurusumpayon han mga parag-uma ang mga plastic apagbutanghin atop ng bungbong hamao nga pasilidad para han ira mga tanom. Basta siguraduhon la nga may da transparent ka parte para masirakan lagi hapon ang mga tanom. Samtang, ginsiring pa ni Anade, nga libre nga makakarawatin mga materyales para han pagtukodin na greenhouse farming ang mga parag-uma. Tikang haira opisina ha Tacloban City Agriculturist Office, pero prioridad nira ang mga parag-uma nga diri kaya makapalitin materyales nga ira kinahanglan. Sumalapakan Anade, may da gihapon nira mga rehistrado nga biosystems engineer nga mabulig ha mga parag-uma hapang disenyo han ira mga greenhouse farm. Para ha DTX 500 Morning News ka. Newscast. Ako'y ka K5 Jean Pilinyo, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, gan kaliawan na syudad ng Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
4: Sa K5, halain pang balita. Ang nominasyon naman ng Outstanding Filipino, gindara ha Eastern Visayas para taga ni gayon ng mga lokal nga tangko na serbisyo. Sa K5, Carlo Arisgado, K5 mo!
7: Nag-abrihin bagong dalan para mga taga-sinirangan Visayas and the Outstanding Filipino Awards. Mahuman nga opisyal ini nga gindarahan JCI Senate Philippines sa nominasyon na rehiyon para ang ika-38 katuig han prestihiyoso nga pasidungog. Ang tofila inkilala nga nagre-reconsiderar han mga Pilipino nga nakaghatag hintangkod nga serbisyo nga halarom nga kontribusyon ha komunidad. Hagisasahanin nga higayon, opisyal na nga ginabrihan ang oportunidad nga makagnominar ang mga ordinaryo nga mulupyuhan ira kilala nga nakaghatagin dako nga impaka serbisyo publiko naging modelohan katawhan bisan ano pa ang era estado hakinabuhi nga naidadhin 41 paigbawa. Sumula kan JCI Senator Jonathan Calvaria, Visayas Area Search Chairperson, importante nga makagrusa ang Eastern Visayas sa hapagnominara base may ada taga Region 8 ang marirekognisar han nasyonal nga intablado. Ano minasyon na para to fill 2026 in abri tubtub Agosto 31, 2026 nga may panuyuan nga makilala ang mga lokal nga individual nga naging modelo, influential, tangkod sa serbisyo nga nagdarahin inspirasyon habugos nga rehiyon.
8: Kakaiba ito sa lahat ng mga award-giving body kasi ito walang bayad. Ito naman, pinipili natin yung mga best of the best Filipino.
7: Ngan parahan dito X500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyudan ng Tacloban ngan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
4: Alas 6, Jess na, ka K5 ha, iba pang balita lokal. School principal din niya siya nitong Tacloban. May ginhimong plano para seguridad ng mga kabataan nga magrutdo hapanahon at emergency o kalamidad. K5 Kim Suryano, K5 mo!
9: Ginhimong plano ang usang school principal para haseguridad ng mga estudyante nga magturutdo ha ira eskwelahan hapanahon ng mga emergency o kalamidad. Sumalakan Harold Napoto, school principal ng North Hill Arbors Integrated School, nag-andam na hirahin mga pitad para han siguridad ang mga populasyon han mga kabataan nga magturutdo ha ira eskwelahan in kaso magkaadahin emergency o kalamidad sugad han linog.
10: May ada na kita mga ginandam nga mga pitad pinagihan pag pagsurat ganin pagpa-approve naton ginhimok nga mga plans, disaster related plans, school disaster risk reduction plan.
9: Nakasurat ang maong plano nga una nira nga susumatan ang mga magturutdo kasumpay hiniya. Ngan masunod naman ang mga kag-anag han ira mga estudyante. Hakaso naman ang mga estudyante iglalakip na hapag-aram han mga kabataan ini nga pagpahibaro ha irahan mga paagi agud maging taluwas sa mga kadelikaduhan nga darahan mga kalamidad o emergency labi na kun may dalinog. Pirmi naman nira papahinumduman ang mga magturutdungan estudyante kasumpay hini nga plano. Samtang siring paninaputo nga may daniyaga home como principal nga magsuspenderin klase labi na kun seguridad na ang mga kabataan nga magturutdo ang apektado. Para DTX 500 Morning News ka sa Koy ka K5 Kim Soriano. Para ang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
4: Alas 12 na, katapusin naman nga balita lokal ka K5. Kinkikita nga ang bungtuhan mapana sa Northern Samar, Gomo Sentro, han pangisdaan. Asing arangan Visayas, mahuman na makakarawat. Imasubra 300 milyones kapesos nga hinabang pinansya. Ngan makinarya, Malacan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kada akong potensyal, han rico ang kadagatan, han mapanas para hapangisdahin tuna. Nganan matambok nga natunaan hini para hiton pagtanom hin high value crops. laki pa mga gindistribuyer ang 239 million pesos nga kantidad in crop nga fishery insurance tigang ha Philippine Crop Insurance Corporation. Agud nga mamprotehiran ang mga lokal nga paraguma nga parapangisda kontra ha hulgahan mga bagyo baha nga malain pa nga mga ayat durotan klima or lain pa nga ayat durotan klima. Nakapahimulos gihapon ang bungto hinaga kantidad 4.7 million pesos nga mga binhi nga makinarya 1.2 million pesos nga abaka stripping machines nga cash assistance para hasobra 2,000 nga mga benepisaryo a ilrom ang residential assistance program. Agud dugang nga masuportahan ang industriya hantuna ang saad naman hilaurel nga magpapatukod ang Department of Agriculture in solar power ice plant nga cold storage antes mahuman ang tuig. Dungan ang paglunsar in subsidized rice program ang mga pamilya nga nanginginahanglan.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
4: Okay, five. Wala na naman balita lokal. Dito tayo ang DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
4: Alas 5:14 na. Samtang ka kay 5 pa rin naman ang balita regional. Unahon natin kay 5 News FM Antique. Regional Office and OWA, Western Visayas. Nangaroon pa sa ilo. Tungod han pagabalyuhan patay nga lawas ano sa orhan duha nga OFW ha Lebanon. Okay, five family palanog K5 mo.
13: Humihingi ng pasensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 6 sa pamilya ng dalawang OFW matapos na nagkapalit ang mga bangkay. Ayon kay Mr. James Mendiola, Regional Director ng OWA 6, pinapasiguro nila na tutulungan ng ahensya na maayos ang sitwasyon. Ito ay matapos ng bangkay ni Rona Jean Hervoso, anti-Kenya OFW, ay napunta sa Dipolog City. Habang ang bangkay naman ni Hanilith Zamoras ay nasa Sibalo, Mantique. Pinahayag ni Mendiola na posibleng dahilan ng maling pagproseso ng mga bangkay ay dahil sa kasalukuyang sigalot sa Lebanon. Ngunit wala naman silang sinisisi sa nangyaring pagpapalit ng mga bangkay. Pinoproseso na ang paglilipat ng mga bangkay at kapag natapos na ang mga dokumento tulad ng death certificate at shipment ng cadaver, posibleng sa Lunes ng hapon o Martes ng umaga ang kanilang flight. Samantala, pinahayag ni Mendiola na ayon sa embahada, patuloy pa ang paglilitis sa kaso at hinihintay nila ang written update. Nabatid na ang dalawang OFW ang naging biktima matapos biglang pumasok sa kanilang silid ang suspect na anak ng kanilang amo at nagpaputok ng baril. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Okay, 5. Kalabusa naman nga balita regional. Tuhang ng linyang K5 News FM Iloilo. Misteryosong bomba o jetmatic pump pa Iloilo. Imbis nga tubig ka K5, kalayo ang nagawas. K5 Aaron Refoyo, K5 mo.
14: Isang pambihirang fenomenon ang gumulat sa mga residente ng Barangay Fondasyon sa Bayan ng Duenas, Iloilo. Sa halip kasi na purong tubig, apoy ang lumalabas mula sa isang bagong gawang tasok o artisan well sa lugar. Ayon sa caretaker ng lupa na si Irving Laas, halos 2 linggo na ang nakalilipas nung simula nilang ipahukay ang nasabing poso. Umabot na ito sa lalim ng 150 talampakan, ngunit tila bigo sila makakuha ng permanenteng supply ng tubig. Pero noong Huwebes, Hunyo 11, habang nililinis ng mga trabahador ang poso, laking gulat nila nang biglang sumiklab ang damuhalang apoy matapos may magyosi ang isa sa kanila. Hanggang ngayon, nag-aapoy pa rin ang poso sa tuwing sisindihan. Agad na itong iniulat sa Bureau of Fire Protection of BFP ng bayan na nagrekomendang ipasuri ang sitwasyon sa Department of Energy o DOE. Nanghihinayang naman ang mga magsasaka dahil ang tasok ay nakalaan sa bilang patubig sa kanilang mga tanim na palay, tubo at iba pang pananim ng barangay. Base sa opisyal na paliwanag ng Environmental Management Bureau Region 6, ang pangunahing sanhi ng pag-apoy ng poso ay ang presensya ng methane gas o natural gas na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Habang naghuhukay ng malalim na umabot sa 100 feet, natumbok ng mga trabahador ang isang natural na imbakan ng methane gas sa ilalim ng lupa. Ang gas na ito ay nabubuo mula sa mga nabulok na organikong bagay sa nakalipas na libu-libong taon. Ang methane ay isang uri ng hydrocarbon.

0: Kayawan DTX 500 dan Epic Pino pengontra high blood pressure dan diabetes.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Alas 6:18 na kakay 5 Balitang Balita National. Andam tumambong is Senator Joel Villanueva special session ng Kongreso in kaso ipatawag ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon sumat niya pinaagi ha video kagin upload han Jesus is Lord Church Worldwide. Kita pamunahan ito yung kaluguringon nga ama nga Eduardo Brother Edie Villanueva. Sumalang senador, dire ini panahon para pumilihin mga kaalyado tungod kay mas kinahanglan nira nga buhato ng ilang mga trabaho kumo mga senador para sa mga Pilipino. Dugang pa niya, klaro, naging dalahirahan Diyos sa era posisyon para protehiran ng era institusyon nga maging prioridad ang kahimtanghan publiko. O sa hayagin si ring nga ang paghimo ng resolusyon para masigurado nga may sadang nga pondo para relief ng rehabilitasyon ng mga lugar nga apektado ang 7.8 magnitude nga linog ha Mindanao. I Villanueva in api ha grupo ni Anay Senador Alan Peter Cayetano or Anay Senate President Alan Peter Cayetano na waray tumambong sa tulong ang mga sesyon na Senado kailahan Hunyo 1 nga dahatres. Ang pag-absent ng mga senador ha grupo ni Cayetano ay naging hinungdan ang pagkadilatar ang mga balaod noon ngang kumpirmasyon ang mga promotion ang pinang mga officialis ang militar. Kanapusan nga balita national kagay 5 ging kondiner naman sa nga anay kongresista ang diripatas nga polisiya han PhilHealth mahuman magsarang online ang istorya hausa or han usa nga 25 katuig na nga PhilHealth member nga namatay or namatay na pero waray makakarawat hin benepisyo. Sumalakan bagong henerasyon Party List founder ng spokesperson Bernadette Herrera. Dirila nag-uusaan ang pamilya ni Maria Lourdes Sulit. Anwaray mga kalawat ni Benepisyo ha PhilHealth tungod la kay diri kwalipikado ang PhilHealth member nga asawa hininga ni Marvin Sulit para hera ginaaro unta nga bulig. Ginusurya pa ni Lourdes nga natabuhay asawa nga nag-antos hin brain hematoma nga kinahanglan unta hin emergency surgery bidahan Hunyo 4. Pero waray madayon ang maong surgery kay labot lang ang kinahanglan nirahin 4 million pesos para sa mga procedure. Namatay na hi Marvin kinabuwasan han Hunyo 5 kundi in nabayaan habalo niya ang 200 mil ka pesos nga hospital bill. At mga ngaro na untahin bulig hi Lourdes sa PhilHealth. Agod niya maibanan-ibanan ang irabraydan sa hospital. Ginsumatan hiyahan insurance agency nga diri kwalipikado hi Marvin nga makakarawat hi benepisyo tungod nga gin-confine lahi sa hospital hindi rin malapos sa 24 oras. Dismayado ang anay kongresista nga Herrera hindi nga natabuhan pamilya Sulit bisan pa kung mahuman magpost si Lourdes in nakakarawat na herahin bulig ha PhilHealth. Para kan Herrera, dako ang posibilidad nga damo pa nga mga ordinaryo nga Pilipino. Anwaray mga karawat hin bulig financial di nga PhilHealth bisan kung binulan hira nga nabayad ko mong miyembro hini sugad kan Marvin. Salit niya kay 5, ginsuestyon ni Herrera PhilHealth. Kaya gripaso ng ira mga polisiya, agod niya mas maging patas ang mga Pilipino ang pagkarawat ng serbisyo. Samtang ang mga PhilHealth members naman in patas gihapon, ganabayad ha ira health insurance.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: Kakay 5, Raton Balita National, dito naman ngayon ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Balita International.
0: International. Alas 6:22 na nga naroon naman Balita International. Kinsiring mismo ang militar ng Israel nga naglong sarirahin na mga pag-atake Hezbollah ha Beirut, Lebanon. Kakulop nga adlaw ang Domingo bisan kung nagpapadayon ang negosasyon habot ngan Amerika ngan Iran. Nag-araso ang sentrong Lebanon kundi inaiguhan maong pag-atake no sa halima kaandana nga building. Ang lima kaandan na nga building kakay 5. Waray pa impormasyon kasumpay naging danyos o mga samaran iton maong nga pagpabutuhan Israel ha Beirut. Pero sumala ha Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu iton maong nga pag-atake in baton nira naging pag-atake naman han Hezbollah ha norte nga parte han Iran nasod. Nagyakan pa ni Netanyahu nga nira ibabaliwaray ang mga pag-atake ha era teritoryo Bisan pa kung ginsumatan na hiya ni US President

0: Donald Trump nga undang una ang pag-atake sa Lebanon. Tungod kay nakaka-apekto ka K5 ha peace deal ng Amerika ngan Iran. Waray naman gumento ang Hezbollah kasumpay na tabo ng pag-atake han Israel. Okay, fine. Wala sa isa 24 na. Ngan, ginanunsyo na ni US President Donald Trump nga tapos na ang peace deal han Amerika ngan Iran. Sinyalis ang pagkauyon han duha ngan nasod. Oo, ininsubay ha iya post niya na lang ni mga K5 Truth Social nga social media platform. So wala kang Trump, ginmando na niya nga paiwaso na ni Rapuerza nga nagbabarikada ha mga pantalan, ha gidagatan, han hormones nga makakaagi nga makakaagi na ang nga tanan nga mga barko dito.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ano na naman balita international, dito tayo yung Clinica D3 Bio, the super food supplement. Kakay-5, tingkangan muna ni Mokito Genic Diet. Inom ang Clinica D3 Bio, ngayon magpulsan. Napakadamo ang binipisyo, panlawas sini.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Ano naman business report, planuhan Pilipinas ngan Sweden nga pahalawigon ng pagsusyo partihan renewable energy. Subay ini han Department of Finance o DOF. Sumalakan Swedish Trade Commissioner Johan Lennefok. Naruya kanila nasod nga parig-unon pang kooperasyon sa sektor han enerhiya. Kadaman ang mga langyawanon nga nasod inagamit ni iba-ibang teknolohiya nga waray fossil. Sugadhan wind ngan solar solutions kundi kabulig din ni ang Swedish Energy Agency. Siring naman ni DOF Secretary Frederick Gong nga ining pagparig-on relasyon han duhang nasod kaya maghahatag ni gayon nga mag-abrihin maglain-lain nga mga trabaho para han mga Pilipino. Lakip gihapon na ginalauman ni Go kasumpahin nga partnership ang mga higayon bahin han renewable energy, clean technologies ng digital industries. Posible gihapon nga mag-aadan mga tipadaraon ng investment o kolaborasyon ang Sweden ng Pilipinas bahin han healthcare, agriculture, seguridad na pagkaon, pagproseso han mga mineral ng sugadman serbisyo.
1: GTX 500 Morning Newscast. Newscast.
0: Okay, fine. Manadon Business Report. Dito naman hayo ang Clinica Deo Fresh Deo Roll-On.
2: Balitang Wow!
0: Alasize, mighty size na. Ngan hato naman balitang wow o balitang kakaiba. Nag-viral yan na ang usang kakaiba ngan busag nga Carabao ha Bangladesh. Tungod kay baga daw kanawong ni ang usang powerful leader habugos kakalibutan kanawong kunuhin nga Carabao hi US President Donald Trump. Nasagaran itong mga Carabao o Buffalo hamaong nasod in mga itom. Pero ang albino nga Carabao nga nag-viral in kakaiba para itong kadamaan nga gingranan pa ini habungto or hanbugto hantag-iya como Donald Trump. Kamalakan na siyo din merda. Nakita na niya bugto nga baga kanawong itong maong Carabao hi Trump lakinahan kabusag hini. Si Donald Trump nga Carabao in ginbaligya nga nakatalaan na onta ini nga ig-iha ihawon. Como pa rin ritual han mga Muslim didahan Idil Adha. Pero tungkol dito ang kadamuhan nalilipay nga naruyag nga makitaan ang albino nga Carabao. Mahuman hiya mag-viral sa internet, ginundang ang pag-ihaw haiya. Sumalahan Home Ministry official nga Salahuddin Ahmed ang desisyon nga dire ihawon ang viral nga Carabao. Intungod han siguridad kakay-5, ngan kakaiba nga interes ang publiko, ha maon naman nga hayop. Ginbalhin ang Carabao nga Donald Trump sa National Zoo dito ni Hadaka. Ibarungan ni Trump bangin lipay o di nga ni Masina.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Kangay 5, wala naman balitang wow. Dito tayo ang GTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:28 na ang ganyan at balita entertainment. Hi, Sura Meres. Nakikita ni Baby Bump ay IG post. Ang mga netizens, ng mga kasangkayan hini, nanhipausa. Ano chika hini, kay 5 Maring Louie. Ika 5 mo.
3: Waray filter nga gingamay na nagdress nga hi Sura Meres. Hanipakita niya ang magdako niya nga tiyan na usang nga picture ha Instagram. Matumod hini. Nawindang ang social media world ang mga chismosa nga netizens nga curious at mga fans han makita nini nga picture han aktres. Pero may nagihapon pa caption han mismo nga photo kundiin nakasulat dito an Sandy's Baby Bump. Si Sandy in karakter ni Suha iyo bago nga film nga Project Baby Kaupod and River Maya frontman nga Erico Blanco. Pero pira nagihapon nga mga netizens ang na-confused bisan kung may na-caption kundiin para hairain baga na real life revelation nandiri na la partehan maungap production. May din na mga na-excite para nag-tress kaya nag-viral ini nga picture. Pero giklaro din ni Sunga behind the scenes sa doha maungap pelikula. Nagkomento naman ang doha nga magsangkay nag-tress ngayon ang Darren Espato ang social media personality na isang yora kundiin. Laki pira mga naipausahan. Makita ang baby bump ni Sunga props lang ngayon ha pelikula nga baby project. Para showbiz and news ang KKKFM Maring Louie para kampiyon ng balita sa labis ng publiko ng kalihawan. Susunod ang takloban ng mga sa Sir Masayas. K5 News FM.
2: Balita Sports.
0: Alas 6, imedya na. Ngayon hatong balita po ang nalang kusog. K5 Junior Gilas, Pilipinas. Kampiyon niya Southeast Asia World Cup Qualifier. Samtang New York Knicks. Naanggon ang titulo ha NBA. K5 Kevin Susana. K5 mo.
4: Nari kita ha basketball, yan ang Lunes mga ka-K5 ang Gilas Pilipinas Youth Team o kung Junior Gilas amo naging kampiyon han katatapos pala nga FIBA Under 18 Asia Cup Southeast Asian Qualifying Tournament dito ha Krabi Thailand kagabi ira igin basura ang Thailand ha score nga 85-70 didahan championship game kagabi ira igin para putdaputan ang nga tanan han ira mga naging kakontra kay nag-average si Rahin winning margin nga 62 points han nga tanan nga ira igin kakontra. Pero kagabi, inmatuanay ang Thailand didahan finals kay nag-abot nga ni hin 55th all nga deadlock didahan 2 minutes nala ang nasasalin han third period. Pero didahan last quarter, nagkamayada hin 13-4 nga bomba ang mga Pilipino salit waray na makatindog ang Thailand. Tungod hini nga pagdaoghan Gilas Pilipinas hini nga Southeast Asian Tournament natagan hirahin islat para makaapi han Under 18 FIBA Asia Championship nga bubuhaton dito ha India hitong tiarabot nga Oktobre. Ha basketball paghihapon katapos in 52 anyos nga paghinulat naging kampiyon naliwat ang New York ha NBA didahan game 5 kagabi nagkamayada naliwat hin come from behind victory ang New York kontra han San Antonio 4-1 ang naging resulta didahan best of 7 finals nakakaabanti ang San Antonio hin 16 puntos. Pero hinay-hinay na liwat nga nakalanat ang New York o gani score 94-90. Hinungdan hini naging kampiyon ang Knicks didahan bago nga NBA season. Samtang napakyas naman ang batanon nga mga San Antonio Spurs didan ira hingyap nga maging kampiyon otro sa NBA. Hadto 1973 pa nga siyahan naging kampiyon ang New York pero kahawanin paghinulat hin 52 anyos hera naliwat ang hadi ha NBA. Sports update, durutan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan, ha syudad ang tagloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: GTX 500, morning newscast. Morning newscast.
0: Alas 6:33 na mga K5, ganito pa na nabarianan mga katukiban ng GTX 500 Morning Newscast. Sinangat lang ang Lunes, Hunyo 15, 2026. Ako naman yung naging nakapagpasama ka K5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon niya balita, servisyo publiko ang kaliawan na sila ng takloban niya na bugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
5: ang kampyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom kong D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
10: Wow!
11: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
10: Oh.
11: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
10: O dili ra mauna, Dok. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
11: Tinuod.
10: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
11: Dili yun.
10: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang pagawas imong pupo, wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
11: Yaw,
10: pero
11: ano?
10: Dili kaya ni plain D3.
11: Correct. Ako, Sir JP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
10: Ah, syempre, correct.
11: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
10: Of course.
11: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
10: man
11: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
10: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
11: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
10: Siyempre.
11: Alangan man pud nga moinom kag D3. Unya, muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
10: Kalas
11: mas
10: kayo.
11: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
10: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
11: Correct.
7: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
5: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
10: Bintaha.
11: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
10: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
11: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
10: Of course.
11: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
10: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
11: Nga naman.
10: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
11: Gipangkaon.
10: Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
11: Murag yung kusina.
10: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
11: Wow.
10: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
11: Yes.
10: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
11: Correct.
10: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa selula.
11: Yes.
10: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
11: So kita mo kung unsa gid kanin dot ang D3bio i-compare mo sa plain D3.
10: Oo,
11: so D3bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
10: Correct.
11: Ang imong pancreas.
10: Dili ka magka-diabetes.
11: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3bio ka.
10: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
10: Dili abusuhon.
9: D3bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
15: D3 Bio.
13: Health News.
16: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang nga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above,
17: no one. Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
18: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM, alas 6.41 na oras ginpadangot tayuhan DTX 500!
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
21: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro, Melos Pablos.

Monday. June 15, 2026, and NUKK 5, Edward Sanyagan. Welcome, hiningay kinadagang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigog magkong mga man maratiha bugos nga sinirangan Visayas? Di niya sunaran taglo, mantan natin mga nagkikita via Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinaagyan na natin official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na magpapag-remedyo or baga di pag-remedyo pala. Ano yung kinandam nga remedyo niya ng adlaw itong Lunes? Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kani unanay natin mga K5, itong magiging kartan itong panahon niya ng adlaw. Medyo waray pa makapangusog itong haring araw yana dili hatak loban. But kani unanay pinaka-latest na weather forecast at ikang hapag-asa sa ano ka mulumaka tayo tag sa mga panimalay. For Luminos na ibabaro ka mong kumagano at magiging kartan itong nato na panahon niya ng adlaw itong na Lunes sa payday. Sweldo para hato may mga trabaho ngan hato may mga trabaho ngan may mga kubrahon pa mga ka-K5, ha? Kaniyon nato na pinaka-latest na weather forecast. Itong Esterlis, apektado itong eastern section. Ito na Visayas ngan Mindanao, yan ang adlaw. Apektado kita din na sinirangan Visayas, ha? Itong Esterlis. Oo, nasiring din itong eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Magag-experiensyahin na partly cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm, mga ka-K5. Mahitungon itong Esterlis, samtang itong Metro Manila, nga di mga part ito natong nasod partly cloudy to cloudy skies sa riyan ng adlaw. Mahitungon liwatin itong localized thunderstorm. Ngayon, para itong mabiyahi hakadagatan niya ng adlaw at itong mga agsob bumiyahi ha mga inter-islands nga mga destination sa kainin mga sakayan na pandagat mga K5. Dito na pinaka-forecast or latest forecast dito na coastal water condition. Magiging mabalod ba K5 Edward yan ang adlaw na siring dini? Ito na Luzon nga na Visayas magag-experience yan is light to moderate lang. Akarta dito na ito na kalalaudan. Pagtansya at pag-asa itong balod adalang mga 1.8 meters mga K5. Ito na itong liwat temperatura ng adlaw magmumulay 32 to 34 degrees Celsius. Ang pinakabubong at temperatura na i-record kanina dito ha Pag-asa Weather Station ha Science Garden, Diliman, Quezon City, mga K5. Nakada 24.5 degrees Celsius kanina alas 2 ang maagahonan. Nga nga turog pagkatahin nga oras, mga K5. At itong adlaw sumidlit, nagpakita yan ng adlaw ito na Lunes alas 5.27. Matutunod liwat niyan alas 6.26 sa hapit itong kagabihon mga K5. Bagi niya Tacloban! Mostly cloudy ito na itong panahon. Yan na, yan. Yan ang mga oras. Yan ang mga tag na mostly cloudy. Dili Tacloban, ito na itong temperatura at 27 degrees Celsius. Ito na itong air quality. It kalidad itong hangin ngayon ginihinang gabi yan na dinagawas mga K5. Labi natin naman pala pag-exercise or sige itong exercise mga K5 air quality fair. Yan ang aga, yan ang adlaw. Pero ito natin cloud cover good man mga K5 70%. 70% ito natin kalangitan in mga may dampog mga K5. Kung baga mapakiyan na ka mo Duarte, ano chance at patsara nga pagtarhating at paguran, yan ang adlaw. May the 50-50 nga chance ha. Labi na niyan itong kakorolpon mga K5. But generally, yan ang adlaw, magkakada kita in fair weather condition! Foro de los Pueblos! Oras mga K5, alas 6.46 na. K5 Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano mo iginpadis ang pagtumar hadton mga herbal products? And the Clinic of Alternative Medicina and the Wellness Center, sugad ng DTX 500, ang pinaka-superior nga source and antioxidant. And the Mighty C, the Alkaline Vitamin C, and ang Clinic of Detribio. Well, duha ka bugos nga hard-boiled egg. Balik kita hard-boiled egg, mga kakipad. And usang dako nga buruhin na saging nga bangaran, mga kakipad, ba?
Oo, duha lang at tinuon nga bunay and then dako nga buruhin na bangaran nga saging mga kakaibang. Oo, kay didahan adlawan na Domingo, nakakaon na kuhin na kanon. Kay marasan surang lumo nga baka mga kakaibang. Ay, wala good kita makaresistan na lumo nga baka tikang hamon buong tuan haro mga kakaibang. Pero na-control gihapon ang rice, mga kakipipe. So yan na, balik kita kay Lunes. Nga na't pagkakabiernes, balik kita hinintinoon nga bunay, linibortos nga bunay, or sunny side up nga bunay, sinabuan nga bunay. Nakakaon na kamuhin yung sinabuan nga bunay, mga kakipipe. Oo, sinabuan nga bunay. Di na't baga nakaladkad ba nga tubig? Oo, pag butangihin bunay, yan. Ding, tapos, kung may naka mo dulaw, or diri nga ni, ano ka ba ni, dulaw, lemongrass, tanglad. Or bidat higop yun, mga kakipay, ba, amot sinisiring nga sinabuan nga bunay, mga kakipay, para diri hiya masumo, di ba? Kay kung puro latinoon nga bunay or prinito nga bunay, danay masumo. Mabot kin sasabuan, okay? Kung gusto mo medyo may daka carbohydrates nga gamay, pwede mo hiyabutangan ni miswa. Diri nga ni udong, yan. Amin yung sinisiring udong binunayan or binunayan nga udong, mga kakipay. Ha? Oo, naglalaman ko balito nga kamun, nagpaka-remedyo naghihapon niya ng adlaw. Kaya may good hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure. And in eksakto nga pagkakaon, pinakamaupay gayon nga medicine at natong lawas, ha? Oo, warin na good pulos inin nga tanan kung ikaw in masinakit nun, mga kakipay. Sanglit ayo pagpasibayahin in pagre-remedyo. Labi na itong damo nga mga remedyohon, damo nga klase mga remedyohon, mga kakipay. Variety nga pagkaon, botsin ngon. Isda, karne, utan, prutas, may na makamunabatian nga nasubrahan pagkinaon ng karubas nga namatay, mga kakipay. Or nagkinaon hinina watermelon, mga kakipay, nasubrahan namatay. Ha? Sige daw, waray daw ano, mga kakipay. Oo, nakapalit ako hinina watermelon, ang baga Formosa ba ang variety kay an yellow ang color han anod, okay? Kaagi ko din ang mahili ngayon, halang-alang, tag 30 pesos la ang kilo. Pwede ko tignegosyo, baligya kong 40 or 50, may doon ko 20 pesos kada kilo. Pero kayong kabubugatan, liwat mga kagibay. Ha? Oo, sige, oras sa Bugos nga Pilipinas! Anaton oras, alas 6:50 na oras, ginpadangat tayuhan Klinika at Alternativa Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga kundi in, nagpapadayon niya ng adlaw tubtubuas, itong libre nga check-up. Yan ang adlaw, alas 8, tubtub alas 4:30, itong kulup. Ngan pagkabuas, mga kakipaib, adlaw itong Martes, pizza 16. Tikang alas 8 at agad, tubtub alas 3 na liwat, itong kulup. Kaya mabalik ha si Buhi, Dr. Carlito Balag, mga kakipaib. Sanglit, tubtub labuas, itong libre nga check-up, itong Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch, nga nahimumutang Avenida Veteranos ng mga dalan. Hinin siyudad, hinin Tacloban, mga kakifives! Oras alas 6:51 na oras, ginpadangat tayo ng Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ang usak around kung ikaw ay naka-extend food supplement for men. Available ini nga tanan nga mga produkto, ha? Ang tanan nga mga branches and clinic at alternative medicine and wellness center nationwide. Ngayon sugad man ang mga parmasya ng butika. Available gihapon mga K5, DD, K5 News FM, Bill nga lang ni Rayboy the Wonder Boy, ha? Okay! Ano't mga balita ka K5 Edward? Yan ang adlaw hinin Lunes. Unahon nato ini nga makaruruyag nga balita, apektado kita hini nga tanan bisan diri kita hini dubbing mga panhitabo dito Middle East, mga kakipad. But gulpi kita nga naapektuhan kay mahitungod hini nga giyera dito Middle East, apektado itong flow, itong supply, itong petroleum products. Nga kundiin haros 100% nga gini-import naton, mga kakipad, din na Pilipinas. Nak-experience sagod kita na mag-gera ang Iran, Amerika, nga ng Israel, mga kakipay, mga nagsubros kagatos, ang tagsubra 100, gayod ang litro ang diesel. But yan na siguro, hininga balita nga aton ipapaangbit ha iyo, yan nga aga.
nga finally nagkasarabot na iton Iran nga iton Amerika nga undangon na tapuso na ining era giyera mga kakipay. Ngan pagpipirmahan na nira ining era peace agreement yan nga pizza 19 hinin bulan na hinin Hunyo dito ha Switzerland. But may din ni electronic signing hinin nga era kasarabutan nga formal nga magtatapos na hiton na giyera habot nga hiton Iran ngan hiton Amerika. Pero magadiri na pabor inin Israel nga mauhuupod hirahin nga kasarabutan kay karuyang hiton Amerika nga diri na atakihon hiton Israel inin Lebanon nga kundi dito nagkakampo o sa hiton mga proxy nga mga grupo hiton Iran, hiton Hezbollah. So, mapirmahan na nga ni formal nga ira kasarabutan mga gagaypipe, aabrihan na itong Strait of Hormuz. Nga kung din ada na agi itong 21% itong oil supply hakalibutan mga kakipipe. Waray na pagbabayaran nga toll fee itong mga oil tanker nga maagi din na Strait of Hormuz. Tatapuson nagihapon itong blockade itong Amerika. Okay, ha mga puerto itong Iran pwede na makagawas, makasulod inin mga barko nga tuwa Iran mga kakipipe. Ngan di rin na nira ipapadayon itira development in nuclear energy. But may da 60 dias nga window period para maistoryahan pa in ibang mga issues nga magawaray mahiupod o baga minor na la dinahin ng era kasarabutan mga kakipay. And in exchange, hiningatanan, nasiring itong Amerika iraliwat i-release in 26 billion US dollars nga salapi or karikuhan ni Iran nga naka-freeze mga kakipay. So maning kangani nga naka-freeze, diri pwede nira labtan, diri nira pwede ma-withdraw, diri nira pwede ma-transfer ini nga billions of US dollars nga naka-freeze mga kakipay. So usa nga kasarabutan, I mean usat era mga kasarabutan ini dinhi nga i-release ini nga pundo nga tuha Iranian regime mga kakipay. Question, may da ba hini nagdaog nga giyera mga kakipay? Buaray. Just like any military conflict, just like what happened mga World War 1, World War 2. Though may nasiring hira in victors, hira itong nagdaoghan na giyera mga kakipay, but perdi itong nga tanan. Di ba? Kay pira ka bilyon ka pesos ang nawara nga pundo American training era giyera. Pira nga mga sundalo ang nagkamatay nga nagkasasmad mga kakipay. Pirahan ira mga importante nga mga higamit ang nagkadidistroso nga nagkaguguba mga kakipay. Di rira tanto nga makasiring daugan hira kay ang ira plano nga usang itapul down inin mga ayatolas at nagdudumara itong rehimen na Iran. Wari man itong magbagot liderato ha Iran mga gagaypipe. Namatay gadi ayatola kamini ang ira supreme leader. Didahan mga gulping pambumban Amerika, but ginliwanan liwat ini han iya anak nga amin itong supreme leader yan itong Iran. So waray magin manilang puson gihapon ang Amerika nga pukanon inin mga ayatolas nga nagdudumara itong Iran mga gagaypay. And though itong claim itong Amerika na distruso na good haros 100% itong military capability itong Iran may tungod ng Iran pambomba. But you know, the fact that itong Iran nakakapalupad paghihaponin mga drone, mga missile, nga tuhan na pirang mga target nira lately, it only goes to show nga very good madistrong car inin military capability inin Iran mga kakipay as claimed inin Amerika. Labi na inin Iran Presidente Donald Trump mga kakipay. Siguro, kun may daman nadag-an hinidinhi itong Amerika, nga haira pagkita mapabor, haira interest. Itong bagadiri na pag-interest liwat hinin or makontrol inin nuclear ambition hinin Iran, nga ging kakahadlokan, ging kakabarakan itong Amerika and Israel.
nga pwede ra maging target kung diri makontrol inin rehimen yan na hiton Iran mga kakipay. So iningat mga $26 billion nga naka-freeze nga karikuhan ni Iran, i-release man init Amerika. So iniliwat nga billions of dollars mga kakipay nga mababalik kay ra magagamit liwat nira ini pag recover, okay? Iton ira ekonomiya. And iton ira pwersa armada mga kakipay. And hopefully di na ini mabalik nga gera, but you know at problema ini kay may mga diskontento nga mga hardliners nga mga leader iton Iran hini nga naging agreement ni rahabot nga iton Amerika. Pati nga ni iton Israel, siring ko pa kanina, di rin na nakapabor nga bagay goopod hirahin nga kasarabutan kay ibala kami na siring iton Israel. Gintitinira kami hinin mga proxy nga mga grupo hinin Iran, so ganiton Hezbollah dito Southern Lebanon. Delikado liwat ang kabutangan, kaya nga iniupod kami ni iyo nga iyo kasarabutan. Iyo lat amon liwat ganiton Iran, ganiton Lebanon. Iba liwat tamamay kalahiton mga kakipay. So kita ay naglalaom nga matatapos na good man ini nga giyera. And bisan daw la 60 pesos it diesel, it presyo diesel, okay na haakon mga kakipay. Kumbaga di rin na good mababalik ang dating nga sobra 50 pesos sa kada litro ng diesel. O kumbaga mabalik man mga kakipay, it will take some time, makinhanglan hinda ko pa nga panahon in adjustment. Bis daw lang magtag 60 laana in litro ng diesel. Kumbaga ako at iyo baga papakianhan mga kakipay, baga okay na lalo at haakon. Oo, kay mapurlumenos kung magkarga akong 50 litros didat akong sarakyan. Kung baga tag-saisin tala ito mga kakipay, baadala ito ang mga 3,000 pesos. Una-una daw yan akong baga tag-80. Kaya naabot ito hin 4,000. Kada ako daw nga bagay and then 1,000 nga diferensya mga kakipay. Ba't di rin nalaha aton la, okay? Inin ekonomiya nin Pilipinas nga dependent nin oil import, dakugod nga iristoryahon, okay? So makalilipay ini. Bis naman lasugad pagpakan gihapon natin ini hirang tatapuso na nira ini nga gyera mga kakipay. Habot nga iton Iran nga iton Amerika. So kung maabrihan na ini nga Strait of Hormuz, waray na blockade nga paghihimuon nitong Amerika nga papabayan na itong Iranian regime nga makaagi didat nga tanan nga mga sarakyan nga nagdadarahinin na krudo mga kakipay. Aw, itong tendency ito paghabubo itong presyo world market, and kung mabubot presyo world market, barat at kapalit. Di nagad man ito ni babalig yan mahal liwat haaton itong mga oil companies mga kakipay. But kitaon naton kung ano ito baga mga development hini, but this is a very welcome development mga kakipay. Hopefully diro-diretso na ining kabutangan dito ang Middle East ngan labot la damo nga mga Pilipino iton apektado by the hundreds of thousands or even million nga mga OFWs. It naging apektado mga kakipay bahin nga gyera dito Middle East, and maaram naman kamo kung pira ka billions of US dollars ha. Itong remittances, itong mga overseas Filipino workers tikang dito Middle East nga ginpapadarangan ni Pilipinas nga natira mga pamilya ginagastos hitira mga pamilya nga it ginagastos nga kwarta na circulate aton ekonomiya. Kuno na ada ko bang magpapadayon ini nga gyera dito, ano nga diri magiging normal ini panrabaho hinin mga Pilipino. Apektado pati iton aton ekonomiya, okay? Diri lat presyo iton petroleum products. Kundi pati remittances iton mga overseas Filipino workers labi na Middle East countries. Dako ito nga bagay iton aton ekonomiya, kay usat nagbubuhi iton aton ekonomiya mga kakipay ini nga billions of dollars nga remittances sinin aton numero usat mga major export naton. Toho na niyo gini-export naton mga agricultural products or ano nga mga produkto tingang sa Pilipinas. O sa nga dako nga export naton nga na income hindi dako nga kwarta inin gobyerno naton.
And then pag-export natin hinin labor force mga Pilipino nga ato magkalainlain nga lugar hinin kalibutan. Darahin nga globalization, dirila ang services and mga produkto ang igin pabaligya habugos nga kalibutan. Dirila ang mga commodities ang ginmamasyar ha kalibutan. Ginmamasyar na gihapon kay pobre pa kita nga nasod inin mga Pilipino nga magtrabaho abroad mamay kala. Alas 7:03 na, ano pat mga balita kay Kevin Edward? Diyan na nga adlaw. Well, badaw panigamnan na siguro ini nga hi Senador Joel Villanueva in matabok na malakbay nitong alad mga K-5. Tikag dito na grupo ni Senate President but di rin naging recognizar ni Presidente Bongbong Marcos. Hi Alan Peter Cayetano at grupo ni Alan Peter Cayetano. Kaya didaha usang video material nga iging pagawas sa Jesus is Lord movement. Nga kung din usahe itong era leader ini hi Senator Joel Villanueva. Nga baga naghatag na iyan hint. Naghatag na iyan mga kakipa, mga advance information. Nga baga tikad to nagunti a direction not necessarily pag-ugop or pag pag-ugop or pag-jump ship or whatever, kung ano nga tawag ito. Pag-balhin nga faction not necessarily sugar, kundi an iya para iya tumanon itong iya mandato nga pagiging miyembro itong Senado. Regardless itong political, you know, bickering nga hinanabuyan ng mga K-5. Kung baga magpapatawag daw hin special session iton aton presidente para trataron inin importante nga mga legislative agenda iton executive branch of government. Naghatag na nga daan hin advance information ni Senator Joel Villanueva nga ma-attender hiya mga kakipan. At iya rason parihas ng kansis Escudero kay diri anak pagbalhin o pag-attender hindi nga sesyon para bumalhin ako. Ha? Tikang ang grupo ni Cayetano, nga dihitan grupo ni Sirwin Gatsalian. Diri may tungod kay naugop ako haira kung di naugop ako itong mga Pilipino nga akon tutumanon itong akon mga responsibilidad ko mo iyo senador. Maupay ko din nga baga kaiskrit mga kakipan. And siyempre, kung nabumalhin ni Villanueva nga dihiton kampo ni Rasherwin Gatsalian, di magkakada nahirahin na sufisyenteng numero. Excuse me, mga kakipep. And waray na itong duda nga hira na at magiging majority di na hasinado hinin Republika hinin Pilipinas. Puro de los Pueblos. Ito nga mga isyu nga do sila hirangan na dirhira na constitute as a majority dependent kung hino nag-interpret hinin provision hinin aton batakan balaod. So kung magpatawag hinin special session ito naton presidente para itackle hinin importante nga mga pieces of legislation ito executive branch. Ma-attender his Senator Joel Villanueva. Ano doon at baga matatabuhin yan baga mga investigasyon liwatan flood control project anomalies. Wherein Herani Chis Escudero in may ada mga batal mga kakipa opodhan mga ginakusaran nga nag-demand nga nangarawat in mga kickback tikang han implementasyon han mga flood control projects mga kakipa. Puro de los Pueblos. Mag-inihangan ni saan ma-file itong kaso or kung diri ma-file lang hirahing kaso, amo na ito't kabalyo. Nga tanangod nga bagay, diri good mahihimo, ano, may dagod gihapon na pamaagi, ano. Eh, makuri yan na magkinuntra kahining administrasyon, just like any administration na naglabay nga mga panahon, kahiragot nagkakapot yan, ah. Hinin gobyerno. Amo nga ni itong nakasaring kita danay nga diri ko equal branch of government itong legislative branch of government. Itong executive branch of government. Diri good may equal kay
Kunin mo ikukumparat gahom itong presidente, mga kakipay. Hasugad hindi yan ang sitwasyon, dako good hinduro nga diferensya kay uugad itong mga senador, mga representante dito sa Kamara de Representantes nga nakumponer itong aton Kongreso kung tawagon. They are an independent branch of government, a co-equal branch of government, itira trabaho pag himon balaod, and pag-exercise itong era oversight function, mga kakipay. But ikaw ba't may control hit police? Ikaw ba't may control hiton Armed Forces of the Philippines? Ikaw ba't may control hiton Department of Justice? Kung baga partin pa magkiha. Ikaw ba't may control hiton Ombudsman? Ako di natuon nga itong Ombudsman, independent gayod iniya na nga administration. Kayo ho, itong aton Ombudsman, appointed ana ini nga naging sekretary han Department of Justice. And among the recommendees nga magiging Ombudsman, okay, han the Judicial and Bar Council, ang gimpili han atong presidente, hi Buying Rimulya, nga iya tawo mga kakipay. Foro de los Pueblos. So, diri ba ito niya luwat gagamiton para paboran iton iya personal nga mga karuyag signon, mga kakipay? Imot pulis, imot iton mga sundalo, imot NBI, CIDG, mamay kala ito. And practically, nga tanan nga mga departamento, iton executive branch. Okay, may da ka pa mga kaalyado dito ha, Senado nga na House of Representatives. Kay, mulay ini mga kakipay, di rin ikiparan mga ordinaryo lang ang mga otok bulinaw, mga kakipay. It's sugad hini nga mga ganap. Kay bislat pagbalansing kuna appear nga ni Presidente Bongbong Marcos sa publiko, kalma lahiya, di rin na comment hin mga patutsada o pakaraot ha iya, mga kakipay. But di kitat maaram, may dito ang Department of Dirty Tricks. Ah, okay, sige, Mr. President, kalma ka lang dida. Amin at imganap. Okay, para ka inin kitaon gud nga statesman ka, kay presidente ka gud. Kami nagbahala didi hiton dirty job, dirty work. Dit malilik yan. But kitaon nato na no kun inibang kay itira istorya, di man pagbalhin hin grupo, di man pagpaborhin usang grupo. Okay, di man paglayat, mara ka mukha ng layat, pag-ambak, tikang halo yung, tikang hininga inin bakuran, nga diha ibang bakuran, mga K-5. Di man, para man daw tumanon ang ira obligasyon ko mga senador hinin Pilipinas, regardless ito nga political differences, ma-attender hira. Duhan na, hinupanot baga may dudugang hini mga kakipay. Dako nga mawawara dito kaluyo kay una, Hibato de la Rosa at large. Ikaduha, Hijingo Estrada, preso na yan na. Oh, so naibanan hira, kumbaga maging umatender na good ini Joel Villanueva. Hapagtikang man lang ito nga baga makaarawod. Pero tikay hana na labi na kumbaga di naging istoryahan ng media mga kakipay. Nawawara na baka nagiging normal na lang ya. Ah, oh. Pero na ini kumbaga mawawara ha ira dito, okay? Kumbaga bumalhin na hi kung umatender na si sa karon ta na lang ning istorya. Kumbaga umatender na sesyon hi Joel Villanueva sa pagpatawag ng atong presidente in special session. So duhan na hirangan ni Chichis Cudero. Nga ma-attender, magiging kaparty na hinin mga transaksyon hinin Senado. Sa kayo, duduha, hi Bato de la Rosa, amot kong hain, titinago, ikaduha, Jingo Estrada Priso. Now, kung may mga arrest warrant hini kanda Marcoleta, kay Marcoleta, kinasuhan gihapon yung plander. Daran pagkarawat niya hin millions of pesos, tikangin mga pribado ng mga tao, han congressman pa hiya. Opo nga naghatag hai ay Mike Defensor nga numero 1 yan nga supporter itong mga Duterte, mga kakipay. So duduhat kaso nga ngaya ginaatubang graft nga hinimplander. Now, kung iragod nga ni ito tutuyoon and kung kay pagkita ginamin good ni Marcoleta nga kumarawat yan nga kwarta tikang kan Mike Defensor nga iba pa nga mga tao,
Dinan Enero, saan on na naglabay ng eleksyon, mga kakipay, nga nagdoghiya pagkasenador. So, kasuhan ni Hen Plunder, katapos, mga kakipay, 75 million ko na ito. Alakod ka na akong kwarta, no, mga kakipay. Ging kasuhan ni Hen Plunder, may dapag graph. Tining graph, wala itong problema kay bailable, pwede ka magagpiansa. Kaya ng Plunder, preas yun ang ginaatubang ni Jinko Estrada kawari piyansa. Di, kumbaga, dakpon liwak, kumbaga, pasakahan na yung kaso. Patapos sa miring, waray ginrekomenda nga piyansa kay Plunder man. Maiban na liwatin usa. Dumalima na. O, adipat usa, hi Bongo kay co-conspirator man hiya mga kagaypay, ban na kampanya kontra illegal nga droga nga damo ang nagpatay. Habanahon ni Presidente Rodrigo Duterte, katapos bangin daw in due time, may na-arrest warrant kay papalusad kontra iya. Depende kung kay iya, manggo din ni agaron ni Presidente Digong, magiging unong nalahiya dito The Hague, the Netherlands. Pwede iya magpadakop or pwede iya mag-escapo, but either way, kung magpadakop iya, dadaw niya nga to the Netherlands. Or magtinaguhiya, di nagyapiya magkakapartisipar, hininir istorya, di dahas sinado, na pira natira nga may iban mga kakipay. Ambutin yung mga villiar kung inin kaso nga iragin na atubang magagpian sa bahira o kundiri. Parte hinin manipulation han ira presyo, suban ira mga deklarasyon high stock market. May dahito nira mga batal mga kakipay. Namamay kalakada ako hindi nga mawawara. Purbida nga mulay ano mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Alas sa 7:14 na ipa-follow up natin liwat niyan. Inin, o sa nga maestro ng security guard. Nadali hinin pagtagas siya bu dito Barugo mga kakipay. Maestro o sanga security guard and millions ang kantidad ng shabu nga nakuha haira possession mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Ini in mga panigamnan nga balik na goodman liwat in illegal drug trade sa Pilipinas. Bisan kun haluyuhan damo ang nagkamatay, damo ang mga nagka-preprisuhan na panahon ni Presidente Rodrigo Duterte haya kampanya kontra illegal nga droga. Tinuod nito nagmiringaw ang kakalsadahan. Ang mga maglabad naging buutan mga kakipay, ang mga regod makontrol adakay aadto na hira simenteryo mga kakipay. Pero haluyuhin nga tanan nga naging approach ang aton former president nga naging epektibo anahiya ano but aniya saad nga 3 months, 6 months, 1 year tatapuso ni ang problema itong illegal nga droga waray matapos. Subot signon. Adtong approach mga kakipay, diri amo adtong pinaka-epektibo nga approach. Hining problema, hining pagtaga-illegal nga droga. Kaya kung epektibo untad to mga kakipay, waray na hining niya na. Or either, ipadayon na itong kampanya nga style ni Presidente Digong, hining administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, but mag-iba itong ira-approach mga kakipay. Partihin ni. Ano't iyo pagkita? Iton pinaka-epektibo kung nga pamaagi para mapuy-puy in an illegal nga droga nga problema din na Pilipinas. Puro Delos Pueblos. Alas 7:16 na may naghihapon natin chika yan na kay back to normal naman kita hi kakipib Kevin aanhina. So nga di kita hiton eristoryaho. Nasiring didi hisya siya padilya ngayon. Nagpasabot kan Dolpe antes na matay hi Dolpe ha. Nga kumbaga waray na hi Dolpe utro hiya nga mag-aasawa. At least mga kakipay nakagsarit anay gadman hiya. San o namatay? Mamay kalano. Hi Bea Alonso andam na nga maging old maid. Or apal mga kakipay. Di rin nalang hiya mag-aasawa. Kaya wala man hiya mag-aswiswerte ha. Mga kakipay, himpira na ka-beses nga unta mag-aasawa na hiya. Pero may manaon siya may mga kakipay. Kaya pakiana kung andam na ba ni Bea Alonso nga maging old maid o kung apal. Maram baka mukha na nabot singon hiton apal. Babayi nga waray makaasawa or nagplano na nga daan nga di rin mag-aasawa.
labot at mga madring single blessedness. Nga usah itong ira mga vow kung hirain saan na nagmamadre, ngan kung nagmamadre na. Nga usah itong ira vow in chastity. Oo, chastity, poverty, and obedience. Itong mga na mag-eskwela, seminaryo, or dito mga kumbento, mga nagprobaranay nga maging madre or mga madre na yan. Familiar na hinduro hining mga vow of chastity, poverty, and obedience. Mag-aapal na daw lada hi Abiya Alonso mga kakipep samtang bulag na ba daw liwat hi heart evangelista nga ni Chis Escudero? Urbida hini nga mga chika ni kakipep Kevin yan ang adlaw itong Lunes. Hagin kukuno-kuno ngay heart evangelista nga ni Chis Escudero bulag na mga ipakya iplastada ni kakipep Kevin na siring didi heart evangelista bulag na kan Chis Escudero question mark ito mga kakipep. Pero kung masiring kang heart evangelista bulag na nga ni Chis Escudero aw nagsusumat kahit ito na nga nagbulag na.

0: Power by July. Anat iyo baga pagkita gulpi ang mga retired general, colonel, nanluluhod pagudhira mga kakipay panawagan nga magkaurus sa kiwarin akong na demokrasya, patay na demokrasya Pilipinas. Anat iyo baga pagkita, Ma'am Teresita Bingko. Good morning, sir. Great kula. Happy fiesta. Han Galiano family, barangay Buriharo. Labi na kanda Danilo Galiano ngan Rosita Galiano, greetings to ikang han Iya Bugto, Teresita ngan Ernie Bingko han Mohon og gyud daw. Happy fiesta ha mga taga Buri, amon bungton haro ha. Hey, Sydney Magcala, Sir Edward, good morning, watching live from Salugnon. Ricarding Riason, mo pingaga Sir Edward, musta kita tanan, pag-greet ako, happy birthday han akon Bugto, Nilia Riason. Ati ha Mandaluyong City from Quezon City, salamat sir. Mamay kalahin niya. Carding Riason at to Quezon City, doon iya Bugto, at to Hamandaluyok, anya K5 News FM Tacloban na pag-greet na happy birthday, ha? Hey, July Guillera pa di, Hilon Loigo, good morning, K5 Ward, happy fiesta, Tinaugan, Basay Summer, wow, patron ganyan na Tinaugan, Kanpari Istong, also Hadulag Rawis, Nita Simyo, happy fiesta, salamat, hey, Eden Urbano, hey, Tristan Wyatt Vigulay, moping aga ka kay Five Duarte, ni Siegfried Bellio, nag-gikitag-hapon naton. Opod ni Ivan Garriando. Hello, Ivan. Moping aga, hey mo, kumusta ka? Kumusta ka mga tanan? Oras sa Bogus nga Pilipinas. Alas 7.20 na, babalikan natin ini ato na programa Forum de los Pueblos, the People's Forum with K-5 Kevin Susana para aton Chica La Portion. Kabalapipir ang mga pembro.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Tacloban City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakarigara

0: po Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal, magabutika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Puro Belos Pueblos!
16: Oras mga ka-K5, alas 7:27 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Nga di kita naton na Chica La Portion with ka K5 by Kevin Susana. At least nagpakatutulay siya sa padilya ngayon. Oo nga, saan ang namatay hi Papa Dolphs? Nag-siringhiya nga, ada kumbaga kalaw-kalawon ka. Pero yung kuy pahibaruhay mo nga mag-aasawa ako otro. Pero kami dalawang ibang mga kalalakin, an labi na kung naada na habag sitwasyon nga tikamaratay na or nabaro nga mapatay na, may grabe nga sakit. Tapos mga baro bata pahira or baro bata itong babae, mga kakipay, may da mga lalaki nga di rihalot. Oo nga, may da pa kalipayan itong iya mabibilin nga asawa, biswaray na hiya. Or gintatagan nga daan mga kakipay, bin kuamba, inin, nagahatag nga daan hin clearance. Nagahatag nga daan hin katugutan mga kakipay, nga ada ay kabaraka. Kung baga waray na ako, nga ay mo baga pagkita, kinahanglan mo mag-asawa otro. You have my blessing. Waray problema akon. Sarabot lang ka mga daan itat mga anak. Labi na kung baga pwede ba mag-anak kinisi sa ibang lalaki, mga kakipay. May dalot ibang tub-tub nga natira kamatayon, di gundi rin tutugod nga mga doha iba doon ira, misis. Kariyon natin, anay, ito natin, Chica La Portion niya ng aga. Adlaw ito na Lunes, mga kakipay. Mag-aubod natin ni kakipay, Kevin Susana.
17: Ang mga macho nga, ang mga machika, ang mga lagaon, pero gwapohon. Pogi na, yummy pa. Wari may makontra ha, kay Chikala!
16: Good morning, Kakay5 Kevin! Happy Monday!
18: Mapay nga aga, mga Kakay5. Good morning! Haton nga tanan, kumusta? Kumusta kita?
16: Kumusta niyo mga nakatulog, mga... Kakay5 Kevin? Okay?
18: Kulang lagi hapon. Adi rin na ini makukumplito. Tungunin nga tubig.
16: O ngayon?
18: Pakatuyaw hit nga.
16: Primal ay, mo, pa ito nag-mention ka.
18: Kaya ano?
16: Kaya na, may na naging appoint nga tagyakan, mag-istorya, okay. Itong Prime Water.
18: O ngayon?
16: May da na. Niyan, may da kita LMWD at your okay. Service. Makaupod naton hi Helen Apostol Colliera.
18: Okay.
16: Hiya iton, mo pa ini kay... Han panahon han na Prime Water Villar nga nagdudumara. Waray good ngay antugoti, waray tagin ko signal ang mga tao din nga magyakan kung naging inaragduhira. Yan na, magabirubintaha ini kakipep-kepep.
18: Okay.
16: Sanglit, andaman niyo at iyong mga concern.
18: Asya, asya't maupay. Diri kay natitigda lang nga. Totoo ang pagsinakripisyo ni nga tubig.
16: Balita ko kay didangan ni han na nagdalagat man akong marathon didahan adlaw ang Sabado. Purbida nagi ang kubadi na may magsaysay Boulevard kaagahon pa kay alas 4 kami gimbuhian na ang dadlagan kay Kevin. Alas 4 palang aga na mamagsalod na yung tubig. Ang didihan may lugar nga haran ito opisina itong Bureau of Immigration.
18: Ah, oo, tama din dahil.
16: Tidak, di ba naagian mo ito kung baga naka-observar ka kakipip Kevin? Bado kaaga pahalaban ang pilahan mga jug na pagbubutangan ng tubig.
18: Ah, mukay...
16: Nagkakabukabo hira.
18: Mga kalilisang, tuma lang ka nagtitinuro yung mga gahon. Di rin man yung parehasan unang getting worst man in eh.
16: Oh. Amo na. Sige, niyan, matutukib kita hini. Kitaon natin kung baga ano't baga galaw. Okay, nga din, lihan magsinaad na liwat nga amo ini, amin, tapos waray ka, diri matutuman. But, tagan natin hin baga benefit of the doubt inin bago nga tag-iya. Kay baga nag-sering ko pa, magtutuhay ka na da inihira kay damot maapektuhan nga negosyo. Kay kung maglinirit mo pa servisyo tubig, kay bislet pure gold, kay iraman ito. Di abo dito nga mahahagip.
18: Oo nga, bakit ba maura-urahan nito mga tawang boycott tayo ito nga era.
16: Amo na.
18: Kuan, grocery.
16: Oh,
18: di man kita sinusupplyan yung tubig nga tuhay.
16: Oh, hibi, Alonso, di na hindi baga malalakip hindi dito baga waring awa si tubig kay waray man, madayon na pagkasawa ni Vincent kung anak itang iya itong Prime Water.
18: Di rin na madadayon na da. Salit siya na sakripisyado na liwat siya na ito. Kuan nga tanan nga nagpapatron. Patron man niya nakaibaan.
16: Bado, oh nga, yan na nga yan
18: ato. Patron niya na, John.
16: Okay, do, kaharaan nila din niya.
18: Di rin na kita masisiro.
16: Oh nga yan.
18: May din na nagkanihaton kanina.
16: Hino?
18: Pangumbida, hika K5 Romy Lastima.
16: Oh nga yan.
18: Nagkanhigod pangumbida.
16: Bado.
18: Sering namon nga ni K5 Reboy, adto pa, nag-uprogramo pa hi... Kuan, station manager. Sige lang ko, no, basta nagkanhi ako ha iyo pagpasabot. Naging kukumbida ko kamo. Tikang hit alas 11, open na hiya.
16: O ngayon.
18: Oo.
16: Bado ka so, K5
18: Hey, ka K5 Reboy, may gintagan na dito at direksyon ng phone number.
16: O ngayon.
18: Oo. Happy Fiesta, mga didakanda ka K5 Romy Lastima, nga itong mga taga-kaibaan.
16: Pero daw nga baga, nahapaso hiya nga, hinayos.
18: Permanent. Haraan nila tiyagin tatrabahoan din, hi. Haraan nila.
16: Haki, five.
18: Oo.
16: Okay.
18: Haraan niya ay lang. Ang pirmihan nagpipinan mati ha aton. Nga, kuan liwat, kanda Engineer Joey Dacuro.
16: Uy!
18: Fiesta. Anay ka-opisina ko pag-ibig, hi. Engineer Joey Dacuro. Hi, ka-K5 Jimbo Pumida.
16: Di ka
18: gunba. Fiesta, gihapon niya na.
16: Diin.
18: Ganda, ini nga akong pinangaranan.
16: Okay, kaibaan gihapon.
18: Mga kaibaan.
16: Di ka good masisiro yan nagagipag kibin. Kaya kumbaga,
18: totoyo ang kula. Pero kay mapahuwayak ane, kay kakulupliwat, naki-birthday ako.
16: Bano ka damon at imbang gina-attenderan, di na, iba ka nagun dyan na pa ni.
18: Belated happy birthday, 75th birthday kakulup ni Lolo Benji Maosisa, ha? Sir Benji Maosisa di dalidong kalipayan.
16: Maosisa gud di apelyido.
18: Kuan ni akong brother ni in father-in-law.
16: Okay.
18: Ngan igindungan liwat han ika 28th birthday ani apo ni Coco. So belated happy birthday kanda Lolo Benz kan ni Coco. Okay.
16: gulpi good ngayon at ka kulawan yung oh, mga gatindira. Ano man, baga oh, diri ka, baga okay good. Oh, kung baga scale of 1 to 10 nakakainga ah, so, in terms sa pagkaon, irim nun.
18: Ah, sobra pa yan ang scale.
16: O ngayon, anak, ah, pero, ano mga 11, 12.
18: Oh, pero awarek pag sobran scale, baga nagkuan lako, nanuyoso ilaliwat, nag-timing kay...
16: To ba or...
18: Magbubuot servisa. Lagi, pabuot lang kami ni Brad.
16: O ngayon.
18: O, oh, okay.
16: Ah, mag-open nga baga pananagil, kung baga ano, at imo baga karuyang, may tanatanan. Oh. Asya ito kay Pepe.
18: May da bahali na tapos ang beer iba-iban brand.
16: Ito. Ngayon. Purbida ka kay Pepe Kevin. Ay, gintagan na yung katang direksyon ito. Pamamaturo na natin.
18: Ah, di kan ka kay Pepe Ray, boy.
16: Ano naman na niyo baga sa rabot?
18: Anytime. Basta di ka alas 11, open na hiya.
16: O ngayon, bagaliwatin ka rin diri yung alas 11, open na.
18: Ika kay Pepe Ray, boy. Sering ko, nanda kay Pepe Ray, boy, pag una nalaka mo nga ni SM, kaya mag programa pa man ako. Pero nilot ako sigurado. Sering niya, bisan lang ko no, kung hinot ni kanto ayo, available, okay ko no ako didi. Ngan ka kulop, pista liwat din to, kung naka K5 Carol Medino.
16: Uy, talaga, oo ngayon.
18: Nangalimot, ano ba't ang ngaran hanira barangay? Nangalimot.
16: Pupunton.
18: Ah, okay.
16: Barangay Pupunton.
18: Oh, Dagami.
16: Dagami Leyte. Oh,
18: pista liwat ka kulop.
16: Ngayon.
18: Oh.
16: Magawari man baga magpabati.
18: Oh, siga doon pag pinangumbi.
16: Oh, ngayon.
18: Oo. Oh,
16: magawari na ako baga mahagip pa niya, baga pangumbida. Kaya kung baga nahagip kita, baga pangumbida, baga napapasok kita. Mm. Nakita ko din ang picture. Nakatuhira ka kay Pep Jericho Montejo.
18: Oo, oh, kakulo pa nato, kakulo.
16: Paten i mahusay nga girlfriend.
18: Yun, oo.
16: Oh. Nakatuhi gihapon ka kay Pep Jaime Grabador.
18: Okay.
16: Oh, baga nakita ko din ang picture.
18: Mm.
16: Taki baga late ko na nga baga nakita, nakurhinakini kung baga makatuhi ka
18: po. Ah, muna, oo. Oh. Kakulo, kakulo pa katungtungan. Di rin nawawara ang mga parupatro. Ay, nawawara. Sige pa. Kasi rin ko mga dalitwan mayo, nag-ustrol yan. Ano't masunod dito kaibaan. May da pamasok, nangangalimot la ako, ari dapit ha may tanawan, may barangay di dahakuan, na tanawan. Santo ninyo ada adto, nga to dapit it may...
16: I-review on yung listahan.
18: Oo. Kay, nawara na din, napara na tukod banggod it pag-agit mga dekada, napapara ini nga akon mga listahan. Yeah, anyway, ari gapit takloban, di pagparatron na liwan.
16: Ito, nakamasyad, gulp yung tawag kagabi ko.
18: Oo, no? Oh, dito ko no, dito. Parayawan.
16: Parayawan, anibong.
18: Mm.
16: Magawari lang mag-isaw-saw kagipay. Ah, dear. Eh, damo na kburuhatun ha umang kakulop.
18: Oo nga, nakulot, nalikay ako it, damo nga tao.
16: Mm-hmm.
18: Kay...
16: Baga naglilingon at imulo, ada ko baga nakita kang damo ng tao.
18: Ano? Oo, actually, di ang panuna. Makasense nga na kung damo'y tao nagbubugiot. Maaboy da ko ito.
16: O ngayon.
18: Mm. O pipananmailing ako kunahin it lorosotan in kaso may da matatabo.
16: O ngayon.
18: O amo dire set ako concern.
16: Escape and evasion ka ngayon dayon.
18: It's not nga nadiri nga nadiri good pero na uuna dire set safety kun pananglitan may matabo.
16: Pagahain ka baga madalagan ini.
18: O amo ito.
16: O.
18: Ngan.
16: Kay may dalito baga magistorya labi na kun shoulder to shoulder. Pero nito kabeses nga nakakantok hini nga lugar nga purbida pagsulod paggawas problema.
18: Nagkikarukilikid ka.
16: Nagkikarukilikid ka. Pa,
18: para lang makasulod.
16: Kung may dala ito may mag intremes nga may bomba or whatever ba purbida ka kipip kipip
18: mag-stampede ito.
16: Delikado ka kipip kipip.
18: Pero okay man lahira ito ni ba okay lahiretso ka dito nahiara.
16: Waray hito question Ma'am Nenet Best Baston Izquierdo. Gikita aton. Hemela Ros Balbuena Bagas, good morning mga kakipem Sir Edward, yan Sir Kevin, happy birthday akon mahusay nga sister-in-law. Ciara May Escol. More birthdays to come. Evilia Barantes Capidos, he Tristan Wyatt Gulay, he Griff Astin Acerden Impino. Pwede na mag-comment FB hit Creme Water niyan. para may dagod kita panahon nga amo lang pag-istoryahan naton, okay?
18: Hi
16: Alicia Magallones Moreno, good morning po, shout out puhan akong bugto, hi Roncia Magallones Oronos nga piyesta buwas halimbuhan dako.
18: Ay, ba limbuhan dako?
16: Iba ni dulag or dagami? Ay, sige!
18: Oo, kadami nga patronan. Kay...
16: Oh, pa'y kayo magawari kang magsiring, ipadara na lang ang hiton ko, kay bangin baga...
18: Baga nagrohadoha ako. Pero niya good sir nga mas mapay ko no kun may damhingangad to hayra balay.
16: O nga yan.
18: Mm.
16: Bado nga hawa no makita
18: Sige, eh, bakante ka man kanin, unin hindi ka urod to. Pwede ganin mo baga dagilon ni ka K5 Reboy.
16: Oh, ay, napasasabutan na mo. Okay. At least di kita zero. May
18: namamati ato na zero.
16: May namamati ato na kaiba.
18: Correct.
16: Di rin man kita zero.
18: Di rin kita zero. May na pa, iba na ito, ang mga, usan na ito nga parapan mati, na yung nga limot ako nga ran, ada ha, Berisso Subdivision.
16: Okay.
18: Pero may kapito na namamati. Gino kayo may ko pang kilala ni Berisso Subdivision. Nangangalimot
16: sa ako. O, pwede patron niya na?
18: Oh, kaibaan ito
16: dito. Kaibaan Berisso.
18: Pero, naibalet hiret ira fiesta.
16: Okay.
18: Oh, naibala.
16: Ay, pagdurungan na, kay para damot atin tadagilan.
18: Oo.
16: Sige, happy fiesta iyo kaibaan, ha?
18: Mm-hmm.
16: Salamat at imbitasyon, Ayla. Kay harani man net bidya K5 kumbaga may dahi gayon kumbaga kayo baka diri ka K5
18: ah mabali ito pwede man baktason lang garing na kayo nagpaparaso it panahon makalilis ang kapaso ito panahon Kevin.
16: Pero dito ka umad duha ka gabi kada gabi na uran so mo pa ko liwat pag mamatakot aga baga foggy baga at baga ato ka bagyo oh ato ka ton na mga kakahuyan ay ka K5 Kevin di kita balita. Oh. Na ano chika yun na?
18: Sige. Kay Adhi Marishasha Padilla nga may dani hinumduman han iya anay ka partner nga hi Comedy King Dolphy.
16: Okay.
18: Amo nga naging interview ni Shasha Padilla dinhi usa nga TV vlog nga kundiin ti arabot naman yan nga limot ako kung saan ini itong death anniversary ni Pidol. Okay, it current
16: 62 years old na.
18: Oh, it current partner hini ni Koan ni Sasha Padilla, hi Conrad Unglao sa ini nga architect kundi ako nagsasayo.
16: Conrad Unglao.
18: Oh, Conrad Unglao. Kilala do ini nga architect ha. Ini amo ini ang aton picture nga kinikita yan ha. Okay. Nahinunom dum hi Madi Sasha kun komedyante kuno hi Dolphy nga makarit magpatawa ha mga pelikula.
16: Mm.
18: Ha tinuod da kinabuhi. Kuan la diri maari nga sa ni Dolphy. O tahimik lang to. Mm-hmm. He is a man
16: tahimik
18: of...
16: Tahimik pero mapanganib ka.
18: He is a man of few words.
16: Okay.
18: Kung magyakan ko, no, tuman la. Ayaw
16: tapos untupay. Untupay.
18: Nadirihin mga argumento. Mm. Danay nga ni ko, no, ako niya pakikistoryahan. Kung usahay, nag-iisog ako. Nahitaas ito na akong boses. Natural kay parang kanta. Pero kuno, nakikiglalis ako kuno ha iya. Pero diri kuno na ba ito? Nagkikinita lang TV.
16: Okay.
18: O diri kuno.
16: Nagkikawa, nagkaawa hira.
18: Mm-hmm. Siring niya, bisan nga ni kuno itunood nga kinabuhi, diri nagkukomedi Dolphy dito ira balay.
16: Okay.
18: O, hapili ko lala kuno. Talagsala, as in talagsala.
16: Talagsala magpatawa o mag-intrimis sa
18: hirap. Talagsala. Never at home. Very seldom. Very seldom la kuno nga magkukomedi habalay.
16: Okay.
18: Talagsala kuno magyakan.
16: Okay.
18: Banging kinapoy na liwat pag pinatawa. Karumamay ka man itong tikang pahan kuan. Tikang pahan early 20s niya. Mm. Nakada niya pelikula. Kinapoy na na pag pinatawa. Pidol. Actually, si Rini Sasha, hanhi kami pan magpartner. Ako lugod ko noan, I was the funny one.
16: Okay.
18: Mm, I was the funny one. Ako lugod ko nang pipinatawa ha habalay.
16: Mm.
18: Anyway, di dahit nga interview kan siya didahan Sabado. Iyagin hinumdom an last moments ni Dolphy. Han ma-diagnose ini han sakit nga chronic obstructive pulmonary disease.
16: Okay.
18: Pulmonya gihapon.
16: Okay.
18: Baging paupay lang nga ran. chronic COPD, chronic obstructive pulmonary disease.
16: Oh.
18: Nga kun diin gintaningan ni ang doktor.
16: Nakabatik hitwat nga balita.
18: Nagin, "Hoy, Mr. Pidol, amo na la ini iton panahon nga posible mabuhi ka."
16: Mm.
18: Okay. Antes ko niya mamatay ang komplikasyon hini nga COPD. Maaram na kuno kami nga tikadto na gud hi Pidol han iya katapusan nga hugna.
16: Okay, may edad na.
18: Mm-hmm. Ngan antes kuno hito kinahanglan iya pakigkitaan ngan iya pakigistoryahan an nga tanan nga importante ha iya kinabuhi.
16: Mm.
18: Ngan hadto kuno maaram na kami nga di na gud hiya magiiha.
16: Mm.
18: Pero 2 years pa ngayon naging hatag na taning han doktor Haya.
16: Okay.
18: Okay. Hadto ko nung 2 years, we told everyone nga may ada na gintagan na hin finish line itong iya kinabuhi. Okay? Nga nahinumdum siya siya, nga antes bawian han kinabuhi hipidol, ginpakianan niya ni Dolphy.
16: Mm.
18: Oy, hani siya siya.
16: Okay.
18: Hatak na nga mawara ako, makikig-relasyon ka pa ba haiba?
16: Kay 48 years old pala.
18: At that time.
16: Han mamatay.
18: Oh.
16: Hi Dolphy, 48 anyos pala ang pangidaro ni Sasha siya. Padilla.
18: Takay maalaga hit ko.
16: Oh, siyempre. Si kay diri ini na mamakarado. Diri ini lagi ibipinasirak magkulob dito umhanan ka Kipip Kevin.
18: Mm-hmm.
16: 48 years old. Nga naasawa yan, han magtanan hirang ni Dolphy. Mm. 26 years old.
18: Oh, mama. Nang 22 years gihapon.
16: 23. Oh. Mga 23 years. Oh, ano yung relasyon?
18: Oo. Oh.
16: 26 anyos pala pa di.
18: Oh.
16: Isa siya padilya, han makuha hiya, madagit hiya ni Dolphy.
18: Ni Dolphy. At the peak, oh, han iya kuhan. Itong na mga edad na 26 years old.
16: Siyempre, Kevin.
18: Pero at that time, may danat niya anak kan Dr. Tatlong Hari.
16: May danat.
18: Si Karil.
16: Oh.
18: Okay, timprano man liyotin. Mga 18 ara, 17 pala. Hi, siya,
16: so, ibaliwat ang beauty hini ni Sasha Padilla. Oh. Han pagabarong bata pagkakipin Kevin.
18: Oo, oh, oh, tagahanga kini. Mm. Iba ito niya dating. May na pagkaseductive nga.
16: May danat hini pelikula ni Ratong ni Joel Torre.
18: Oo, oh, oh, tama. Tama.
16: Nanumdum ka ang pelikula ni Ratong ni Joel Torre.
18: Nagkitak din aerobic. Oh, may din nga title ang Hiwaga sa Balete Drive. Oh, nakakita ako hadto. Nga bagayan sinasapian hinkuan. Masamang espiritu. Isya siya panilya. Narunumdum ako. Anyway. Han pakianan niya ni Dolphy. Ano man sa hani kun mawara ako makikipagrelasyon ka pa ba? Haiba. Nagsiringi siya siya. Inin nag nanmurubuot lanay kuno ko pero ray pag pagihan akon panmurubuot anakon hibaton yes
16: nga mag-asawa ya
18: oo nga makikipagrelasyon ha iba ngan an baton ni Dolphy bata ka pa
16: amo na
18: oh buot sid ngon akseptado kuno ni Dolphy nga posible makipagrelasyon pa haya iba okay
16: o, sige
18: fast forward i-forward ta iton koan, DVD tape, Betamax. Duha ka tuig kahuman mamatay ni Dolphy, iya igin ka met, igin ka kilala hi Architect Conrad. Ngan, nagkamayada hiren relasyon, ngan tubtubya na in malipayon iton ira pag-upod.
16: Okay.
18: Ngan, di rin higa ngalimtan hi Dolphy, ngan, permihiya na pakadtuhan iya linubngan, upod hi Conrad.
16: Hmm.
18: Ngon may date anniversary o birthday ni Dolphy. Sumala naman kan Conrad, waray hiya inaabat nga pagselos.
16: Okay.
18: Kung napakadto siya siya hanlubnganan ni Dolphy, ngan iya pangani ginuopdan nga to siya siya.
16: Patay naman ito.
18: Oo, wali ito. Siring ni Conrad, siyempre, parte ng buhay niya yon sa katatay ng anak niya. Ngan July ngayon 2012, namatay hikuan. He King of Comedy Dolphy nga waray magpadara han mga paghugay nga komandidato hiya.
16: Ay problema, waray ko na problema at pagdaog.
18: Oh,
16: kung magdaog kuno ako.
18: Oh, amoy problema.
16: Amoy problema.
18: Amoy na nak all. Hey, ako parang kita kini kan Dolphy nga siguro waray kini inabsent nga pelikula.
16: Oh, nga yan.
18: Kay simple lang nga napatawa, effortless. Effortless.
16: Pero ang best diet. Good nga tandem han comedy Babalo and Dolphy.
18: Dolphy, oo. Oh, oh. Pero before han Babalo and Dolphy, Dolphy and Panchito.
16: Okay.
18: Oo, oh, kung ang gihabili pa kiti riton, nagbabatuhay betlinya ba? Oh, bilib ba ko ito? Tapos taplungon naman.
16: Oh, ang pelikula ngayon, nga nagkitagya pa kini, harubig ya pa na ito, nagkakipim Kevin, ni Sasha Padilla, Joel Torre, nga ni Christopher De Leon.
18: Yun, yun, tama. Ano title?
16: Magkano ang iyong dangal?
18: Oh, yun.
16: Nga nagkaadan relasyon hi Joel Torre patagulangan hi Sasha Padilla.
18: Okay.
16: Pero magpartner hi Sasha Padilla ni Christopher De Leon.
18: Mm-hmm.
16: magkano ang iyong
18: yung dahal. How much is your dignity?
16: As how much? Ba? Tama. Oo. How much is your dignity? Okay. 1988.
18: O yun.
16: Magkano ang iyong dangal?
18: Pamati. Kung din lang mag-iistorya, kung ano ang ngayaran kayo. Tama. Oo, nakagkita ko ito. Nakagkita
16: magkano ako. Ang iyong dangal?
18: Nakagkita. Harumik ito nga salida.
16: Kaya dito Republic, iba man ang mga kay Rex Bonanza.
18: Iba man.
16: Aldrick Adlawan Malate, sir, good morning. Pa-shout out ako, haakon Mama Minerva, nga pirmi na mamati ha iyo while nagkakapitong DTX Premium Coffee. Higanchela Yangaw, happy birthday, Faye Canoy of Jesus Kids Therapy Center. Okay. Next item.
18: So, kung amo ito, ano nga?
16: Isang umaga. Hino magumanta ito?
18: Kung amo ito nga, sogad kan Dolphy, parehas kan, ay di, rekad nasa rin kita, simbako kan, bikso itong ipulin lo na.
16: Ito nga, ha? Kakipem Kevin. Ano daw, lahat at baga, kay, may mga lalaki nga diri halot. Nga, may, da, nga ikaw, barbata ka pa, may da ka ayaw, di rin ko pupugnan nga maging malipayon ka kung waray na ako.
18: Okay, waray naman. Mag-ano pa man.
16: Amo na.
18: Tama ko din
16: may
18: po.
16: May mga mister, labi na kung ada na mga critical nga, maaram na kung natikad to na. Ada, gito to, gunit misis. Ay lakabaraka akon, ayaw lang pag ano. Kung karoyan mo mag-asawa, utro, pag-asawa.
18: Amo balitaw.
16: Kaya okay. Pupugnan mo ito.
18: Okay, ikaw, waray naman,
16: naman
18: ito. Waray
16: ka naman, kini kaubat, di ba?
18: Baman ako kay tikari naman ako. Bangin nagkatapo liot it akon kalagi naruruyag ha. Dak mapapugo nga eh.
16: Mas may minil ta kon kalag di kasi ko kalag. Balita. Pero may dagon ibang sigila. Magkasawa kala.
18: Pagbabangunguton ta ikaw.
16: Durit pangarit.
18: Durit pangarit. Waray na kankitit mahihimo kay.
16: Amo na.
18: Tapos na.
16: As ano pa man. Sige, kay para maging malipay kaliwat. Basta yung mabait at mga anak ha.
18: Correct.
16: Labi na kung baga pwede pa mag-anak yung misis.
18: Pili liwat. Usually, matugon, pili liwatin lalaki nga makakaintindi ha imo nga makakaintindi hit aton mga anak
16: ito kakipin kebet baga may pakapin
18: baga
16: okay. may pasobra nga baga istorya
18: okay.
16: Nga di ko gindididan kay waray naman ako pag abot nga panahon kung karoy mo mag-asawa mag-asawa but pili it mas gwar-gwapo ha ako
18: yun daro damo it kwarta
16: daro damo kontra ako
18: haro halaba it pasensya
16: okay kakipin Kevin. Next.
18: Okay.
16: Ang ganda mag-aapal na lay Bea Alonso.
18: Okay. Daw. Daw it mga fans ni Bea Alonso upod akini. Concerned kami hiton emotional status yan na ni Ate Bea. Kahuman.
16: Ito nga yasulot. Wala yung nagutun niya na. Di ba kayo mag-engagement ring nga na ito? Ito nga picture nga itong kinikita kay Kevin.
18: Europe ini. Pero wala yung petsa nga kuhan nga yalitrato. Dito ang latest. Inin hiton emotional status ni Ate Bea kahuman la maudlot na ubul. Ang ira pagpakasal nga na negosyante nga hikuan.
16: Vincent ko.
18: Nga amo na tag-iaya na hiton Prime Water. Nga may adan na spokesperson din ni Hatakluman. Inin, sugad-sugad ko nung kukurean na good ini Hibeya, nga igkahibalag pa hin lalaki, nga mag-o-offer ha iya hin pagpakasal.
16: Okay.
18: Kay makaduhan na. Siyempre, mga lalaki ito, nga desidido pagpakasal, bangin may dihin isumpa. Mahiuupo daw.
16: Agi daw, Milton. Wari ka na ayun na ganito. Kung bangin ka mag-interest kan Bea Alonso, ha? May sumpa.
18: Agi daw, Anto na liwat.
16: Ikaw man nag-promose.
18: Agi daw.
16: Baga nasyak pa.
18: Nasyak ibi. Nasyak ibi.
16: Agi daw, kagibig-gibig. Damo na yun yung picture. Pampuan mo. Baliyoy natin mo profile picture na Miss MP. Ito. Baga ka.
18: Gidaw.
16: Ano ito? Nagdulong ka nga to altar or ikaw itong kasama?
18: Ada man ni Monsignor Santiago.
16: Ako nagkasala. Ako man nakaputi.
18: Wara ini open nga. Wara ini open nga padi sigit ba. Sigit baro bagid kan biya.
16: Delikado ini.
18: Salamat na kay Feb Milton. Dinardak mo lagi man takbuhok dida. Kung may babalik ko lang.
16: Nagpa-picture gan mo ni Rampadi nga nagkasal.
18: Kung may babalik ko nga akong mga buhok. Anyway, balik kita nga di. Tungod ko no hit kuan, adi man, tungod hit iyan na ipundar nga iya karikuhan.
16: Ito.
18: Ni Bea Alonso. Magruruhaduha itlalaki nga panguyaban hiya.
16: Okay.
18: O, sigurado ko na nga mag-aalanganin kung hindi umanit may intensyon.
16: Mm-mm.
18: Uy, sering naman hiton aktres. Waray gadanga ikabaraket iya mga fans.
16: Okay.
18: Bisan kon alagid-agid nga waray hiya love life kapag kaya na. Kay sugad-sugad naging karawat na ni Bea nga diri nga tanan hit relasyon na dangat hapagpakasal.
16: Correct.
18: Agoy. May da kuno mga babae nga igintalaan good nga pagkakaslon. Ngan magkamayadahin kalugaringon nga pamilya. Pero hi Bea, nadiri na kuno hiya nga ma-pressure hiya. Nga nadiri na hiya nga magpadikta hit mga expectation, hit mga tao nga nakapalibot ha iya.
16: Ito.
18: Oh, good. Bisan nga ni kuno adto nga gineschedule nga iya pagpakasal. Hapag kaya na, diri na kuno asya tiya ultimate goal.
16: Ngayon, nagbago da yun nga kay Kevin.
18: Akseptado na good nga mag-a-apalight siya. Baod. Focus lahit iya showbiz career nga excited yan iya bago nga serye di da ha GMA.
16: Alas 7.56 na.
18: Oh, wow. Waray na siguro ni Kakifaybe Alonso. Agoy. Ginakseptar na da ni eton iya.
16: Kapalaran.
18: Kapalaran.
16: Fortuna.
18: Oh, fortuna. Tiyan destiny.
16: Anay, hilimil, dito nagtikang Sir Edward ngan Sir Kevin ang pag-uging ni Dolphy Kansasya han magkausay rahan pelikula nga bakit kinagat ni Adan ang mansanas ni Eva.
18: Yun! Correct!
16: Elementary ako hadto. Nagkita ako harubik. Nga ginkinagat akon mga paahin sudlot. Waray hatun mga sinihan pest control ano?
18: Waray, oo. Oh.
16: Urbidan panlapakan atun mga paahan doon. Tapos na-transfer mo, ito na yung higdaan.
18: Correct.
16: Pag uli mo boarding house, mga sudluton na ang iyong mga tihiras.
18: Tihiras. Labi na.
16: Mga double dick.
18: Oo, oh, labi na kay waray labalaban taklap. Waray labalaban punda tagsa ka semester. Anto ali adi rin lalaban tagsa kabulan.
16: Mamig. Ay, Kevin. Uy, alas 7:57 na para hiton mga nagdadagmit nga makasalod. Totoo, good man experience pang eskwela, no? Kevin.
18: Tapos, kuhan, ano ni, ang combat shoes?
16: Oh.
18: Kay kinanglan nga maingat.
16: Oh.
18: Magasto man kon magpapa-sign ka.
16: Oh.
18: Ah, na palit gan lang kami ng kuan ang baratohon nga BB oil.
16: Oh.
18: Managin mo butang. Pag sosol nga tayo ko ilaan, butang ani kitit BB oil at combat shoes. Bakay mailigat igat.
16: Nagod ka usa ha boarding house.
18: Mm.
16: Kay magkaiba na amon schedule han PE.
18: Okay.
16: Nagkakasunod kami. Uusalan amon swimming track.
18: Okay.
16: Kung man niya, ginsasampay niya dito han Kasilyas.
18: Magkamara.
16: Dani, di pa nagmamara, mahulos.
18: Matagalos.
16: Susunod doon kuliwa.
18: Okay. Dirit ang swimming na PE had to. Dirit pwedeng ordinaryo lang a short.
16: Oo, naka-swimming trunk ka.
18: May da klase hantela. Nan may da an kahalaba.
16: Oh.
18: Diri pwede ang puruntong.
16: An mga kababayan an nagpaka swimsuit.
18: Swimsuit.
16: Sang litamon gikirita ni third floor ha di mo.
18: Labi na ko.
16: Masapiin han mga nursing.
18: Nursing an mid-tech. Blockbuster.
16: Blockbuster. Totoo po ito. Ang damo na standby dito, oh, third floor. Second floor, oh, while next day swimming.
18: Mga engineering students at to.
16: Para yung mga masko man.
18: Oh. Aray.
16: Kibib, kibib. Next.
18: Kige. Ba? Kadagmitan nga ginpistahan han mga kuan, mga netizens.
16: Oo.
18: An igin post sa Facebook hadton June 12 nga may ada caption nga Happy Independence Day, Heart Evangelista. Boodo.
16: Tikang diin at nga mensahe ka kay Pepe.
18: Ayun, o sa lang chismoso, ini Mr. Gaza.
16: Oh.
18: Waray gad igin butang nga detalye nga explikasyon and social media personality nga nagkuan hini, nagpost with the caption Happy Independence Day.
16: Oh.
18: Maligayang ano, kalayaan.
16: Kalayaan.
18: Oo.
16: Oo.
18: Pero damo ang mga espekulasyon nga angin, kay gin, ngaranan, nga angin tutudlok hini nga post nga malaya na Amoy Heart.
16: Oo nga yan.
18: Ngan bangin ko nagbulag na good ini nga hi Mr. Senator Cheese Escudero. Natunaw na siguro ang cheese. Labi na nga nagtikadigon ini nga mga haka-haka ang mga netizens. Kay nag-uusaan la. Waray escort ti Heart Evangelista hanggin dumara nga Mega Ball 2026 Hamakati Shangri-La hadton Biyernes ang gabi June 12.
16: Badaw.
18: Bo, nag-uusaan
16: la. Bangin busy liwat hi
18: cheese. Oo, kung ano ti strategy.
16: Oo.
18: Oh. Bangin nag-iagin tutot doan hi Joel Villanueva. Wala daw. Nagsiring pala hi Justice Secretary Remulla. Ira na yan na giniimbestigar ang tulong a bilyar.
16: O nga yan.
18: Hi Mark, hi Camille, nga nanay.
16: Bodo.
18: Worth 18 billion pesos an na hi buhos halas Piña City alone. Han DPWH Secretary hi Mark Bilyar.
16: 18 billion.
18: 18 billion.
16: Por billion.
18: Diri ila kanan flood control project, kalsada, classrooms nga tanan nga infra projects halas Piña City han DPWH Secretary Mark Bilyar, Kongresista hi Camille, Senador Ananay,
16: Burbido.
18: 18 billion nga tanan nga klase ng infra ang nakakadara nga kontratista patod ni Mark Bilyar.
16: Sanglit, ay kami tuntuod nga ito nasunod na politika ng mga dagko nga mga negosyante, di na mga ngawat.
18: Oh.
16: Kung baga tinuod ni numero uno nga kawatan o numero uno nga involving corruption kay waray negosyante nga masunod na politika nga gagastos ng tiyak kwarta panhatag, panmayad, kagipip-kipip
18: ng mga butante. Mabawi man tayo.
16: Nga diri babawi on. Ira na itong calculated, gasto sirap 300 million. Maing kamera 600 million na usaka term. Ganansyado ka. Waray malipong nga ulo ito na negosyante nga aniya pinakabuhian hin maiha nga panahon ni Kevin Kevin.
18: Ha? So amon sering
16: gagastosun la niya
18: ni Secretary Remulla, assuming kuno nga waray makadilihin siya ang pamilya Bilyar. Okay. Pero kay ano nga 95% han mga proyekto permit nga patod nga kontrata nakakadara.
16: Okay.
18: Di may da kuno conflict of interest.
16: Mm.
18: Kay permi patod it nakakadara mga kontrata. So amo yan it bago nga project it DOJ.
16: Oh. Kay for example, may da it's a form of graft kung may da kanala pinapaboran nga imo pariente nga nagpapakadaret mga kontrata. Okay? Oh, for example, ha panahon ni Bilyar nga na corner near ang partnership han nga tanan nga haros nga water district.
18: Oh.
16: Hiya ang secretary ng DPWH nga under han DPWH and LUA, Local Water Utility Administration, usang nanging nag-oversee it operation it nga tanan nga mga
18: water district.
16: Diri ba ito form of corruption?
18: Wow,
16: nga gingamit mo ang impoder para ma-corner nimo ang mga partnership agreement with Water District of Pilipinas. Katapos babayaan mo la kahuman mo pagpulsi.
18: Oo, pagpulsi.
16: Mama,
18: bagal yung ginlogos. Pinanlogos ang mga Water District ang pamilya
16: Bilyar. Diri man lito kay Kevin kinukuha mo't kwarta at gobyerno. It paggamit it poder para paboran it impersonal ng interes.
18: Makabintaha.
16: Makabintaha ka sa form of corruption.
18: Yun.
16: Form of kawat. Oh.
18: Takayan na, adi na.
16: Ito.
18: Pa. Hi. Anyway,
16: balik kita. Uy, hijan reinot.
18: Hello,
16: nakatawa yan atong istorya dito nagpag-swimming mga nagpipiing mga nerd. Nakendo na niya dito. Pani Janri, kung nag-pipiin ang mga nursing students ng mid-tech, hadiwuhan ito nga panahon, okay? Nadiin ka na, kada kan second floor, third floor ka nadiwu, ha, main building. Kay puno-puno na ito magkirita ko nagsiswimming.
18: Haros na baba na dito ang iba.
16: May ninira mga paborito, gidong, PE yan na, hikuan, magsiswimming.
18: Oo, kay ang mga maghusay,